0: dafa wonon tubab bi ak nono way dem na ba ci mujj gi nak mu noy fexé ba deggo ak mom fexé ba djubo ak mom diko dabu dal
1: waaw ok
0: ci teunk way lolou nak touma yi mi andi buñ ko xolé ay li ñi tudde contradiction la ci am lol ndax day wax dara ba fenen mu wax lu ko wedd te lolou lepp liko waral moy wax de ñak wéré tax rek duñ wédante ci misal

daa bëgg a jàmm wa léegi. waaye lettre yooyu ñu wax yëpp benn la ci indi, te dana ay lettre yu bari te benn rek la indi. ba mën di tam li ñu wax da ci am, moo day wax ne la lii nekk na ca te newu ci, wala da koy soppi, da koy soppi. xam nga wax boo ko daggee man ngaa soppi maanaam yi.

0: ci ñal ñal yo ñu doon def ngir yobbu ko gannaar rek digënté bobu daru man nam lettre bobu du 3 juin 1903 mom la joxe ñu sal ci lettre yi woné na señ bi da doon jammo mu andi ay yim tuqati ci lettre bi waye am lu mu dagg lo xamné day soppi manam yi ñu sal mo wax ko nako na nga xamné kat lima ñaka ñew ndax bobu dañ koy wota ñewut lima ñaka ñew dara waraluko jamm rek la bëgg non rek la ko waxe xam non la takalé wax ji jamm rek la bëgg ta lettre bi buñ déme ba gis lettre waxé wuñ ko non waxé ko non señ bi ni mu waxé ci lettre bi daf ne ko na nga xamne sama ñaka ñew amut lu wara tax nga ñaan jort ci man lu ko waral amut lu wara tax nga ñaan jort ci man lu ko waral baye bo nga rafet jort ci man ndax man kat len rek la sakku ci yalla len rek la sakku ci yalla mi nga xamne moy kenn mom la ñepp jublu moy ki nga xamne jurut kenn juruko lan la sakku ci mom te moy jamm gis nga ndam lam tagg lepp dana jamm rek la bëgg nga xam ko day mel seen digëndel te fekk mom ci yalla la koy sa yalla la wone jamm rek la bëgg ci mom jammuko ak jammuko jamm go xam da koy tek sunu centre sunu sallam gis nga batay ci lettre bobu mo andi ci ne ma ngi sakko nga baña deggel kenn kuy wax ci man lu bon bul gëm dal nga baña gëm kenn kuy wax ci man lu bon ndax samay wax ak samay jëf duñu wuté te jéggal na la yaak ñi lay jappalé lol tam dag nako ndax señ bi da ne ko sama bataxel bi nak boko gisé na nga xam sama bataxel bi ma bind ci sama loxo boko gisé na sa xel dal ta bul gestu kuy yaq sun digënté kula wax ne nak kula wax ne dama wuté ak sunna sallallahu alayhi wasallam ne ko waxu deug kula wax ne dama wuté ak sunna sallallahu alayhi wasallam ne ko waxul deug ndax man ma ngi ci sante yalla awma aajo ci ludul top yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lool rek moy sama aajo ci lo xamne lu yalla la ci mam non lool la señ bi wax mu dag ko mom itam nele lool ci ay dag la wa lim wax na lettre bobu day woné ne señ bi da ci djeblu dal ci waxine da ci djeblu day bëgg ñu djegal ko nangam lool li safan ak mom lool moy lim ne ko djegal na la yow ak ñi lay jappalé djegal na la xama kenen djegal na la
1: ko
0: ta ki djeglu manam lim wax bo amone mom moy djeglu
1: wa deugul
0: bu fekkene da mom da beug day noyel day beug deggo day beug jubo kon mom moy djeglu fam nak djegal na la ci nan djegal na la nak normal wa nekul ci position de faiblesse lolou misal la ci yoy ñuy andi di la tuddal fuñ ko dello te bo fa dello du demé non deug rek wax na ne bi señ bi nek ci yeen xam nañ ne boba mom fekk na mu jubo ak tubab bi and ak mom fekk nañ mu and ak tubab bi mu jubo ak tubab bi mi nek ci yeen lolo waye waxu nak lan luy firndel lol waxu ko da ko wax non ak yalla xana lim ne da koy firndel mom safan bi la ndax dafa wax ne lolu motax ba ñu mujji ne ñi nga xamne serigne nar ganar ñoo leen di yoni ci yeen sax dañ leen di contrôler ni ñi contrôler ñi ci dess lolu daxante wut bone fa fekk ni jubo nañ deggo nañ ba nopi ñi gëna taral contrôle ci nga jubal ke xana da ngay gëna wañi contrôle
1: wala ko
0: fi dañ nan kay contrôle yi ñu doon def dañ koy wañi dañ koy woyé fal
1: mu nek sous contrôle
0: wa dañ ko yok
1: mu nek sous contrôle
0: waaw te dañ ko yok neena dañ yok contrôle ndax contrôle bu xey nda yamant sénégalais légui nak ñi nar ganar yebal sax légui dañ ciy bok fenen bobu biñ jubola biñ jubola biñ déggola mo xarna ci 1910 itam lu doy war la li mo tuba bi ko sof tuba bi

0: lim wax mom rawane ba tay ne señ bi bëggé tabax juma Touba ba sakku ci ndigal nanguluñ ko ko ba niñ fi joggé ba tay daqonto nak jubo gi jubo mom daqonto nak jubo gi mo xone ba ñu nekk yeen fekk nañ jubo waye mu dem ba 1925 sakku 1925 sakku ñu sakku tabax juma Touba nanguluñ ko ko ba ginaaw bi ñu fi joggé ba señ modou sa nek bi lañ ko ko door nangul lool la wax moy safan te li wër moy nangul nañ ko ko señ bi bim ko sakko ci 18 novembre 1925 ci la ko sakku wa ci avril 1926 nangul nañ ko ko
1: moy mbitum señ Bakay Moussa
0: wa moy sakku ko waye nangul nañ ko ko ci avril 1926 bañ engagé entrepreneur ba tambali liggey ba seigne fallou mi ci bok ba ci ah ba seigne fallou netali seigne fallou mi ci amone luñ ko ci sante netal na lañ ko ci sante lepp netal nako mo ne ci enregistrement yu fi nek ba na gane ak nak li mu julli moy xassida gogu xassida gogu ñu wax bushra nga xamne momit dañ ko takal lool mom docteur mohammed mokhtar jey moko andi
1: day
0: melni amna ñaari wala ñet xassida yo xamne mo saxal ne waaw seen dégg ko bind ngir waaw bushra gi dal ak liñ wax madame ponti waaw ñaari madame ponti mo do dal da ki bushra ji bushra do xéno mo gëna xaw waaw lu man di xew ben keneen nako def ñom ñu takal ko señ bi batay ngir lima doon wax rek ngir bëgg wone señ bi mo dal ginaaw wa ñom delu ginaaw tubaab bi waye amna ñu ko wax amna ñu wax ne xam nañ ko def keneen ku dul señ bi ndax xalaat yoyu mom amna ñu ko amon ci mag ñi xalaatu ne tubaab bi lu neew neew mo tane li fi nekkon dal ñom la lañ dal mo tane li fi nekkon wala mo gën li fi nekkon kon day melne andil na len jammu andil na len nang andil amna ñu xam do lañ ko gisse won daan ko wax ñakul kenn ci ñoy bu fekke moko def ñu takal ko señ bi na ngir wala señ bi dalu ginaaw wala sax ñu defal ko seen bop ngir takal ko ko waye ñi nga xamne dañuy xam wax ta am nañu ci gestu tontu ko señ Moutoula Mbacké mom señ Cheikh Fatty Fall tontu nako tas ko Rawdatul Yahya ci Abdoullah Khadim Rasoulih tontu nañ ko señ Khadim lo docteur Khadim lo tontu nako tontu nañ ko tontu yo xamne tontu xam xam la wonane li du waxi señ bi lanam lan do kiyam ci len dal legi nak buñ bolé lol lepp rek moy ci niñ bëgg wax ne digënté señ bi ak tuba bi non la démé señ bi da joggé won xex ak wote fip dem ba xamne munte way nak mu noyal dalu ginaaw lolu tubaab bi seen bopp ñoom ñoo dellu ginnaaw ngir ñoom lañ jiitaloo señ bi dem mënuñoo wëy ca loola mënuñoo andi lu koy firndeel ñu dellu ginnaaw te nag amuñu woyee fukk nangu na ñoom ñoo dellu ginnaaw te dellu ginnaaw gi li ko waral mooy William ñu ko defé

docteur Abdoulaye Saré lan tuddu nek fi ci hôpital Cheikh Madal Khadim bu Touba jité li ñuy wax service bico dentaire muy barab bi nga xamanteni ni fi lañuy sayto lepp lu aju ci walum gemign ni ñi jëm ci walum magal Touba gi nak ci walu wo nga xamanteni ni ñun moy sunu yëngu way lañ cey gëna wax rek moy budé fièvre gemign ak la ci aju li ñi ci gëna gar ci magal gi bokku na ci yenn urgence yi nak bokku na ci li ñi tuddé cellulite dentaire muy ay tap yo xamanteni ni bëñ bu fièvre ba neup mo koy waral dem ba neewi kanam gi neewi neew bobu lu mu ngandé rek jappal ni deut la ba fess del lool nak yeen say mu yobbu doomu adama ndax bu xasse ba wacc ba ci waxu kay bi wala ci noyi kay bi rek koku dana nakare dimbali lool kon fièvre bo xamanteni ni bu bari la ta bokku na ji likay waral am bëñ bu bënn diko sétan waye am bëñ bu bënn nga war ko yobbu ci kay faj bëñ ngay jël ay garab yu koy damp garab yoyu musiba la ndax metit alarme la nit munta ñak metit ndax lamuy tekki moy jugal gaaw xobbi ko bala nga lakle waye su fekkone ne du metti da ngay dem ba nit ki loru ñu gis ne nit ki loru na kon ñu xamne metit alarme la alerte la li nga xamanteni ni mo ci top moy febar yi nga xamanteni ni dañ koy tuddé ay accident mu aju ci li ñuy tuddé sécurité routière ndax ñi nga xamanteni ni dañoy yor ay deux roues lu ci melni Jakarta ñukoy mom lay gënti dal waye ñi dugg ci auto yi ndax ku ne sel ne magal gi accident yoy dana faral di bari bu xasse ba am nak la ci jitu moy képp ko xamanteni da nga yor deux roues ngay fexé di sol ay casque yo xamanteni ni mom lañ homologué casque yoy nak nim wara mel moy bob bi da koy mbour waye day wacc ba ci day melne day jël forme moustache top ngambi ba fi mu dajé nga xamné nit ki bu daano du ci amé dam ngam du ci am dam gemign wala lepp lu lal bob bi ndax xétu dam yoyu mën na yobbu bakkanu doomu adama bi waye bu ko yobulit aussi intervention yu cher la nit ki bu ci juggé amana kenn du ko mëna xamé ndax kanam ga la cey aju ak namuy jaxaso ak ya ci aju kon mu mata bayyi xel يا رب العبر الوفاة من خلق محمد

ñoo ñade dañoo rawante ay dara jaat ndax amna ci ñoo xamanteni kat buñ déssét seeni baax baax ak seeni ñaawteef ñoo tollo am ci ñoo xamanteni itam nak dañoo xawa saggan tuuti ba nga xamanteni nak seeni ñaawteef mo upp seeni baax baax waye amna ci ñoo xamanteni itam seeni baax baax mo upp seeni ñaawteef kon loolu nak xamna né wuté nañ dalalen di wuté wuté nak ragal yalla kala ku la ko upp le rek gën la jégué yalla gën la tedd fa yalla inna akramakum indallahi arqakum kon nak buñ xolé loolu ginaaw wuté gogé ci ay daraja amon na ci xéet yi ñu jitt won am ci xéet yonent yalla muhammad ali sattou sam da la ko waral moy gëna kala gëna farlu ci jaamu yalla gën la ko selal gën la bëgg borom bi tabaarak wa ta'ala ala kulli hal mo lay raw loolu waral na ngay gis ku ñuy tuddé ab sëriñ bo xamné day gindi nit ñi di gis ko xamné dañ koy tuddé ab talibé nango top sëriñ bobé kon fala jëwriñ tam am fala kon ñetti baat yi muy sëriñ fofu la soso talibé itam soso fofu jëwriñ tam soso fofu kon lu ci nekk rek ñako fi andi jek jek wuñ andi ko fi waye dañu am ciess lay lu wéré wér lo xamanteni ci lañ ko ballalo budé ab sëriñ li tax munta ñak alquranul karim moñu né wali kulli qawmin had ci lay juroom ñaar ci suratul ra'd kon lool nak la fay tektal né ginaaw néna nit ñoo gis du ñak moos ko xamanteni moy nekk seen kanam di leen gindi

ñu ngi taxaw yu bari yoo xam ne nii am na ko ci yooyu yëpp di firndeel kon moom ab wooteem ci ne kon tënkuwul ci gox tënkuwul ci région tënkuwul ci aw xeet kon nga xam ne ne gis nañu délégation bi nga réem xam ne mosuñu gisante ca zahir waaye teewul moom Youssouf Ndebahane yi sëriñ bi yëggum yëg ne moom nitu yàlla la goo xam ne kat ay xat-xat dal na ko moo yebal ab délégation yónnee ci moom ay ndimbal waaye yónnee ci moom ndimbal yu rëy moom àggee tamit Youssouf Ndebahane yi bind wayam yooyu nga xam ne ay wayu siiw la xawan njaareemu ba ca dernier waje mi wax na nimruun faatahu al muxtaar min madarin wa faatahu xaadimu al muxtaari maxbuulu mu nekk fekkwul ku yentu sa salama fekk jumani yentu sa salam fekkwoo Cheikhul Khadim kooku yow ko perte nga gis na kon beneen dimension bu universel bu sëriñ bi am ci jamonoom waaye nga gis ñaan yi nga xam ne moo la ñaanal xeeti yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci ay ñaanam bi ci bari luñ ci gis mooy xot ummatal mustafa an kulli mafsadatin yàlla maa ngi lay ñaan nga fegal xeeti yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mbooleen lépp loo xam ne lu mën a indi ak yàqu la wal tarhamil xalqa yaman jaddahum badaa wala xot ummatal mustafa an kulli mafsadatin wa bi nekk ci yarabbi mustafa amma yujur lahum siwan abada maasimuhum min assarri ci beneen qasida ñaanal xëy yonente sallallahu alayhi wa sallam ci lépp loo xam ne nii la aw aylam dara jëm si ñoom yow yàlla yàlla nga fekk ay woowee ba ay woowee du leen dal gis na kon moom ci ay ñaanam moom Cheikhul Khadim danaan ñaan julit ñëpp danaan ñaanal xeetu yonente bi yëpp farraj bi jaahil mustafa an ummati ya mukhrijan abdaka za min ghummati foofu ba tey gis na kon xeetu yonente bi alayhi salatu wasalam dafa ñaanal ba tey ci madrabu shifa gis nañ ñaan yu rëy yi nga xamee ne moom dafa ñaanal xeetu yonente bi sallallahu alayhi wasallam di wane kon moom yëg-yëg bi nga xamee ne moom la am ci xeet woowu comme ni ko benn waykat waxee daan ne ida ishtaka muslimun fi lhindi arraqani wa in baka muslimun fi lsini abkani wa masru rayhanati wa shaamu narjisati wa fi ljazirati taarixi wa unwani ara bukhaara biladi wa hiya naiyatun wa astariixu ila dikra khurasani wa aynama dikra smu llahi min baladin adadtu arjaahu min sulbi awtani waaw fépp fu julli mën a nekk rek foofi man na bay jàppal man réew moomee samam réew la chariatu llahi lammat chamlana wabanat lana maalima imaanin wa ixsaani ndaxte sharia moo ñu boole ixsaan moo ñu boole lislaam moo ñu boole kon yëg-yëg boobu mooy yëg-yëg bi nga xam ne mooy sëriñ ba amoon ci xëy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba tax ci ay ñaanam mu leen daan ñaanal ak ci ay ndimbalam mu daan dimbale ñoo xam ne bokkul woon sax ak ñoom dëkk bi ñu nekk waaye ñu gis ci universalité boo xam ne mission Serigne Touba ay turam ak ay turi dëkkam ak ay turi njabootam dafa nekk ba tey ay turi universal yoo xam ne du ñëpp bokk la du ñëpp ñëpp di gis seen bopp la ba ci njëkk mooy al muridiya nan seed ci yeneen tariqa yi mooy day nekk tariqa boo xam ne day ngi askanewoo ci nit ñu tuddee ko nit ka wala ñu askanewoo ko ci ab dëkk ñu tuddee ko dëkk ba waaye Cheikhul Khadim moom ci aw yoonam tariqaam tuddeewu ko boppam waxuñu ak tariqa al mbakkiya waxuñu ak tariqa al bambiya askanewoo ko dëkkam bi mu dëkk waxuñu ak tariqa al tubawiya waaye al irada la wax al muridiya la wax mooy loo xam ne kon ñëpp ko bokk gis na kon boobu tey beneen dimension bu universal la waaye moom ci ay turam moom ci boppam li ko gënoon a neex mooy tur yi nga xamee ne mooy tur yi nga xam ne dafa amee universalité mooy abdullah wa xaadimu rasulihi xam ne ñaari tur yooyu li mu tënk mooy la ilaha illallah mooy abdullah xaadimu rasulihi li mu tënk mooy mohammadun rasulullah mooy nekk jaamu yàlla nekk serviteur du prophète mohammad sallallahu alayhi wa sallam ndaxte li gën a rëy li jaam bi di doon
moy mu nek

0: am jariñ tud na ci lu ëpp fukk fukk jeexat yi nga xamne itam xam xam bi am jariñ da koy am momi tud na ci lu ëpp ñaar fukk tas ko wa lepp mu tënke ko nak rek ne dal bi am jariñ moy bi nga xamne day xamal nit ki ma bi nit ki jangir yalla sakku ko ngir yalla ta jangale ko itam ngir yalla nafi'un ladil fatata 'allama lillahi jalla wahdahu wa 'allama dem na ba bay wax ne fal'al ma aksaba khashyatal 'alim faman khala minha fajahilul mulim ba fami waxe sax ne inna allati lam yakhsha rabbal alamin laysa bi'alimin wala afnan funun te lepp rek moy kon xam xam bi am njariñ moy bi nga xamne day defar nit ki budul defar nit ki rek amul njariñ bu nit ki amon xamone adina ak li ci biram nit te jariñu ko lola kon xam xam bobé taxut ñuy wax ba taxna mom sax duko bolé ci borom xam xam inna allati lam yakhsha rabbal alamin laysa bi'alimin wala afna al-funun waxna fal ilmu in lam yufdi shakhsan lil huda fa innahu yajruhu ila ar-rada xam xam ben ñaar yoy la ben mu defar nit ki mamu yak ko bu ko defarul rek da koy yak da koy jural musiba da koy jural al-kan kon yoy yep day woné natway ci ñi naté xam xam bi am jariñ ak nak mi nga xam ni amul jariñ sun cheikhuna
1: Masha'Allah wa ta'ala jërëjëf suñu cheikhna day melni tomb bobu itam lérna nañ moy sëriñ bi nattuwa yi nga xamne mom la tek ngir woné né xam xam bi bu am jëriñ la wala xam xam bi bu amul jëriñ la li ci jitu moy li wara tax ngay sakku xam xam li ngay jublu ci sakku xam xam gi tam lim ci ñent yu am solo li ci jitu moy génn ci ak rër suñu cheikhna xamal ñu né ak rër mom moy musibe mi gëna reey nga xamne fek génn go ci rek yow ya nga ci alkane muccu go kenn ci reer gogou na mo nga wara ñëk yéene ci boy jang xam xam ñaarël bi moy bi ngay jang xam xam nga fi fasiyene ci jariñ bi defi fasiyene ci jariñ bi defi jariñ bi defi itam mu xamal ñu ne ko xamne bopam rek moko ñor wala ak njabotam wessogul bayyi may ndax ñoo tam seen bop rek mo la ñor ak seen njabot man nañ ko man nañu jariñ seen bop man nañu jariñ seen njabot kon dama dama ko suñu bamu defé khalifa ci kaw suuf on na wessale bopam yamale yittim ci bopam akum jabotam waye lepp lu muy sakku ci xam xam wala lu mëna doon dañe wara yene jariñ binde fi ñettel bi moy dundal xam xam mu xamal ñu ne itam tax nga wara dundal xam xam moy da nga fekk ñi def fi jito dundal xam xam mu aksi ci yow kon ba nga jange ba nopi ro yam ci la nga jang da nga wara fekk no ci yokke itam lo xamne ñeneen buñ ñëwé fekk ko fi man ko jariño bu mujju bi nak moy jëfé li nga xam mu nga fexé ba li taxone ngay jang nga mën ko jëfé nga man la jariñ muy lu am solo ñaarel moy señ bi andi ci masalikul jinan ci xeyati xam xam yu bari yo xam dalay wax ne la xam xam bo xamne dalay jural li wala mu lay jural le xam xam bobu mu am jariñ waye la mal ladhi dul xam xam bo xamne nak de lo tax genn ci li xam xam bo xam dula genn ci li bepp jikko bu ñaaw wala jepp lo xamne jikko safan la wala melokan bo xamne limewul nona xam xam bu lu ci dul genné do xam xam bu am jariñ mu jula li xam xam dal moy xam xam bo xamne dang ko jang ngir yalla bo rap diko jangale xam xam moy xam xam bi nga xamne dalay taxaragal yalla xam xam budul mom rek neena ak reer la mu mujjé nak ne xam xam mom bo jangone fan yépp bam yéx ta ragalo yalla ta defaro ken dula jappi borom xam xam muy am solo lo xamne tabarakallah seigne cheikhna and nako ci natwayu xam xam yi ko seigne bi di naté tom bu ci dess nak tamuy ëpp solo moy ban place la xam xam occupé won ci serigne bi mam nan la tollu won ci serigne bi serigne bi nan la japp won xam xam ak nan la tollu won ci mom mom cheikhou amr al khabib
0: waaw serigne bi de mom mo xam xam xam la mo xam ci leneen la lu man di don rek solo sa ko l'islam jox la koy jox te l'islam solo sim jox xam xam solo su fess la bokku na ci fi lim wax mom yalla ne lim doon kenn lolou mom séré nako malaaké séré ko waye worom xam xam itam séré nañ ko nga xamne kon day melne séré si am solo sos yalla la sos malaaké

0: diko nga xamne ñaar yeb dimension yi da ci feñ
1: waaw
0: temporel et spirituel niñ koy wax sa'adatu darain
1: waaw
0: nuru darain madlabu fawzain
1: tax
0: ak aduna ak al-akhirah leeru aduna ak al-akhirah tout day wax ajilan wa ajila tay ak ëlëk waaw mom du sacrifier tay ngi ndax ci tay ngay jaare defal ëlëk lolu it dafa don philosophie bo xamne dafa bok ci philosophie yoonu murid ba nga xamne tay serigne ci non lañuy doxé duñ yam rek ci jox nit ki ay ñaan waye dañ koy taxaw ci ak nekkinam dundum bari na kilifa yo xamne ki nek ak ñom ñolay jangal yar la wutal le métier wutal le liguey ñi nga xamne dañu bëgg tukki ñu wutal leen jappale ñu tukki ñu bëgg am soxna ñu jappale ñu am soxna nga xamne kon dañ leen di fété fep lolu yi taxaway bobu daayira day dem ba di taxaw ci walu gogou tay bo gisé ay daayira bu démé bay défar ay tan
1: waaw
0: daayira bu démé bay di défar assainissement daayira bu démé ba di def éclairage public daayira bu démé bay def poste de santé kon lolu moy taxaway bu ama am solo daayira bu démé ba def hôpital
1: ci lu wér
0: waaw lolu lu am solo
1: ci lu wér
0: nga ñew ci walu tasare man walu culture ak xam xam ak tasare ñangalem serigne bi daayira yi taxaway buñ ci taxaw tay daayira bu nek masal am nga commission culturelle dafa am daayira xam dañ ci rañ ko mom nga xamne dafa fess
1: dafa fess
0: bo xolé raw du rayah ñu lepp seen lool wa waxtu nek ñi ngi genné ay téré magal gi da ci am yo xam dañ ci rañ ko ci daayira ñepp ba ci taxaw nak daayira bi nga xamne mi ngi ci genn kër sax di wajal magal gi dana ci taxaw ci keur goga taxaway bu am solo waye dafa am day wax dañuy taxaw yoon
1: yoon wi
0: ci walu magal gi ak lu wessu magal bo jele lu melni tay isbu tarqi walu yep lu aju ci magal tay ci nit ñi diko ajawo ma nga cey taxaw taxaway bu am solo de walu xam xam bi mi ngi def ay exposition ay conférence am télévision ak radio bo xolé ci walu bernde ma nga cey def am solo wal li nga xamne moy fexe ba li ñaan jaw ruhani manam qasd yi nga xam day defal ruh niñ cey def bo demé tay mukhadamatu khidm ni ñi liggéey ci walu tasare xam xam walu tek nit ñi ci yoon wax leen niñ wara def fiñ wara jaar di saytu diine ji masala xamne tay ag na seen jeexit dem na ba ci rew mi fi ne day bari am nañuy cheikh manam jakka ju mag ju nek am nañ muhammadul khair
1: waaw
0: bo xam ndax gis nañ taxaway muhammadul khair nim amé solo legi jakka jo dem ci senegal ci bari am nañ kurel bo xam ni def ko ñu ko duppé ci muhammadul
1: khair werna
0: nonu li fi ne bo demé ci daayira bu mel rawd rayah non la amé jeexit ci rew manam yemul ci yoonu mori waye dafa am jeexit ci rew manam ma discours religieux manam niñ dan waxe ci diine bok na ci niko soppi
1: werna
0: ndax xew diine bu ma sa am danaka duñ manam yu ci bari dawun ci fa wax xam xam bo xamni ñepp boy cey manager
1: ñepp bokoy manager yi
0: waaw amna nak niñ dan waxe rek ngir dundal seen bis waaye bis day rawd rayah ñewé di indi ay thème diko sukkandiku ci njangalem señ bi diko jangal diko tassare lolou taxna legi yenen keri diine yi sax buñ amé xew amnañ équivalence mu xadama rawdrahi di tan ay tem diko jox ay seeni borom xam xam di genn diko traité ñuy am ay plateau lolou dafa relever niveau discours religieux manam waxtanu diine ci biir Sénégal man nañu day rawdrahi ci biir yoon wi la ko ñëkke légui kër go dem danaka amna ab rawd rayahat bu ndaw
1: danaka ñëpp ko am légui
0: ndax amna commission culturelle bu fa nek di def li rawd rayahat di def di génn ay téré di génn ay majalla di bind ci kër ga organise ay conférence yu téggé ci xam xam loolu mu doon kon liggéey bu am solo bo xamné mi ngi law di tasaro kon man na wax né li nit ñi soxlo man walu kom kom walu développement walu éducation walu social bo dem nak amna commission sociale daayira di taxawu nit ñi mad tuwa ja kanam da ci fess da ci ragniku ci socialam
1: nim
0: amé doole waye yenen daayira kon pour wax ne yi ñi wax ay exemple lay doon mais teewul daayira bu nek niveau ba nga toll taxaway yoy yang koy am li jitu ci daayira nak moy xidma nga xamni nit ki da ci yëngutu ngir xidma ak defar ruham ak dundu ak muritam waye lolou da fay manifester wu ci anam yu bare bare bo la ci taxawu nit ñi kon ci walu kom kom taxaw.

0: nit ci walu seenu nekkin taxawu nit ñi ci walu seen yar walu seen éducation nga xamni lolu bokk na ci li gëna doleel yoonu di gëna doleel yoonu ci manam waxuma yëmul ci yoonu waye ci réew mi ci bopam
1: ci réew mi ci
0: bokk na ci likoy likoy di gëna doleel
1: ndeesane anes na wax ne fi yoon wi exi ni suyé na ci rôle bu am solo ah kon mom amna taxaway kon legui nak su ko defé taxaway bop mom da ci am côté bo xamné manam ni xat quwa ak do fo bo xamné it lu mag di léra laalé la kon manam ci ni ngay gisit moy bari way ki nga xamné manam man nga dugg ci benn koñ fekk fa ñetti daayira bu suba ñeelal fe seenu basang di daayira bu gina suba ñeelalat fanen manam tekkali ko gogu ak bari way ki ndax jappone manam man na indi jafé jafé
0: jërëjëf ci li nga laaj ndax it mbir mu nekk muy dox dañu war di saytu li ciy force li ñu war a dooleel waaye li ciy faiblesse ñu war koy saafara ndax aduna bi mu ne noonu lu mat suñ borom rek moo mat sëkk waaye leneen lu mu mën a doon bu dee mbir mu doomu aadama dana am lu ca am doole loo xam dañ ko war a dëgëral waaye mën naa am yoo xam ne it buñ ko ca buñ ko saafaraa du mën a saafaroo lépp sax waaye buñ koy saafara day tax mbir mu day gën a jëm daay it loolu am na ci ni nga ko waxee tey boo xoolee maanaam amul ak tënku goo xam ne benn gox boo xam ne li waroon a indi mbooloo far taqale
1: mbooloo
0: ñoo xam ne masalan benn koñ boo xam ne ñetti daayiraa nga fa wala ñeent wala juróom ci ñoo ñëpp mënoon a ànd di liggéey bu gën a am doole gën a mën a nosu léeg-léeg loolu ñàkk ci mën nañ koo jàppee.
1: ñàkk saytu
0: waaw maanaam faiblesse.
1: waaye
0: da cee am yoo xam ne day dellu ci faiblesse yoo xam ne it faiblesse yooyu ba nga xam nga da boo xamee li force daayira xam nga loolu mën nañ cee wax tuuti.
1: waaw
0: mooy jëmmi daayira li ko dooleel ci yoon wi. mooy xëyam wala valeur yi nekk ci yoonu murit loolu loo xam ne day suuxat daayira. lii dooleel daayira mooy njàngale sëriñ bi ci boppam.
1: njàngale bi ci boppam
0: sëriñ bi moo yar nit ki ci ñu war a mën a joxe. joxe waxuma seen alal rek waaye joxe seen alal. joxe seen xel. joxe seen doole.
1: seen doole
0: ci loolu daayira da koo soxla.
1: waaw
0: sëriñ bi yar nit ñi ci. tatawoo maanaam mën a coobarewu.
1: coobarewu
0: yar nit ñi ci xitma liggéey boo xam da nga koy def ci séentuwoo ci léegi. di fay la. ci loolu lépp mooy liy dund li yor daayira. daayira tatawoo moo ko yor.
1: jaayante
0: xitmaa ko yor. jaayantee ko yor. ci loolu dafa boo doon loo xam ne sëriñ bi moo ko jàngale. kon loolu bokk na ci li dooleel daayira. te fi ne fay foowante daayira ami nit. ndax nit ñi dañ ci gis seen bopp. ndax li nga leen woo dafa dëppoo loo xam ne mën nañ cee dund seen umurit. waaw kon moo tax loolu force la. bu daayira yi am. waaye nit ñu waaj mbooloo mu waaj nangoo am ay compétences. bëgg liggéeyal sëriñ bi dafa bari. loolu it bokk na ci li dooleel daayira. waaye ba tey xilaafa gi naka jekk xilaafa gi dafa dooleel daayira. tàmbalee ko ci Cheikh Moustapha. ba ci Cheikh Mohamed Moustapha. ku ci nekk da ngaa jox tey cër daayira. da ngaa bàyyi xel daayira. da ngaa dooleel daayira.
1: surtout ça.
0: kon nga xam ne sàmm gi riaaya bi nga xam ne wala sàmm gi nga xam ne xilaafa gi mi ngi koy sàmm daayira loolu force daayira daayira bu dem sëñ bi dana la soññ dana la dooleel dana la ñaax dana la teg ci yoon ba noppi di jël ay cër di ko jox ay daayira di leen sant ay liggéey loolu di leen dooleel gis ku mel ne si Cheikh Mohamed Moustapha ku ràññi ko la ci responsabilité daayira yi
1: weer na
0: kenn ku ñëw dana la soññ dana la ñaax dana la xool la nga war a man. liggéey loola ca. boo gisee ni mu daay rawatraaxee ni mu ko joxee. cër ci wàllu lépp luy xam-xam. mu di ko ci liggéeyloo féetale ko fa mu xaddamatul xidma lu jëm ci wàllu jumaa yi jàkk yi mu dooleel leen ci féetale leen fa xidma tarxee lépp luy gànneeg la muy liggéeyal ak yeneen mu féetale leen fa dooleel leen nekk noonu moom dafa mel ne dafay institutionnaliser maanaam mu doon ay mu assasaat yoo xam ne. dañuy taxaw yoon kon loolu lépp mën nañ koo jàpp ne ay force la. yoo xam ne tax na. daayira war a mën a jëm kanam. waaye noonu la amee li nga junj léegi ay faiblesse.
1: ay faiblesse
0: yoo xam ne tey dañ ko war a xool nuñ ko saafara. faiblesse yi bokk na ci wàllu organisation.
1: organisation
0: dayu ci bare bare jafé jafé bi ñi am moy dañ am pass pass bi dañ am bëgg bëgg bi dañ am yéene ji dañ am dog bi way noso gi moy dess
1: noso gi
0: waaw té mbir bu noso wut nit ki day da cey sonno sonno bo xamné bu noso won bu ca sonné non
1: waaw wër lé
0: ndax ndax noso bokku na ci noso moy li ngay liggéey ngay def li ñi wax planification bo amé administration buy dox nga nan li la wara liggéey par rapport ak philosophie bi nga am ak djubluway ya nga am nga say djubluway di leer yoon yi nga wara jaar pour ag ci djubluway yoyé di leer saytu biñ ko wara saytu di leer lo def ba nopi it nga xayma ko évaluer ko xol la nga ca mata defarat ak la jëm ci djumati di leer responsabilité yi kenn ku nek sa responsabilité bi nga am leer lolu leg leg day manki ci ci daayira lolu dañu jur faiblesse doole dañu warona am mu dess donte bëgg bëgg dafa fi nek lolu ci walu organisation waye ci walu manam kom kom leg leg daayira yi amna ni ñi amé kom kom ak niñ koy dépenser leg leg dañu jur dañu galankor doxine
1: dañu galankor doxine
0: wa ndax gestion bu leer da xam nga fi ne day ak jamono fi mu tollu nga xam nit ki lum nek ti ci am lu leer daf koy dimbulé
1: da koy
0: gëna soñ fi ne dayri man nañ ben bu nek bo amone bay ben plateforme bo xamni lu dugg ci dayri bi ñepp xam na li dugg fum dem ñepp xam na dem yow man nga tok ci sa ubi sa telephone xam tay li dugg xam man lima duggal da takay gis legi xam la ca genn ma xam fam jëm fam joge mu nek gestion bu leer ñuy def ay di compte rendu di leer di def ay bilan jollu ci walu doxinu alal lolu day leg leg am day xam faiblesse la cey do
1: waaw
0: ci lolu motax na day lo xam muñu ñu mobiliser xaliss
1: waaw
0: waaw donte nit ñi am nañu yene bëgg nañ waye day melni dañuy jafé am jafé jafé ci mobiliser leg leg lolu da koy waral ñaarël ba ba legui daayira ci walu yaatal anam gi nga xamne ci lañuy sayto alal ci manam ci lañ koy amé ndax ku ne xamne ku bëgg xidma ku bëgg liggéey laaj na ay moyens mais moyens yoy fi muy joggé danaka wessu wut cotisation ci fi ne daayira waro nañu mëna investir di def ay investissement amna yu ko daan def ak ñu koy def waye lolu sa bo soxla dajalé def ko ci loola loolu toujours ci dajalé laaj ngay dëkk waye fi ne mënon nañ ci walu ndax xam nga amna yo xamni ciosan la fi muy adiya
1: waw
0: muy sas
1: waw
0: muy tol
1: alba
0: waye jamono doxna indi yenen
1: waw waw
0: indi na yenen ay investissement ak l'islam sax amna yum indi yo xamni daayira man nañ ci jël
1: waw
0: masalan waqf
1: waqf mingo
0: xam nga daayira bo xamni man nga dajali 200 millions
1: waw
0: mon nga am 100 millions bo xamni ak waqf nga ci def bu lay gennel lo xamne waxtu nek lola mom bu kenn joxe wuto nit
1: lola ko li jenti
0: di ñew
1: werna de
0: daayira yi amna ño xamne man dañu dajale ay millions man nga am entreprise wala ab société bo xamne lamuy liggé lu lew la di jaay ay actions
1: waaw nga dem
0: jënd ci ay actions daayira mo won action
1: werna de
0: masalan yu mel nonu ay yaatu yo xamne lu mëna jariñ lu mëna tax nga li yok seenum kom kom ñu gëna mëna liggé li ñi wara liggé
1: werna
0: kon yoyu ay point la yo xamne ñaari bokku na ci point faible aussi lo xamne mom delu wut ci daayira mais le objectif la lo xamne dafa delu ci loi yi saytu rew mi ndax xam nga lendu nek xam nga association amna texte yu ko teunk
1: dafa am texte yu ko teunk
0: banque yi yor xaliss amna lu len teunk len lek daayira yi nak ni ñi doxé ak li seen djubluway du xaw mengo ak texte yoy motax amna daayira yo xamne day dund dañuy dund ay at mais amuñu wenn keuyit
1: waaw
0: wutuñu sax autorisation ndax niñ bëgg doxé mengout ak association kon lolu mom dafa do lo xamné ci réew mi ci bopam ño wara xolaat suñuy loi xolaat ci texte bayyi xel kureli diiné yi nga xamné dañuy participer ci doxinu réew mi ñu adapté wu loi yi ak ñooñu waaw lolu faiblesse la bo xamné mom delu wuti daayira way ci environnement juridique réew mi
1: werna
0: ci la del
1: werna dé
0: tay entreprise bo xamone ya xam nga france bo dem yenn rew yi ay etats xane sax senegal amna yenn kurel yi nga xamne non benefit lañ manam khayru ribhiyal bo dem amerique par exemple bo amone ab ong wala borom alal bu la joxe alal lolou lañ koy genn ci ay impôt waaw motax fo ara gis am amerique église yak yoy bari alal moy borom alal yi au lieu que ñu fay ko ñu joxe ko ci lempo bi dañ koy jox ñooñu ñu genné ko ci seen lemp motax ñi ñi bari alal lu mel nonu lu way mais nak ab daayira bu taxaw ni fi ne entreprise borom alal bu joxe won ay millions yi lola service impôt xamuko waaw xam manam duko
1: sin sam nak manam buntu ngi nonu bo wara gëna insister nak
0: waaw pour wax la xamna am yo xamne dang koy juñu ni ñu bayyi ki xel way day buntu yu am solo
1: bu am solo la
0: daayira yi fimne ni daayira ay individu ñoo cey cotiser waye daayira bo xamne ay entreprise ñoo jikke cotiser ba
1: ñu
0: te fi ne entreprise am nañ li ñu wax RSE responsable sociétal
1: werna
0: entreprise ci lolu daayira yi manam nañ cey bénéficier ci yoyep rek duñ koy wax ngir li daayira dafa am lu muy def lo xamne laaj na ay moyens laaj na fonctionnement ci war nañu mëna diversifier anam yi nga xamne ci lolu lepp nak depo ñangalim serigne bi depo l'islam lenn lu ci juyok diine ñu bañ ko def waye ku ne xamne waqfu mom ci ciosané lo ci diine bari na rew l'islam yo xamne la fay dox le ci ëpp waqfu mo koy dox da nga gis tay ben daayira bo xamne amna ci am millionnaire wala milliardaire da nak mo yor daayira
1: bi waaw bari na
0: waye koko la qadar la bu deme lam jëf mom da nako fekk
1: aha
0: fam nek
1: waaw
0: waye man na am bu fi joge daayira
1: bi day taxaw
0: te man na am koké milliardaire bobé bu génné won 500 millions gëd dem ci fenn fu bax taxawol fa ben tour bo xamne dana waqf bi daayira be ko
1: mom
0: ba ila yumidin lola di genn di dem ci daayira bi di gëna dundu njariñ la diko fekk fam nek mom
1: waaw
0: comme yoy ay buntu la yo xamne ci manuna xeyna du nek ci xel yi
1: baye manuna lool
0: lu melni tuba ci kanam xeyna ñi ngi koy xalaat moy lu melni ay awqaf yo xamne nit ñi dañ ciy def seen alal ñu taxawal ko lolay liggey di gëna alal di gëna dolel li ñi def yoy yeb ay buntu yo xam daayira ndax ben daay yo xam jafé jafé ñu am liñ bëgg liggéey lepp mënuñu ko liggéey
1: ndax ko liggéey problème finance
0: ci jamono ji dañoo toll fo xamné lo war def xaaliss koy def
1: werna
0: raw traahin bu bëggee gënëp téré xaaliss bi fekké né bala gënëp téré day xaar jaayu téré la ci ay roset mu dajé gënëwal benen téré ak def kat lu baax yi koy jox lañu déme non lolu fam bëgg yegg da na dess muqaddamatu khidma
1: no doxine bi dana yeex lol dem
0: liñ wara am fi ne ci ay jappelé ay fonds ni liñ liggéey ni amé solo ni taxawé ni amé solo xol liñ def ci koor bi ci lim laaj ci alal yépp pour wax ne rek war nañu xalaataat côté financement ndax yoonu joxé
1: la wërna
0: liñ fi taxawal ci ay projet yu mag yépp ci daayira yi am ci taxaway lolu moy wone ne kon walu gogou man nañ ko baye xel force la waye amna ay faiblesses yu nek ci bir yi wara safara gëna diversification bo xamné du juyok da ray diiné du juyok ñangalem serigne bi ngir kom bi gëna mëna jëm kanam kon ci teug walu communication ci li nga xamné lu am solo la ci addu fi ñu tollu ci daayira yi lele bana côté bobu da ñaka am politique ci communication lolu indi na
1: galankor
0: bu correct communication ñak organiser manam ci walu li wara jall ci walu niñ ko wara jallale ci walu niñ wara jappale ci walu li wurtu jall ci walu niñ xexé li wurtu jall yu yep ab fa laaj politique ni ngay waxé communication interne ni ngay communiquer ak ñi bok ci sa biir lolu aspect la yo xamne dañ ko wara organiser mu am tek ko ci xam tek ko ci ay compétences tek ko ci lolu buntu la bo xamne momit buntu bu mata améliorer benen buntu bi be xamne it momit ci walu daayira leg faiblesse lay doon moy niñ koy sayto diko administrer manam niñ jox ay cieur leg dañ ko dul tek ci ay compétences
1: daru tegu ci compétences
0: dañuy tek na xamne ki mo amone xalaat bi moko initier
1: ko la wara jitu ki yag na fi
0: mo gëna mag mo wara jitu ki yag na fi mo gëna jitu ki mo la señ bi gëna xam mo wara jitu mais ka jitu man na baña am compétence
1: werna de
0: lélé sax nit ki am compétence waye amul jot lélé nit ki am compétence ay
1: werna de
0: ci yoonu mourid da ci doon lo xamne da ngay nek ci mbir buñ la joxe ciir sa xel du nek ci gantu ko ndax liguel señ bi la
1: waaw
0: mais nak yow mënoko
1: waaw werna de
0: bu ko defé lolou indi galankor
1: werna de
0: bokku na ci faiblesse yi moy daayira yu bari duñ am budget de fonctionnement budget ñi am yépp dañ koy liggéey defaat ci liggéeyu señ bi waye ña ca nek lañuy def ci seen poste la wara joggé ca dana ca am ño xamni amu ñuy moy
1: wër na
0: nga nek ci daayira ñu far la ñu far la jox la ab commission bo xam duñ ne la yow ci budget bi ci nga wara
1: doxé
0: yow ci sa yaay sa téléphone ci ngay woté say sa poste ngay pass
1: lele ngay def yaay pass
0: yaay pass lele motax réunion daayira yu bari
1: du xumbu
0: bo wara joggé Dakar ñew réunion té ya wara passal sa bop su fekkone daayira bu day am budget bo xamné fonctionnement la xamné bu woté réunion ñay seeni pass ndax bokut ak ma ngay cotiser
1: bokul
0: wara cotiser cotiser mais nak yow bu wara joggé bara sangam ñew bara sangam wara pass war nañ né kat réunion ñi ci wara tew ñi bu ñi tew ki fi lay joggé li moy don passam ki fi lay joggé li moy don passam ñu tek bu bu woté ñepp ay ñew
1: werna de
0: bu de ko xamne wurta pass autom la yor ñu ne gasoil la nangam lolu ñu ne kon nangam réunion dañ ko def ci atmi kon budget réunion yi nangam buñu réunion yi fuñu réunion yi amna lu fa war
1: waaw
0: du ci ag nak fañi réunion rek ka fa dekk moko wara def
1: dedet
0: yoyep ay mbir la yo xamne fonctionnement dafa laaj budget
1: dafa laaj
0: budget bo xamne dañ koy téla tek ne kat li ak li lañ wara def li ak li la laaj ci ay moyens lolu ñu wuti moyens tek ko muy fonctionnement li doxal liggey bi manam ak lañ wara def yeyep ay mbir la yo xamne buñ ko gëné bayyi xel gën ko xolaat dina doon lu am njari ci doxinu daye benen ñu ci danelé moy coordination bi wara am ci daye
1: coordination bi
0: ndax bari na daye yo xamne ñoy bok lu ñuy def te manon nañ comme daye bu ne xam nga am spécialité ñuy man bu liggey bu reuy taxawé ñu sekku
1: ñu sekku
0: wa xam nga señ Moustapha elaf yag teweur day joxe junjju
1: day joxe junjju
0: yom sax liggey loona daayira bi daayira yi yu mag yi may tuddu ni kenn ku nek ci anam gum la liggey do kon moy wané né daño wara and amna yo xamni bu ñëwé daño wara and magal gi bu ñëwé ñepp ay and basalan mukhadimatul khidma day yor gan wilaya yor togi gis bu tarxé yor njang mek ñu bari bari sax mom ñu wax lim yor mom tax ci magal lim ci yor da bari rawdura yahin yor conférence yépp ñu and di liggéey
1: ak
0: harmonie ak organisation ak synergie mu am solo lolou dañu dafa wara don lu continuer liko yi mëna tax mu kon nak mu am benn kurel go xamné moy yor coordination kurel go xamné du don guy team dëd way day coordonner waaw manam du ci agnu xam nga fi lañu lagal moy ba amé keneen kurel bu ñew bëgg xaw né moy fété kaw yi fi nekkon ñu nekk ci sama rom dédé
1: xaw nuru lu autoritaire
0: waaw ñu ñew autorité bu nekk ci yeneen yi fi nekk kene ku nekk day daal di gis bopam né man duma waay bu fekké né ko lo xamné luy coordonner
1: rek
0: bokku na ci limuy coordonner moy di am ay information ci daayira buñ waré def dara mu xol ko xamné kenn ku nekk la nga ca wara man nga xamni ya ko gëna man sa ka ca dess nga fété wo lolou mu wayef ci ñepp di saytu day di top day nara am jafé mu xol jafé ba yoy yep lolou lepp dafa laaj ben coordination bo xamni bu wara am ci daayira kon dal daayira yi mom bu yaatu la luñ ci mëna wax waye xeyna lolou dana doon buntu rek bo xamni ñi ci nek nak xamna ñoo bëgg na xam waye ay xalaat la rek yo xamni du ñak ñomay gëna xam la ca am jariñ duñu mëna jëfëndiko ñu mën koy jëfëndiko la ca dess ñu
1: xam jërëjëf
0: man ñu wax
1: jërëjëf
0: xam bi bari wu ci ñoo
1: jërëjëf Serigne Sam manam damay wax ni tombu bi mom ni nga ko jàngété ni dama japp ne buntu bu ci nekk rek jotaay bopam la
0: deugal
1: buntu bu ci nekk dafa am sax lu sama xel gëna dem ci légui bi ngay wax ci lég ab daayira nit dana fa nekk ñu man ko tudde milliardaire wala borom barke la mbolo may bari danaka ne daayira bay doxé lepp ci posam lay jogé waye koku day def na ñaare bu wone ginnaw rek lu bari day taxaw té tay bari na ci daayira yi yo xamné waxuma la sax wote pour nit ñi jappalé len waye ñom seen jëmmé ba paré seen ay ciobir mo non nañ ci am ben waqf té melne né ñun batay dañu nekkugut ci xalaat yoyu waye daayira bu né bo eggul sax ci mëna tabax ben immeuble wala nga dem ci ben entreprise buma gënd fa ay actionnaire soko mënul sax manam ben boutique sax man nga ko am han té ji ben boutique wala jënd ben auto waye fexé ba daayira bi am lu koy verser waye luñ dajalé mu yam ci ben bis mu jeex buñ paré ci bis ba commencé wat ab dajalé ñaaré man na metil waaw man na metil ñaaré ba yit moy fi nga danelé day buntu bu am solo moy leg leg nga gis liggey mu nuru lu dis lo xamne bu ñiapalante won day oyof bu ñiapalante won day oyof lool ndax fimna tay bari na fa ay daayira yo xamne ni ñu limo da naka seen djublu way ben la tay bo dugoon ci walum xam xam rek bari na fa ay daayira yu bare bare bare yo xamne ci xam xam ci lañuy yëngu sak ane nga deg ñu ne kurel sangam gene nañu téré kurel sangam gene nañ te xeyna yaakar na nañ warona deggante buñ ko amone liggey bi man na doon ben wala man na doon lo xamne day woyofal manam man na gëna woyof kon dal ci baña guddal rek buntu yi mom ni nga ko jangate ni day jangat bo xamne rek sante yalla waaw ndax damay wax ne la bind kat ba di wax ne xala gi delo nañ ko ka yatton bante ya tubarakallah melne ne def nga ci ab gestu melne ni def nga ci ab liggey liñuy ñaan rek moy gën gey yaatal fexé ba ni muy nekk ci ay téré diko nekk ci ki xeyna nit ñu jëm deug ay kaddu lañu gëna mëna jariño waye xamna bala ma tejj dama lay jox rek doon wax ci buntu bi ñu doon waxtane bo ci doon def ay ndenkan wala ay jangalé nga jéxalé
0: wa xamna limay jaxal rek bu doon lu melni denkan xana señu ñoo denkan way lo xamna xeyna lu yaakar ne moy li jitu moy daayira yi ñuy baña fatte li leen taxa ciuk man ñu bayyi xel ne tay dafa judd ci biir njangalem señ bi kon lu ñuy def la ca wara jitu moy defar nit ki tazkiyatu nafs xamne mu nek barab bo xamne ku fi bok da nga yek ak yok ci sa walu diine da nga yek ak yok ci sa walu jikko da nga yek sak jok ci wa sak yok ci walu yar bari na leg leg la nga gis daayira yo xamne ñafa ñi ca nek comportement bañu yoré day melni daayira bu def ci ñom lu bari
1: da xawa day war lool
0: wala bok sax bootul bo fa joge ke jele fa safanu la nga fa bëggoon
1: wërna
0: kon lool li jitu moy ñi bayyi xel janib tarbawi ak ruhani ndax yoon wi kat yoonu tasawuf ci sawu kat selal xol dafa xol bu tax jog motax kurel yi ñi def ci ñangum khasside yi bu am solo la li jëm ci walu defar roh waye ñi xam ci seen bop yeug gi nga mu bokke ci daayira bi daayira ci bop dafa war xamne vision manam jublu way bu gëna mag moy defar ñi ci bop waaw lolu mom ñu koy bayyi xel bu ko defé leneen luy ñew doga ñew ci walu organisation bu yombal seen liggey
1: bu yombal doxine
0: lolu moy formation personnel buy liggey man ñi nek ci daayira yi kenn ku nek lañ la denk war nañ la ci yok sa man ak sa xam xam masal ki nga xam ci daayira bi dang ko denk mbirum xaaliss bu ko jangutoon jangal ko ko
1: waaw
0: dañ ko ci formé
1: defal ko formation
0: ko formation daayira bi day am ay chantier ay ki and wala ay projet mais war nañu mëna am ñu xam ci walu gu ci biir daayira bi buñ ko amul ñu am ño xam ñu farm ñokoy saytu xam nga lu am daayira yo xam ni ñi ngi koy def ño xam ne mom am nañ spécialité yu nek ci seen biir waye dafa war doon lo xam ne règle la moy di former ñi nga xam ne biro bi buñ falé biro ña nek ci biro ba kenn ko ñek ñu former la ci lay sa taxaway ci biro de bari ni ko xam dañ koy fal ba mandam jeex du def dara ndax bañ ko falé xamu tax lu dañ ko fal lu xamul lu ci wara def bal lañ ko ci mbolo bi wa tubarakallah mu daal dem tok kërëm bu ñu wéñu muy tok bu ñu nappé mu ñibi xamul ni amna yo xamne ci xala ci mom la wara joggé moko wara rëdd moko wara ndax man lañ denk culture ma wara proposer nak man lañ jël social ma xam social lan surtout nak lepp nak ci kaw bir mourid gi ak doxinu mourid gi ak yarum mourid waxu ñu nak ñu jëlé ay xam xam yo xamne deppo wut ak suñu réalité lolu lu mata baye xel buñ né former nit ki duja gi dañuy dem indir ko benen xam xam bo xamne mengo wut ak waye fi yoon wi dañ la wara former li nga xamne xam xam la bo soxla ci li nga wara liggey yoon wi ci mengo wut ci safano wut ak principe yoon wi lolu nga dolli koko comme former personnel bi yor daayri ndax daay dañ tollu fo xamne ci doole ci reyaay ñako yor ñu farmale leg leg it ñu bay wara balé bay xel ki nga xamne dafa tafarruhal daayri xam nga da nga gis mo xamne li bari bari daay yu war jafé jafé ñi am moy lay la da nga gis ko xamne dafa tut dara lu may ci daayri mu ne
1: waaw
0: mais ko gu fa yor kër yor dépense
1: waaw
0: wa daay ci melni daayri bu wuro ko fété fenn
1: waaw
0: ana ko la gis da gis ku jitaare buñ ko tambalé ci dox dara sax mu daade indi ciow
1: ah
0: nañ may day demel ni cëlëk loolu dañ ko wara yonal
1: dañ ko wara yonal
0: wa ko xamne amna ko xamne mom mo bëgg ciow ba rew ci liggéey bi ñu ko dégg bu xam nga bok ci liggéey bok ci bayira ni rek bokku tak nga am ci luñ lay liggéey lo lo xamne dafa laaj nga jox ko sa temps bi yépp loolu yépp war nañ koy bayyi xel ci ki nga xamne dafa am luñ ko dégg ndax fimné ayul ngay ciow ba rew di xidma ba nopi am luñ la cey jox
1: ayul de
0: ayul bu manam safado tak di
1: safano
0: kon ndax li señ bi wax ci musalu jina li gën ci li ngay jëlé ak payo moy jangal alquran
1: jangal alquran
0: ah kon manam moy di responsabilité nit ki waye am foko fété ci lan ko deg yoy ci yi nga xamné da nga dimbalé lég lég doxinda ndax day dañ to fa dafa laaj personnel permanent
1: aha
0: ci reay fekk ñepp ci job kene ko ne xey dem ci liggéey dana bari yu taxaw yu waron dox ci dox
1: wër na de
0: wa mais nak ben noyau bo xamni daire bi agna ci fi magay bo xamni ñi ñom daire bi mo leen wara yor
1: wër na
0: lolu bi lima doon wax ci moyen yi fofu lay ñëwé
1: fofu lay ñëwé
0: daire bu amul moyen ndax yor dafa dis ay cotisation
1: rek mu tayor
0: dafa fokk nga am ay ressources
1: wër na
0: deugër yo xamne da nga am deugër lo xam da nga am yo xamni yow ci yow lañ fété dila xetma kon lolou mom ci yi nga xamne buñ ko mané bayyi xel dana bax benen bi moy ci limu wax ci walu communication organiser ko daire yi am manam communication bu lèr bo xamne ñi nek ci biir daire ni ñi communiquer ak daire bi ni mi communiquer ci biti lolou lepp nek communication bu am solo bu lèr ndax communication mo yor aduna légui
1: te communication bi dal baña yam rek ci ñaari nit waxtaan nañ bëru nañ waxtaan nañ ci
0: waaw kay waaw kay waaw kay kon yoy ay yenn la ci nga xamne japp nañ ne man nañ ko joxe comme lo xamne man na dimbali day
1: jerejeuf docteur serigne sambusa abdourahman ci jotay bu am solo bi ñi ngi lay sante bu baax di la gëreem ci disponibilité bi ndax xam nañ waxtu wi ñu tollu rawati na ci jangale kat ku yëngu ci walum jang ak jangale xataay bi jéggina dayo waye nak and ak lool lepp rek ci japp ne jotaay bi it batay ci buntu jangale bobu rek manam ci la nek ñoo ngi la ci sant bu baaxa baaxa bax te di la ci gëreem xamna di la jox sa kaddu gu muju kaddu tagoto
0: gi waaw xamna kaddu ko sant rek ak ñaan ñaanal cheikh mohamed muntaka suñ borom yagal ko fi lool ndax man bo gisé mom limay wax li yépp bo xolé ay junjëm da nga gisé nit ñukoy junjëm nit ñukoy joxañ nit ñukoy jangal
1: wërna
0: mom buñ ko déglo buñ ko déggé
1: wërna
0: suñu loxali dana mu ci yépp
1: wërna
0: ñukoy ñaanal di ñaanal bu baaxa baax señ abdou samad liggé bi nga xamné xamnañ ña xitma la ci def jihad sax la ci def da xamna communication fim toll xamna né luñu wara saytu la luñu war la tek ci yoon la jallale ci lo xamne luy jariñ gis na choone mi de ci asabadi xamna ne djublu way bobu la ci am xetmal ci señ bi liggey ko momit ñaan ko ñaanal yeen yi nga xamne yeena and ak mom ci liggey bi ñaan yi suñ borom yobun ci bagal ge jam
1: ñu
0: fekke ko ci lepp lo xamne yeene nañ ko ci liggeyal señ bi suñ borom jappandal ko ci lepp doon lo xamne lu mi fay la ñi sante di geureum wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: jeri ngeen jeuf mbokki téléspectateur assamadia ginnaw buñu andé ak docteur serigne sam bousso abdourahman ci jotay bu am solo bi bok ci jotay wajal magal gi tay ñu doon waxtane kurel yi nga xamne mo nek ci biir yoon wi seen ay taxaway ak yoon wi nga xamne xeyna buñ ko sobo dana gëna jappandal liggéey bi serigne bi ñew na ci anam ya gëna matalé jangat nako yi jangat yo xamne leer na lool kon su ko defé ñi ngi leen di sante di leen gëreem tay ñaan ñu egg ci magal ga ak jamm cheikh mohamed muntaha ñu ñaar ko sunu borom mu yagg fi lool bepp mebet bo xamne amna ko ci tabax doomu adama bi l'islam bëgg sunu borom jappale ko ci mu fekke ko te and ak gu wër ñoo ngi siyaré bu baaxa baax ak di sant bu baax cheikh abdou samad mi nga xamne moy kilifa ak liggey bi di len wax wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
2: Assamadia TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmun nafi' bi xam xam bu am jariñ wal amalus salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim.
3: Assamadiyé TV
4: seconde mu dadi ñew nonu nak lañ koy télécharger mu dadi dugg ci télé bi nga mënd suivre programme Assamadiyé TV en direct jangit jëf.
5: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Mbokki téléspectateurs yi Assamadiyé no ngi len di nuyu bu baax di jital ci nuyu bek ciar bi a Cheikh Mahamoud Ndil Montakha rahahullah wa atala baqa'a diko ñaanal bu baax sun borom motali ay yeneem te degeural ko ba lim yene ligéel maam ju tedd joju mu defé ko nim ko bëgge. Mbokki téléspectateurs yi Assamadiyé ku ne xam na ne delsi waat nañu ci yeen émission bu am solo bi seen jotaay yi am solo yi nga xamne mbaxoon nañ ko and ak yeen ci wéru safar wi di len dokkel bu baaxa baax ci wéru teddu mag wi nga xamne ci la nek di ñaan sun borom subhanahu wa ta'ala yeggalena ci ba nin ko bëgge ni defé ko nin ko bëgge ba niko sëriñ bi soxla ak nam ko santane ak nam ko woté ñi defé ko nim ko bëgge ñepp fekk wa ta am ak tal barki Cheikhul Khadim ñu ni mbolam téléspectateurs yi Assamadiyé yépp ak téléspectatrices yi nga xamne ño nek ci radio bi ak ci télé bi yépp ño ngi len di nuyu. Mbokki ku na xamne ne bax nen ko baxo def rek inshallah rabbi muy téléspectateurs Assamadiyé and ak yeen ci wéru safar wi muy liggéey am solo yi nga xamne Assamadiyé TV mu ngi koy and ak yeen ci émission yu mag yu am solo yi ak thème yu mag yu tar yo xamne ganjaru lol yit téléspectateurs yépp baxo ko xaar comme ngeen ko don xaaré magal October 2025 nien ko andé won ak yeen bam jeex tak ñi len koy and ak yeen ci 2026 bi ci wéru safar wi tay nak ñi and ak nien ko baxo défé borom xam xam bu mag comme ni len ko yaglé indilé ci téléspectateurs Assamadiyé muy thème yu bari ta fassantiko ta am gu woté wayé thème yu ganjaru yo xamné mares na ci jàngé mares na ci royé muy thème yu am solo yo xamne ci yag nañ ko tatane ci liguey bi nga xamne Assamadiyé TV mu ngi koy def diko defalit te mbolam téléspectateurs ak téléspectatrices yi tay nak ñi and ak borom xam xam bu mag neen ko baxo defé muy serigne oustaz Aline Badra Ndiaye oustaz Aline Badra Ndiaye nak yakarna mbokki téléspectateurs yi Assamadiyé ak mbokki aduna sax umplé wuñ ko ndax ku ne xam na né téwayam ci biir réew mi ak bitim réew ak ay fatwaam ñing koy gis ci mbolam plateforme yi ak jumtuway xarara yi waye ligéeyam bu reuy it ñing koy gis ci lu ci melni ci fatwaay jëm ci walum fiqh waye ligéey bu reuy bi mi ligéey ci université Cheikh Ahmadou Bamba ñing koy gis ci bu baaxa baaxa baax ak daari alquran yi nga xam ne yor nako ta diko taxawé mu nek borom xam xam bu mag bo xam ne ci dimbali nañu bare bare bare ci seen côté diiné surtout ci walum fiqh mu nek ko xamne yit wax deug yalla ko rafet lu xam xamam la ku nit ñi baye xelit la tay mom lañ and ak jotaay bi mu fassiyene waxtane nak tem bu am solo am solo am solo indi ko ci point yu am solo am solo am solo lol nak buñ ko waxe moy tem bi inshallah rabbi day jëm ci li nga xamne ci ci la nek te diko wajjal rek moy magaluk Touba ku ne xamna ne ñi ngi ci wéru selu wu mag di wajjit événement bu reuy mu wajjit bis bu reuy bu mag bo xamne serigne bi mo waxon nañ ñew santale ko boromum tabarak wa taala lol nak ñi and ak yene ci tem bo xamne ci tay lepp day soté ko war rek jemaat ci magal gi mo war li ñu wara waxtaan rek buñ ko tuddé muy tem bi moy al ali aliyatul ihya'i munasabati magal Touba nga xamne moy mbir yi nga xamne ci naka la nit wara magalé ak nan la nit wara magalé ak naka lañ ko wara défé manam nit ki bu magal ci Touba ba magal ci lan moy magal ak nit ki nakala wara magale bu ñewé ban ne ki nit ku magal la manam ki dal li ni wax deug deug magal dal def nako naka lan ko wara defé ak naka la ko nit ki mëna defé ban man ko considérer ne ki dal wax deug yalla exi na ci magal gi way magal ci ndax ñew ci dekk bi ak magal bokut waaw nit mëna ñew ci dekk bi di xandalo ko wërelu te magalut nit mëna ñew ci dekk bi it waye nit mëna baña ñew sax te magal wa naka lañu défé yoy yépp nak oustaz inshallah rabbi dina ci indi ay léral kon dañ koy jox rek bu nuyo bu ko défé ñu dugg ci waxtani mu basar tan oustaz ñi ngi lay siar baaxa baax
6: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu ala al hadi al amin nabiyyina muhammadin al makin ala alihi wa sahabatihi ajma'in alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh serign bashir no ngi ndokkel ñepp ci wéru tedd wi di ñaan suñu borom tabarak wa taala mo nangul no suñu yëngatu yépp ñuy jokku suñu nuyo ci sa nuyo bobu rek diko tek ci loxol kilifa ku baax yi suñu Cheikh Mahamoud Muntakha
3: waye di jël ab nuyo rek diko jox kilifa gi nga xamne mo taxawal barab bi moy Seigne Abdou Samad Seigne borom dole ko wër dole ko tawfiq di nuyu mbollem ko xamne mi ngi top ci jotay bi ak sax ñi nga xamne dañu xal seeta top manna buñu top jotay bi manna am fekk jotay ba wessu won ni ngi ko waxe nak kon no ngi ci waxtaan yi nga xamne dafa aju ci walu magal gi muy ay waxtaan yo xamne as-samadiya at mu jot dakoy organiser ngir mu nek ab yobbal bo xamne ki nga xamne day ñew ngir magal si man nako yobulo bo le waxtaan kat yi fi jaar di ay worom xam xam buñ leen teewlo rek yalla man na dogal ñom yobul bu doona okay Seigne Basir
7: okay jerejeuf oustaz Aline Badar Ndjay ñong koy ndokelat bu baax diko dalal bu baaxa baaxa baax ci bërepp bu sel bu mag bi di rafetlu xam xamam bu baax ak taxawayam bu am solo ci yoon wi ak ci biir rew mi ak bitim rew tay nak mbokk yi ñi fatali wat lan rek ñin ko baaxo defé insha allah rabbi tem yu wote ta am jariñ lool ta fassante ko tay nak ñi tan ci tem bu am solo muy al aliyatul ihya munasabati magal ñi fassiyene ko leral nak insha allah rabbi lan moy magal ak naka la nit wara magale ak yenen point yo xamne insha allah rabbi danen ko indi ci bir kon dafa melne duma sori rek dani tabbi ci waxtan insha allah rabbi mubasharatan ustaz xamna buñ tuddé magalit ñen koy defé ñu bari da nga leen gis ñi riir ñew ci dëkk bi ngir magal ci ñu bari ñi ngi tuddu baatu magal ñing koy dégg ak lan la xamuñu ko waye ñen koy defé rek dañuy dégg yit am ñoo xamné ndaysan ci bi rek mo leen ci indalé waye léral téléspectateur yi asamadiya ci lan moy magal bala ñoo dugg ci naka la nit wara magalé ñi bëgg xam magal lan la buñ koy taarif lan moy magal ci nga léral lan ñuko dal ci baatu magal
3: okay jërëjëf Serigne Bassirou magal day baat bi mom baatu wolof la bo xamne limuy tek rek moy réyal dara jox ko waccu way mbir mu mëna doon bu fekke ne jox nga ko waccu wayam jox ko warma bi mu wara am su bu wa dañ nan koku magal nako wa yakarna laaj bi fim jëm rek moy magal gi nga xamne moy magal touba nak lim doon borom moko definiral bopam moko taarifal bopam ndax jaamu suñ borom tabaaraku ta'ala moy cheikh ahmadou bamba yalla wacc ko ci kaw suuf mu ñew fek am jamono nu mel mu taxaw tem ngir liggeeyal suñ borom tabaaraku ta'ala liggeel yonnte bi alayhi salatu wassalam ci diine islam ji nadhafatuhu kulli min al-laghwi tahharat wa sunnatuhu insha rabbi ubayyin ak bayr yu bari yo xamne dafa ñew am mission bu mu don dox ci mission bobu nak moko yobbe ñu takale ko ak njabotam mission bobu moko yobbe ñu ay jamono ñu tas daram khusuri khalat wal ahlu anni tafarraqat limadhi alladhi anhu almadihu khasiru kon choona yu metti la ci jankontel ñu ba genné ko rewmi mu ñëwaat defé na day warna dalu ñu genné war ko geneen genné go yes yobu ko ci ay barab yo xamne waxuma la sax chay chayu toba bi waye nature ba tabi'a bi aboba rek day nek bi ay yo xamne yu xawa doy war la ba yalla dogal bim ñewé ndiarém suñu borom jéxal lepp Seigne Touba day ko xane mom mbir mu mëna doon yalla rek la ciy gis ni ko waxe ci wa kana haqqan huwa alladhi lam ara ghayrahu wala arahu fi shay'in hada wa nawala mom mbir mu nek yalla do nga la ciy gis ci la taxaw setlu nak xamne li xew lepp yalla bu doon ci ñu melne nun lele ñuy jiñ ko ne lolu sunu liggey yu nday la lele ñuy jiñ ko sunu njambar la ma res nako jiñ lu bari waye mom da fatte lepp ndax mom gisul kenn ko dul yalla
7: jox ko yalla
3: da ne fi ma jaar day say yi jaarale ma fi ma meuna muccu ba taxaw fi ba ngeenel yep ma jot ci muccu ci lor yi da fek nimbalul sun borom la tabaaraku ta'ala mune kon nak yeyna ma sante sun borom tabaaraku ta'ala kon jëmmé magal gi moy bisub tiant la moy ko xamne gessu na ci ginaawum gis lepp rafet amna ay ngeenel yu reey reey reey yo xamne suñ borom tabaaraku ta'ala dako tegon waye sey Musa ka neena kep ku ko yanu rek wala kep kuñ ko won da nga delu ginaaw mom suñ borom dimbele ko mu yanu ko ba réussir ko kon mu sante suñ borom tabaaraku ta'ala ci loli mission bobu yalla joxon ko mu matal ko sa tiant nak bo xolé day moy li gëna reey da xam nga suñ borom tabaaraku ta'ala man nga meneesuko defal dara suñ borom liñ ko mëna defal danaka mu gis ko rek moy nga yegne mom dong la lo rek la nga yegne mom dong la lol moy tiant lol dong la moy nga yegne lepp rek yalla liko suñ pa waxe ci beydo motax señ touba ne mom ak tiant bopam doyu ko ci waye dafa bëgg nak mbindef yépp képp ko ko man képp ko xamne mbégam sa mbég la abitali képp ko xamne amna dara ci ngëm yalla nga ñew santalé ko suñ borom tabaaraku ta'ala fatlikuma mukk ci histoire aduna bi lu mel nonu moy ko xamne jaar na fu mel ni wote ab bis bo xamne wote ab bis spécial bo xamne lol dong la man day sant suñ borom tabaaraku ta'ala kon képp ko xamne dafa fasiyene ñew ci magal gi wala ñi nga xamne xeyna dañu dëkk Touba war nañu fataliku magal donte dang koy deg ñu diko wax diko baamu magal ga gi ñew magal gi nangam
8: ba xam lan la
3: waye nak rek nak buñu faté luy magal gi sant yalla suñu borom tabaaraku ta'ala ci yaari mbir xéewal yu reey yi mo defal señ Touba te xéewale ñun ñepp ñu bokku ci waana señ Touba day ko goré ba nattuye ñewé dané tok leen ma yanu ko bi xéewali ñewé mu né ñew leen ñu bokku lool lool ku goré rek mo koy def kon sant yalla ci musal gi ko musal ba Touba bi mënuñ ci mom dara waye sant yalla ci mbolé lu mu ci doon sakku suñu borom jox ko ko loolu moy magal Touba kon lool talibé yépp war nañ ko gëna yéssal julit ñépp war nañ ko gëna yéssal léla nga dé ku xamul dara muy wax né manam mouride dañu woté seenu bës loolu njumté la suñu Touba woté wut ab bësam mom woté wut bisub wa mbacké woté wut bisub wa Touba woti wut bisub yalla la wote
8: bisub yalla
3: kon amul dara lo xamne dafa delu wat ci mo dafa fek na nak bisba bu ñewé nak mom momé doon liggéel yalla mané su ko ñak fatali ko rek kon dal magal bisub tiant la bo xamne képp ko xamne yaa ngi ñew diko def ci wala ñu dila fek ci nga diko def lepp loy def won ka jaay yeen ak tiant señ basiru
8: ndaysan jërëjëf oustaz aline badra ndjay ci kaddu yu am solo yoyu ak ci léral yu am solo yu mad yoyu no ngi lay ndokel bu baax di wax ok téléspectateur yi asamadia way leen di and ak ñun ci jotaay yu am solo yi nga xamne ñi ngi koy def ci wéru safar bi diko def ci waccayu magal gi nga xamne tambali nan ko dañu baaxo ko def ak and ak yeen ci at mu yalla sak tay nak ku ne xamne ne kuy baye xel waxtaan yi indi nan lu am solo yaakarna baat bobu sax yaakarna day indi polémique ci biir réseaux sociaux yi ak yeen def yi ak yeen attaque yi nga xamne day joggé ci biti di ñew ci biir muy jëmbi batu magal rek ñu bari dëndul xamne bat bi li ci li señ Touba wote moy sante da fay melni oustaz batu magal kon li señ Touba wax moy sante la wote ta sante dafa am ay ciess la yu reey ci diine yo xamne ci dafa sax ci alquran sax wo xamne dafa doy war lool wa ndax nek lo xamne man na ni sax moy premier etat bu jambi ndax iblis mu yéme bi nga xamné sun borom dak na ko ci kureelam kérok bi mu koy dak lim daani lay ay waxam moy dana fexé ba sa jam ñu dund la sante ci lim ko dak ci waxante gi waxante yépp lim ko ci wax moy lool dana fexé ba sa jam ñi dana ferenku lay yoonu ciant ba duñ ci jaar waaw kon lu mag la waye dafa melni batum magalit bala ma yex ci deuxième laaj bi da fay bari ñuy wax né magal yalla lañ ko wara def iska du ñak xam batu magal comme limi firi ak ni ngi ko tekantale ni ban xamne batu magal moy reeyal lu reey waye li señ bi djublu moy lim wax moy sante leg nit ñi dañuy jël batu wolof jëmele wat ko fenen waye liñ ci djublu dafa melne dañ koy madjassal waye liñ ci djulu moy sante waaw lu ci melne batu gebbulu ak yenen yi ci aju nga gis ne señ bi lu ci bari taalluq lay wax buy wax jëm ci boromam aslamtu lay wax waye nit ñi nak fiñu jëmele baat bi dañ ko madjassal waye jaayante lañ djublu kon dafa melni baat bobu yi dafay def yi bëgg na nga indi lan ma ci tuuti leral rek ndax dafa melni ñukoy attaque sax xamuñu baat bi lan la da melni est ce que du ñak xam primi ak ki bi taxut indi wut yenn problème ci ciowlo ci yam fi wa
3: wa xam nga magal ni ngi ko waxe dama wax leg sama biir wax ne danaka man nga japp ne moy li gëna reuy
7: moy li gëna reuy
3: jaamu yalla yépp magal mo ci gëna reuy ndax bo sété jaamu yalla yi sax lo ci def dang koy def ngir magal yalla
7: dang koy def ngir magal yalla
3: ngir lan obitali moy ngir sant ko na lima djublo wax moy bo dem jaan xéte jaamu yalla yépp cyant
7: mo ci fété kaw
3: wax nga ko iblis suma la atiyannahum joju mu don wax ba ca jéxal ba waxut dana fexé ba duñ julli
7: waw
3: wala duñ wor wala duñ def nangam dafa xol la gëna reuy
7: mu def ko
3: ndax iblis buy fexé nit ki day xol la gëna mag la gëna reuy fa nga xane bu ko yaqé lepp yaq bo xolé yéfer yi senu tour wiñ len tuddé alcorane tuddé len ko modi al kafir moy safaru ash-shakir ño safaru moy kusul jëf ku santut lool dong la ko xamne doomu adama la nek ci biiru wajuram suñu borom diko wërsegal wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum wa la ta'lamuna shay'an bam niko ay joxe bam jeex wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida lool lepp gis nga ngir sant sa ngir sant moko waral kon yefur bo bu genné ñew jamono weddi suñ borom miko defal lol lepp mo ra ñu ne ki de kafir la
7: kafir la
3: manam sul ko tu jef la manam mom santut lol do lay tek nga ne kon digeunte sax julit ak yefer fofu rek moy difference julit moy ki nga xane day fateliko ginaaw sante yalla jaamu yalla yi mi def yeb sante la ci djublu
7: sante la ci djublu
3: yefer moy ko xane dafa gore di dafa weddi ñek amma nak amma magal yalla rek lañ ko wara def ni ngi ko waxe lolu wax deug yalla budé koku ab wolof la moy ku deggul wolof lay doon
7: moy ku deggul wolof waaw
3: budé diiné la moy ko xamné am jangam
7: bëri na sori waaw
3: ci alcorane dalika wa may yu'ashim koku wa may yu'azzim gi mi wax ci suratul hajj lepp lo xamné sha'airullah la wala mbok ci hurumatullah suñu borom ci ba dafa tag ñi nga xamné dañ koy magal nga né bofu magal sax la jëfëdiko kon magal mom moy lepp lo xamné ak mag wala ak cielaté wala suñu borom joxnako ak reuy suñu borom mom moy joxe bo démé ca jakaja lay tax bo ñëwé daldi summi say dal ci buntu ba da ngay magal jakaji lutax moy da nga japp na jakaji deug la suuf la dé mo kër seen kër ga nga joggé ño bokk lepp suuf la waye amna lu nekk ci biir amna qadasa bo xamné ak cielaté ko xamné mo nekk ci biir mo tax ñu diko magal bu féké gis nañu kenn ci kilifa yi nu wacce suñu bop summi sunu mbaxana diko nuyu dafa am lutax wala nga diko defal sa wajur dafa am lutax dafa am lu nek ci mom lo xamne mom ngay wut waye du rek jimmi doomu adama ji kep motax même bu don jimmi doomu adama suñu borom amna teranga yu def ci mom kon jimmi magal mo suñu borom day wax ne ma yaf'alu llahu bi'adhabikum in shakartum wa amantum wa kana llahu shakiran alima suñu borom day wax ne ko xamne ab sant kat la day yalla amul soxla ci dilam bugal nga ne bugal sax ko santut lañ koy def mo ra seigne touba day ku yeme ba nga xamne mbiri lum bari lam cey tan day nek li geun upp ci daraja upp ci xima waye rek fiire ci kaw ene magal gi manon ko tudde nenen manon ko tudde benen bis bo xamne du nek bisu sant wala bis bo xamne nenen la koy tuddé waye jël gim ko jël rek jël ak cyant def ko ci biir ci nga xamné mom tabarak habli dawama shukri lil jinani bi ruhi wal jasadi wal janani mom cyant mom dako lepp cyant ci ru cyant ci xol cyant ci lepp mom non la ko doxale
7: jerejeuf ya oustaz ci kaddu ya am solo yu leer yoyu rafet yu lalu yoyu nga xamné leral nako kon yakarna mbolem telespectateur yi ni top batu magal leer na ci kep ko xamne ci leerutone ci mom kep ko xamne leentone na ci mom it leer na ci mom kep ko xamne xamone nako it gënal na ci am yenen jangir yu bes kon yaakar naane magal dayo bu reere la ndax dayo sante la wa tayit señ bi ko wote comme ning ko waxe da fay xol li gëna reey mu def ko da fay xol nim gëna reey mu defé ko nonu ndax sante na sante go xamne santuk mbinde fi ko tos kant lu tolok no mbinde fi sakartu rabbiya adad al alaiqi santi ci beurep yu tumuranke yoy nga xamne limon ngoko muy beurep yu doy war yoy nga xamne lim ngoko santi ci xolam muy cyantuk xol santi cyantuk jef santi cyantuk lamine ba nopi nak lot ci yit sante nak na ñew leen sante lema lool nak fa la amna mo tassawuf yu wax ne ñaka mëna sante moy sante deug moy ñaka mëna sante waaw sante deug moy dem ba tele na ñaka mëna sante nit ki sax dang koy may bam yag ne ko xawmu nu ma lay def ya lool moy da nga dem ba plan fo ne waaw
3: kenn ci mu tassawuf yi da ko wax
7: waaw
3: suñu borom ma ng lay sante ci lema la sante
7: hmm
3: tay sante gi nga cyant yalla sax amna geneen cyant ko ci war goga amna cyant ko ci war nga ne tasalsul lay doon
7: wa
3: xan da nak amul fum yeb ndax yalla mo la dimbali ba nga meuna sante mo na cyant gog amna cyant ko ci warat goga amna ko ci warat
7: hmm c'est kon bu ko defé dañuy dugg rek mbok téléspectateur ci ñaarelu question bi nga xamné mo upp solo sax ci bir thème bi ndax thème bi mom da wax né nim la lo bo tambalé rek da ngay xol solo sék réay gek dayo bi ak njangeti réy ci né nien ko meuna jangé way lay na ci kanamay gëna doy war sax ndax yeen wara ñëwaati yu am solo la ndax da fay laal mbolam képp ko xamné ci paré nga pour sante le Seigne Touba waaw ci bis bi nga xamné ci wota ndako ngir sante le ko boromam kon oustaz bëgn nañu xamit ci batu ciantu gogu magal gogu ñu tuddu bat bobu nit ki naka la mëna def ban ne ki magal na moy ki nga xamné day magal ci bu ñëwé yan la wara def ak lan la wara def yan taxaway la wara am moy nan la wara dundé ban xamné ki dal moy dal magal na walidé nan ak magalam dal am nan jot ci mag comme ku magal comme ni nit ki sañé taxawé waxtu juroom manam lu ci melni tisbar nga julli ñent rak def farata yi def sunna yi def yépp ñi njort né yow kat nga njortul sa bop sax né man julli na julli gu normal comme naka la nit ki mëna ñëwé ba ci biir dëkk bi ak fu mu mëna né ta am yéné magal naka la wara mëna def ban xamné ki magalna lolou lu am solo la ñoo ngi koy ñoo ci tax ñoo ci taxerlu téléspectateur yi nak lolou yakamti nan ko lol
3: wa kay jeureu serigne bassirou dafa na laaj la bu am solo lol bo xamne hun japp na ne kep kuy magal ci ak kuy magal dafa na laaj bo waron nako laaj
7: hun
3: ndax bu fekke nit ki day togo ay choono yu bari waxne magi magali
7: warna xam la ci lawat la ci
3: warna xam magali ci bopam moy lan la wara def bañ xamne mom mi ngi magali magal nak ndekam cyant la danaka manes na waxne lepp lo xamne nit ki dako def ci xéti jëf yu bax yi bu ci yene cyant rek manes na waxne lol
7: day dugg ci magal
3: lepp lo xamne mbolem xéti jëf yu bax yi lepp lu ci nit ki def ta yene ci ak cyant santale yalla santale Seigne Touba borom tabaarak wa ta'ala rek man na ca dug lolu tontu la go xane ci anamuk bembeusal rek la waye buñ ko tekantale manes na ci andi ay yenn tombat bu ñeek bi ki bëgg magal mën ta ñak mu defar yeneem lool nak moy tomb bu ñeek bi lu mata baye xel
7: tomb bu ñeek bi
3: ndax yene ne ko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam jangale da xane moy fondement fondement bu deugere lo tek ci kaw man nako atal da ngay gis tabax bo xamne da ngay teen diko xol fek la ko teye du li ngay gis waye mang ci souf ken gisuko lolou moy yene kon ki nga xamne beug na magal ci na baye xel ne Seigne Touba ci jaamu yalla la ko wo mu baye xel ne jaamu yalla amul genn jaamu yalla go xamne day ñak yene
7: lolou
3: bu amé rek baxut la way kat ba waxon ku ñaw ta fesso wëñ ga sa ñaw ga jagal
7: sa ñaw ga du jaar yoon
3: kep ko xamne ya nga ñaw fesso wëñ ga yaakaarna bo roppé la cey téggu ñepp xam nañu ko moy da ngay def da ngay def bam bari te jëf ji da naka du muju fenn
7: waaw cey
3: yene joju na dañ koy faral di faté Seigne Touba limu wote dafa la ci yene ndax jaamu yalla la
7: ka
3: jaamu yalla la yene joju faawu nit ki jital ko ci lepp lu mëna doon amna ño xamne nak magal gi ñom dañ ci démé rek mbiru aada wala li tubab di tuddé folklore manam dal magal ga nga ñew ngay estati di wara né paréna di def say xoromu bu ñé nga dugg sa car ma ngi ni ci car bi ma ngi aksina Touba suñ dal nangam suñ dal bay lax lañ déké bi añ joté nangam nga na ñom ci yoy lañu top ba magal gi jeex nga né magal validé té yow kenn waxulako dal di deppat koku da naka yéné wul dara koku wala hayyash billah way la suñ borom di netalé ci suratul furqan wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura yalna ci yalla musal lu mel nonu man nako waral ñaan lañ ko kenn kon yene ji mom yow bëgg makal ci faawu nga defarat sa yene
7: faawu nga defarat sa yene
3: ñaarel bi bu am solo la moy al ikhlas
7: selal ci
3: moy selal
7: ci ñew gi
3: ta xeyna buñu dem ba ci tomb yu mujjé yiñ ci duggal te bokku ci dina ci feñ inshallah ki magal warna selal lol ndax ki boote magal gi rek ku selal la ag ci dayop cielate
7: hmm
3: selal nak moy lepp loy def hmm nga diko def rek ngir jëmi suñu borom tabaaraku ta'ala hmm señ basiru camera yi bari na lol ci magal gi
7: hmm
3: bari na ci lol ndax bu fekke ne mbolam lo def dang koy camera
7: wa
3: deug yalla lol day melne defato ko ngir jëmi

0: nga xol ku xif nga jox ko mu xewlu mo gën tabax jooni juma
1: man
0: gis nga itam nim gëne kawé kon yow mi nga xamné xeyna magal da nga jang alquran nga jang khasir nga def say julli nga def say wird aha kay yoy yep ci magal gi la bok day dugg ci buntu sante waye nak sak magal deug deug mom nang ko def muy bernde
1: nang ko def muy bernde
0: wa bul bul jël bernde dal diko tek ci ñaaral baat bernde bi bu ko xép bul wax ne bu fekk da nga nek ci kër gi xeyna sa baye mi ngi ray gilem wala mi ngi ray nak ñaare yow do baye xel lool da nga japp ne pa bi mi ngi ray na nangam waye bul bayil xel ne sa wajur wo bopam lay defal suñu waxan sama jaamu yalla gi sama bop la koy defal
1: sama bop la koy jaam
0: lu mata baye xel la kon sa kilifa gi ne ci kër gi man na ray gilem wala nak mëno loolu xol ba xam man nga rayum xar waaw bo demé ba ci mom nga nako señ bi de xar mi dama bëgg nga dugalul mako ci magal gi gis nga ne mëno am xar ndax gën nga neew doole loola fexel ba mbollem lu ñuy jëfëndiko ci magal ci galas nga dajale ko bo dajale sa 10000 wala 15000 wala 20000 nga nga dajale ko
1: waaw parce que
0: mana nekkut ne faaw da ngay ray gilem da ngay def lu reey reey reey fi jamono tollu ñu bari dañu yakane faaw dañu war def berne yu bare bare di nuroole ndax diw diw def nako dede yow fi nga toll rek man nga ko ba ci bo meunul lolu même bu fekkone ab jundi nga am war nga ko meuna jënd ay singom hollywood diko seddelé nit ñi kon kenn ku nek amna lu man waye nga fexé dal ba def infaq fi sabilillah moy génné ci sa pos mo xam at mi wala bu magal ga déssé ñaari wër wala juroom benn wër jéma la dajalé dara bu ñé nga jém ko ci duggal waye nek ci ak kër borom kër gi def ñepp di jënd nangam yow nga fété wu di xewlu lool ëpp na def
1: waaw
0: señ basir man damay wax né gan gi ñew sax bu dé ko yewu la bu mu yam ci rek ñew dal ci kër nit koko yoré la bul doylo lool
1: waaw
0: gappal né gan gi mana ki dëkk Touba niko señ Touba ni señ Touba sako ci mom mu sant lako yalla yewit non lako sako ci yow kon yewit boy ñew ayna ya nga dëkk yoof ci Dakaru bo mané andi kessu gën andi ko
1: ndax
0: dañ koy soxla kenn ku ne pexé mo meuna am da nga am ay glace lo meuna am nang ko andi da nga am ay boisson da nga am ay casse lo meuna am rek ñew duggal ko ci nekkune wa kër gi ñoko sakku wa kër gi mo xeyna da nañ ko man wa yow bul nangu nak ñuy magal dila bayyi ndax kat señ Saliw dama na waxon nako ne ku ci raw moromam rek danaka nit da ci ragniku mom jëmi magal gi ku la ci ëpp positif dañ ci sélal
1: waaw
0: duñ yam mu
1: ki sante ki du sante sax mënu ñoy yam
0: mënu ñoy yam mënu ñoy yam mënu ñoy yam bi ci tégué nak modi al khidma momit lu am solo la ci magal gi moko la ci nit di def ñu japp ne magal na khidma nak moy lepp lo xamne nit ñi danañ ko soxla nga defal len ko ya xam kër gi nga dëkk dañoy soxla ay pax yu ñuy gas rew doole nga am nga def ko ya xam dañu wara bas rawate ne jamono nawit bi ñu tollu da soxla nañ ndimbal nga dem japp ca lol ci khidma lu reey la señ Touba masalik neena bo yomal xiyamé dañuy laaj ana ñi doon liggéeyal julit ñi ñu ne no ngi ni ñu ne yeen kenn du xol seen mbir waxu len yalla ñepp ñeelen kon khidma lu reey la ndax day woné ak oyof da ki khidma ñaare ñepp dañuy tok bëgg lu yomb mom mu juk di son ni ko baye faalé di faral di défé kon khidma gogo mo xam da ngay gindi ay nit tuba gi amna fi ay commission yo xamna ay gindi lañ leen tuddé
1: nga
0: xamna ñoo mom magal gëpp daanaka liñ fay nekk rek moy xol xalé bu rew xalé bu reer buñ koy dello ay mbokam lool lu reey la tax lool day dugg ci buntu khidma amna ñoo xane walu wërgu yaram lañuy topato nit ko daanu xam wala yu mel nonu jël ko kiko wala nit ko da ñew am migraine bopam di metti jël ko taxaw ko xam sa pour yek ba ci tak der yi ñi def ana buru tor ak ñom kenn du mëna jall ñu organiser ko loolu day dugg ci buntu khidma kon fofu boko topé day yaatu lool waye nak bokku na ci ni nit di mbagalé tamit moy jang alquran señ basiru xam nga señ Touba fim tegon alquran leppam alquran na cey jitu man isna xone mo cey mujju leppam alquran la
1: mo cey mujju
0: niko ko suñ borom donno lo mom lo ko ak yep alquran day mbirum suñ borom tabarak taala di aw melo ci melo gaane suñ borom waye mu defal ci jagle nak señ Touba radiyallahu anhu jagle go reey waj'al kitabaka ma'i haythu akun ya wahiban wahab tarikun fayakun fo ma na nek rek mak alquran ño fay nek fofa dafa am ak leunt go fa am señ basiru da am ño xamne lima waxon legi mo len dal ñom dañu top njang mi ba duñ berde lolou njomte la waye da am ño xamne tamit nak dañuy japp ne ay alquran ak yoy bokul ci magal gi lolit njomte la lolou mën ta nek seigne touba amul dara lu mi def alquran bokku ci wala khasside yi bokku ñom ñojay jitu
1: ñojay jitu ñojay muju
0: ñojay jitu kon lum khat defna sax lolou bo xolé khalifa seigne touba ay seigne salih rek bim fi nek magal gi mossana djub ci defna amna declaration bum dan def di wax njangum kamil kamil yoy mu da santane ana jamono ñi nek donga dara
1: cheikh mamadou muntaha
0: lepp khalifa yeb khalifa yeb ñom ci lañ koy mom lay seigne muntaha admi bo xolé lim ci santane jang alcorane kenn xamul num toll
1: barina
0: lolou day yefi seigne touba day nono
1: da joxe won na limbi fi mu tak lol sax
0: day ndono ñom lol mandarga la ci wa keur seigne touba bo xolé ni ñi mokale alcorane donga yi touba yeek yu ko mouride day jegg dayo mom ki man kon lolit munu ja ñak jangum qasida
1: jangum
0: alcorane rawatina suba gi bala liggey be tambali ñu jang alcorane dok ba nga daan def boko mané yok defal ndax bu liggey bi xasse ba tambali mom legi gan ñi ak berne mo upp doole nek ca togo ga ak rahas baak yu mel non lolou mo upp doole ak dem jindi ay bagage dem jili ay gan yu reer lolou mo upp doole mo tax lolou tamit lu mata baye xel kon ñom ci lañ bok ay salatu ala nabi am bolem xeti ñaani lu ci way nit lu ci way meena def nako def ta bu koy def mo yene ci lama waxon moy fama tambale won
1: yene cient
0: sante le seigne touba borom tabarak wa taala ñaari tomu yima koy teje nak mo di fataliku xewele suñu borom bi ne ko suñu tuba mom defé diko fataliku suñu basiru
1: lo am solo
0: magal gi fekkat no fi dañ ko sédlout way lu reey la
1: ta lu mata baye xel
0: nga taxaw rek xalam ko ne man de daaw fi magal gi fekkon no fi daaw ak ren ñaata la xam ci ñu fi genn aduna
1: waaw
0: di fekke won ko ndaysan genn aduna sama mam diw nangam diw la andalon magal daaw ren tabarakallah diw bima ñewé ci kër gi di dal ci kër gi fekkon na fi diw ren bima ñewé nangam lolu boko xalaté xew da nga xamné suñu borom defal na la xewal té yalla dimbali la ba nga fekk fi magal rek lolu tawfiq ju reey kon di xalaat xewal suñu borom yoyu lolu lu kawé la suñu tuba néna tok di xalaat ci suñu borom tabarak wa taala ben cha mo gëna gaaw nit ki di jaamu yalla ay at yu bari ngir bëgg jégé suñu borom tabarak wa taala kon lo xam nga momit lu am solo la
1: di xalam
0: fi may tejé buntu bobu nak moy bokk na ci magal wormal dëkk bi
1: wormal fi ngay ñew barab bi
0: wormal dëkk bi Touba day barab bu yéme barab wara bo xamné wama dara way bo xalaaté na ya nga dox ci suuf so xamné borom dëkk bi ma nga fa tudd rek loolu kenn xamul num toll waxantuma nak lu jégué jumaaj ak yu ko nuru kon nanu wattandiku di xotti wormay dëkk bi xamna dara ci ñew sax ci tomu yu mujjii bokk na ci ni ñi magale moy wormal dëkk bi wormal borom dëkk bi moy Seigne Touba ci bopam ci ni ngay nekk ci barab ba waxal nako côté jumaaje fam nekk wormal ak njabotam way wormal képp ko xam dafa laal dara ci déré tam même bu yalla dogalon nga gis ko xamné déré ci Seigne Touba la même bu fekkon da mel nu wërta mel waxu ñu la né la bul ko nga roy ko dé ndax kenn du roy nit ci loolu ci lu baaxut bu yalla dogalon mu am way warna am worma joko jox ak num mëna mel warna am warma jokay jox kon wormal dekk bi ci buntu bobu lay dugg ci xam lepp lo xamne lu yaq dekk bi la defena ne dara ñew ci tombu bobu sax magal yi jall yep ba day bari ciow te yey waral ciow li lu ci bari moy lolu moy ñak wormal dekk bi
1: ñak warna ci ñew
0: ñak xam barab bi nga xamne moy fi lañu nek bokk na ci magal xam valeur dekk bi fi nga ñew nga ngon ko xam waye lolu nak ma ngi ci gëna woñu dëkk ci dëkk bi ndax léegi ki dëkkul ci dëkk bi damay sétlu né ñom bu ñuy ñëw sax dañuy waajal Touba amna yéré yo xamné duñ ko ñëmé andi amna ciol go xam duñ ko def seen walu bop yek seeni wé ak seeni nangam ñu ci bari dañ na Touba la jëm dé ba lool duñ ko andal way léegi ñu ñëw gis né ñom lañ doon wattandiku amna soxna so xawa doy war soxna Santu Diop ñëw fekk ñu ko na li man ko tek amul solo nga ne kon koko mo koy muju may fit da ngay deg sax ñu na man ma yaagan Touba kenn do fi def nangam fekk ñoña amna ci ko xane ci koko lañ ko gisé koko nak mo
1: kan fekk
0: ci koko moko may fit lolu lu mata wattandiko la képp ko fi magal ci nga xamne dekk bi ab dekk la bo xamne bokku tek dekk yi senegal yi amna waruma ju fi wara am amna nees fi wara doxé li dal japp na na yenn ci ay tombu yu neew la yo xamne ki magal si bu fekke def nako jital yene fex ba limi def lepp selal am ci fex ba ikramu dhayfi moy jël man ci alalam lepp diko jox ci nit ñi ngir jëmi suñu borom tabaaraku ta'ala ci lek ak naan ak ay bernde yu tawfiixe te lol la jut ne faawu da wara reey la ju ne faaw da nga wara déresser ngir doko magal
1: lolou moy day melne li ci señ bi tambalé ginar bu gilem
0: tektal bu reey reey bu reey da bëgg wax na kenn ku nekk fum toll rek gisoon man exemple yi ma joxé ci ay singom Hollywood ay ben nangam bok ben sachet canette paquetu canette boko mané ben ndox bu ko xép xolal fi nga tollu nga def ko bu ëllëgé suñu borom dalay dimbali nga man lo xamné moko fété li dal ku ko def japp nañ né suñ borom dana dogal mu dugg ci ñi nga xamne le señ touba wote won ñom ñing ci señ touba da wote ne man li la wote kep ko xamne da ngay ñew diko wuy ji war nga fexé ba wuy si ko ci limu wote ta bañ ca yokko leen lu ci bokku señ basiru
1: jeureujeuf oustaz aline badar ndjay ci cadre yu am solo yoyu mbokki téléspectateur asamadia yaakarna kep ko xamne ci yaangi top asamadia ci waxtane am solo yi gis nga ne tem bi mom yakarna tem la bo xamne ci ñepp ko doon xaar ndax indi nañ ci yo xamne ci yu am solo la yim ci tuddu mbolem jëf yim ci tuddu bu ci nekk ab parti la bo xamne ak jaamu yalla la gu reey waaw yene mo fondement jëfi julit bi moy li nga xamne ci moy matal jëf ji innamal a'mal binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa nit ki li yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxon dal ne kep ko xamne ci dafa gaday jëm ci yalla lam ci bëgg dana ko am waye kep ko xamne dafa gaday jëm ci ndaw sax lam ci bëgg dana ko am kon yene moy li fas digënte jëf ak nit ki ci limi jëf kon yaakarna bu ñi magal ci lim ci indi ci yene yaakarna lu mata bayyi xel la ndax jëf yépp yene moko fas kon nan ko bayyi xel mbolam téléspectateur ak téléspectatrice yi yépp ak ñi top asamedia ak ñikoy top sax ci registre yi lu mata bayyi xel la ndax wax nako légui nit ki su joggé rek jëm ci bërepp sonn ci lool lamuy def warna mëna xam lan la waaw ñaare bi lim ci tégit gis ngeen né lu am solo la muy ikhlas muy sellal sa jëf ji ndax li señ mbay jaxata nan bambalu lu sellul bokku ci lolu moy lim ci indi mu indi ci yit yu am solo indi ne ci yit berne nga xamne bokku na yit ci ponk yi gëna reuy ci magal gi ndax li señ bi def indi ciosan la nga xamne niko señ bi def tax mu indi ko xolit ne bokku na ci jaamu yalla yi gëna reuy bi ci gëna mag mu indi ko waye indi na yit khitma muy liggey bi nga xamne ci ñing koy def bokku ci ak woyof bokku ci liggey julit ñi ak ndam yi nga xamne ak lan la ci fay ëlëk waye indi na yit bare gis nga indi na yit lu ci melne manam beurep bi ngay jëm ci muy Touba nga xamne dekk la bu wote ak dekk yi bari am luñ fi bañ mbolam lu juuyok sunna mbolam lu juuyok téré sun borom ci luñu sip ak lu leunt ak luñ dakk yépp dañ ko fi dakk muy soñ ci yit ñi nga xamne ci ñeneen ni fekk ci ndax nit ki mom su la fekk ci rek bu gisee ni ngay jëfé rek lu ci bari dalay jema top do waaw tay dekk bi fexé nan ba wone ko wanin bo xamne jox ko profil bo xamne mbolam ko joge ci biti di ñew sax di ngi ko baye xel comme nim ko waxe kon matna baye xel bax waye indi na ci point bu am solo ci magal gi muy jang alquran nga xamne lolu cheikh mamadou muntaha mi nga xamne moy suñu jëwri ñun ñep mom lay jital ci lepp buñ xasse bu dugg wëru safar rek ay junni kamili alquran lañu jang def ko adiyé serigne bi djublu ci sante la ci serigne touba sun borom buñ démé ba egg ci souru magal gi yit kon képp ko xamné ci borom kër nga tay bayé xel jotaay bu am solo bi ci suba gi bala nga tambali lenn bala ligé bi tambali nga wacce kamilu alquran wala ay kamilu alquran sun borom subhanahu wa ta'ala boko défé rek lolu yaakarna ni ko oustaz waxé bu ci nekk ku ne xamna né amna ci yo xamné dañ ko ci duggal te bokku ci am ñu xamna di ñew ba yeksi lenn ndax xeyna ñaka xam la amna ci ño xamne dañ koy defé ngir manam sobis wala dugg ci réseau rek gis len ma tax ci duggal lu ci bokul amna ci ño xamne liñ ci duggal lu ci bokul xeyna ak umple la ñi bëggon ci ay leral bu baax
0: wa kay jërëjëf serigne basiru nana nga tënk nga lepp deug la tomb yoy nga xamne ci lañ jaar amna ño xamne xeyna ci pexey sheytane Shaytan ni nga xamé né bëggut kenn jariñu nday fexé ba barab bo xamne dañ fa wara jariño dana fexé ba
1: lak ci
0: gal ngor gor lam waxon rek
1: hmm
0: suma la atiyannahum min bayni aydihim ba nam jexé
1: hmm
0: kon boko don teunk man nga waxne shaytan dana fexé ba amna ño xamne duñ magal
1: cey
0: yoy nak momit yenn ci banna yaatu lol
1: hmm
0: wa yenn ci ay tombu yi nga xamne manes nako ko teunk rek
1: hmm
0: ba ci ñeuk bok na ci li tax nit ci ak magalam du bax wala yi nga xam dañ ko duggal ci magal gi te bokku ci
1: hmm
0: moy ngissal ak bëgg siiw
1: hmm
0: lool mum day melé yaatu na lool ci magal yi ñu genn hmm ndax day am ay nit ño xam ay nit ci écran lañ
1: hmm
0: ñum laata ñuy magal ci dañuy bëgg seen lepp da naka day fess
1: hmm
0: seen kër day fess seen njabot ñepp dañ leen di xam
1: hmm
0: loolu nak ño xam feneen lañ ko tamé bu ñëwé
1: Mhm.
0: Leela dañ koy bëgg ëndi ci biir dëkk bi.
1: Mhm.
0: Di woné ak pokoré gu réy.
1: Mhm.
0: Gilem gaa ngi ni réy nañ gilem bu suba dara ñu réy nangami nak.
1: Mhm.
0: Pantré baa ngi ni gis nga li lepp ay ndox la, li lepp ay boisson la.
1: Mhm.
0: Woné yépp. Yoyu caméra ñaari rawté na suñu bokk soxna yi.
1: Mhm.
0: Ñaari ki yo tok dem summi ko war solo war.
1: Mm-hmm.
0: Yo yep doon nit ki da koy def ngir jublu ci sante ta def ko ngir jëmmé Yalla ayut ndax bisub tiant lañ wax
1: hmm
0: waye bu duggé ci buntu ngissal ak buntu bëgg siiw
1: hmm
0: ak buntu sax lélé ka koy def sax bu lé jigen la na l'islam jàngalé ak ciol deug bo xolé doomi señ tubay ñu jigen niñ da solo
1: hmm
0: nga xane lool yoyé do ci am am lay lél ak am yu tek ci bop bi lél ak mom dal ki man la
1: hmm
0: loola nak dougal nañ ko ci magal ki te bokku ci
1: hmm
0: moy ngistal ak bëgg siiw bëgg woné wu upp
1: hmm
0: ak lo jox nit ñi won leen ko
1: lo joxé woné ko la bari na ci lool doom
0: wa ñu tek caméra bi muy daw ngay woné ay bool yo xamné tabarkalla
1: hmm
0: bu fekkon sax bool yi bo noppé dang koy tek ci mbéd yi ñepp xéewlu waye da naka yow kër gi nga nek da naka du ci genn
1: waaw
0: hmm say gani bop la da naka su ko défé nak mu nek ak yaq gu bari go xamné ki man la lolou duggal nañ ko ci magal gi bokku na ci nga xamne lu mata watandiko la te bo xolé la mala waxone ciosan amu ci won yow rek señ touba
1: amu ci won waaw
0: ak ñimu yar bo xolé yoy da ngay gis ni
1: amu ci won
0: lolou kon lu mata bayyi xel ñaarel bi modi magal go xamne danaka lepp sank waxtu la
1: lolou
0: duggal nañ ko ci waxtu ci magal gi te bokku ci wondelu nañ dem kërñum diw buñ fa joggé dem kërñu lol kessé xam nga bo doon dañuy salatu rahim day jokk ak mbokk
1: lu am solo la
0: señ basirou def yi moy seen kër ta mak mom ñoo nekkon dakar wala masna ñew banjul sama place nga dem fa siyaré ko lu bax la
1: hmm
0: waye dem ño xamné day mel lol dok moy seen programme
1: hmm
0: dem kërñum diw buñ fa joggé buñ fanané dem fa la diw kërñum diw fa lañ wara añé top ci télé bi di dox rek sama ben way dama wax ni
1: julli yenn wax
0: ah lélé mo dama wa ñi nek ci télé bi di dem ak dik mom iska ndax amna fuñu jëm
1: maraka
0: du ñak am ñu am fuñu jëm way amna ño xane mom danaka rek
1: amuñu fuñu jëm
0: wa nak non bi ñi nek donga dara bokor nañ ci nek ci télé bi di dem te kenn xamul fo jëm bo waxo bo sori danaka depart fo rombu dara nga tok sétan ko fuccio am nga tok sétan ko lolu xawar doy war la kon sank a waxtu yow jengo alquran bokko ci ñi nga xane dañuy joxe bernde dimbali wo ñu reer nga xane yow magal ke ben position bo ci taxaw magal gi jeexon bu ñu laaje yow lo doon def ci magal gi lo xana day jeriñ nit ñi danaka do ca mëna wax lu am solo lu nan kërñum diiw mo daq ndax ñom miss wi lañuy reer ñom diiw nangam yow yaangi netali mbaxé jambot yow waxo ci sax mbax dara
1: sun
0: tuba rang da na isa a'jabaka khisal umri'in fakunhu nit bu la yéme da ngay jema melni mom waye do nek rek nan señ basirou day bo xolon nak wi mu ray seen kër nangam magal goko amatut te yow nga ne di fofa dara lol ëpp na def moy mom bi mi jamono yi mi am tuyaaba ya ngi koy sétan
1: waaw
0: señ sambay day wax na yowmal khiyam lepp lolo fa nit di rawé rek lu ci ëpp bi ngi koy def ya ngi taxaw diko xol
1: bi ngi koy def ya ngi taxaw
0: kon lol lu mata bayyi xel la kon wéré lu metti bi lolit amut ben jariñ bi ci déké jaaroon na ci légui modi baña joxé dara ci magal gi lolou musiba la lolou mom ëpp na def ñu magal bo nopi defo ci sa deureum lolou mo dama né mom don té gan nga sax musiba la erreur bu reey lolou ëpp na def ndax señ touba dé gatt bobé mu ca rayon la sakka dafa ñu ci fassal ñun ñëpp ngat bobé ndax nun fekké wun ko waye mum ay jëfam yaatu la kon képp ko xamné man na dara na baña xéb lola bu ma waxne diiw da ray nak comme munu ma ray nak dama koy far bayyi hmm même bu fekke keur gi dañu defar ay gina di ci rere jëndal ben sané ko ci ne boole leen mako ci
1: waaw
0: loola baxna
1: lu bax
0: hmm waye dal tok non rek lool mom lool upp na def ta nak lool yaatuna bu ngey sama boole ko ci tomb bi moy da yaatu leen
1: bari na ci de
0: moy aw gaay waxane mom mom dañu lool moy
1: seen bi dara dañ ci boole wax ju bari sa tecc
0: waaw kep yam ci
1: waaw
0: waaw xole xole suñu dalbe suñu reer yi jël ay théâtre monté yoy kep suñu tuba amul morom te yow bu ñepp melone yow danaka dara du jak loolu ëpp na kenn dula wax dara nak
1: am na ño xamne dañuy ñew juroomi ñew yo xamne seen bop kessi lay jëm
0: dañ koy wajjal
1: waaw te duñ participer dara
0: dañ koy wajjal wal hayya billah loolu pertement gu reey la loolu lu mata bayyi xel la buñ ko waxe nak moy ñuko man dama bind sax al bukhlu wa adam ikram al dhayfi ma al qudrah
1: waa ñi nga xamne man
0: na nga xamne mom man na nek al qudra ala dalik nga xamne man nañ ko koku mo tax ñuy wax ki ci tege koku lu ci ëpp man na aju ci walu dekk bi momit moy bokku na ci li xewu yaatu lol man tamana yag na ko gis moy nit ko xamne dafa joge dafa dekkul ci dekk bi ñew ci dekk bi nek sa gan wala mu nek sa kër bëgg def lo xamné dañ koy téré ci dëkk bi nga diko yaatal
1: wa bari na ci lool
0: ak diko laq ak diko wutal buntu bu mu ko mëna défé loolu yim dajalé dafa bari yim dajalé ndax ki ñew mom xawna am hayba bu mu am ci dëkk bi mom ragal na yeen yi ragal nako def ci dëkk bi
1: soko yaatalé mom
0: boko yaatalé ben tax nga mu ñëmé lu mu reeyaloon lu mu jappané li dé xana kenn wuur ko mëna def touba dé kenn du fa tux mu ñew mu na yow lan nga naka man sama bobu demé xam nga dama tamu tox koku dala wara wax na gis nga touba de mo gis nga bo fi nekké sax même boko tamone lenga bayiko
1: wa
0: dekk bi day nek day dekk bo xamné day défer nit ah lolé kilifa gi mom dakoy téré wa bay ba nga wattu dé lolé bu lo ci baye faali jappé deug yaa man mi di borom kër gi mënulu ma la
1: wax xel mi lu dal
0: ah la gënon dal muy boko mënon na bayyi sax mo gën waye ara nga bëgg tox na graw ñewal ci salle de bébé ya ñoo sal de bébé nga duggal ko fofu muy tox koku liñu tuddé tradition wala abus de confiance sax manam ñu wolu la nga wor fofu la yow ya nga bokku ci wa dëkk bi da nga yow da nga wara sam wor may dëkk bi da nga wara fexé ku xamul mom ya ko wara xamal yow nga diko xajal nanako lool lu bon lool señ muntaha di téré señ tuba diko téré bëgg ko ci dëkk bi yow yaay xajal nit mu ñew diko fi def ci lool nak ci lepp nak bu day jigen la nga nako grafas man ko tek da ngay def nangam rek bo jele musor gi defé ko ni nga xane lool day xawa doy war bu day pose ongle yi ñi def nga nako man ko def de fe ak fe rek ngay moytu yow bu jégué jumaaji wala boy siyar defal nangam solal ay gant nga ne yow yaangi jangal nit ñi ay yoonu cyankuté yoon yo xamne dañ fay xoti won nit man na dem ba ñibbi fam dekk di wone ay natal yo xamne Touba la ñu nako yow sa mes bi wala sa nangam bi nga def xana fi du Touba mu na Touba la kay
1: waaw
0: so re ñooñe tamit dana man de kon Touba na mako jappone demi wut non dama jappone ken señu wa def nangam lolu ap tomb la bo xamne xewna lol legi ci magal gi ay nit di xajal ay nit ñi di ko def wala seeni dekkulo ñuy def lo xamne jaarut bo nopi ñu di len ci jappale di len ci encourager bu mujju bi nak ci yi nga xamne momit yaatu na lol modi lo tole magala Touba nit difé ñew bo nopi di wajal ay moy yalla wal hayya billah yo di am
1: lolu musiba la
0: musiba mu reere karisa lolu day yaatu lolu hadith bobu nga don junju ba yoronte bi di wax ci walu yene kep ko xam dafa gaday ngir jëmi yalla ñu bindal ko tuyaabay ko gaday ngir jëmi yalla ko xamne top jigen dongo jigen ca dem mune nako top wala nako fekke lol dongo la yalla dana ko bindal yene lolou mu yene won moy koku mu yene won fekke lolou seigne basirou dafa yaatu lol amna ño xamne seenu magal Touba danaka jigen dongo koy waral leg
1: allah akbar
0: joxante ak rendez-vous jigen invité jigen lele koku man na nek ko xamne ku dekk Touba lay don nek Dakar wala nek ben barab invité fa ay gan ño xamne danaka lañ sekk dara rafetu ja lol nak lu doy war la
1: mom mat di serul te diko baye xel la dal
0: lu mata baye xel la rawati na borom keur yi
1: surtout borom keur yi
0: buñ ko nango manam bëgg ay gan ak bëgg lu len neex mom tabarakal ma ngi am ben wëlëré bu baaxa baaxa baax sun yéeri jaxaté da fonk yoyu lol néna mo nga xane mom magal gi ma sha Allah kërëm day yaatu mu mëna bernel gagné waye heure buñu noddé day ñëw ci gagné né len waaj len julli lol nak dañ ko ci méré da ci mësta jam ay gan yu ko méré lol ñoo nit ñi ba xam nga bëgguñ lolu nana am na ñoo xam sax dañ na bu déwéné duma fi dal ah na fi baña dal yow li nga def moy li Serigne Touba santane moy dajalo len di sante yalla way waxut kay dajalo len di sank waxtu ak di moy yalla wala hayya billah kon lolu borom keur na ci am fulla bu gisse am neeg bo xana ay jigen ak goor nañ fa dajalo jaxaso te jaadut lolu na ca wax wo borom neeba bo ñew nako wayo ñi sa gan ñam ñan lañ ay jëkër jabar lañu muna nang nga nako lolu wut ci pexé wi Touba la kenn du fi def nang fudu Touba sax kenn wul fa def lu baxut kon day am ño xane mom li ñaan ñi gambok ñi ras dem bokkuñu amna ñu juk ngir dañuy magali amna ño xane mom dafa am yenen ay objectif yo xane mom lañ ci bëgg am jigeen ñu wara dajal woko ne ko nañ dajal magal ga kër diw ak yu mel nona bu guddu jote ñi yek ci kaw terrasse lañ fay nek yalla xam lolu señ basiru lu mata baye xel te yi may wax ni yu yaatu la yo xamne ñu bare bare bare xam nañ ci ay mbir yu yaatu yo xamne mi ngi am don na nak lu way def mom
1: bopam lu way def bopam tayit nit ci warna moy totandiko setan di jaare ci mom di jëf ci mom dal
0: ah xam nga nim amé ay bis yo xane bo ca défé lu baax dañ koy ful lu melni bisu aljuma ak laylatul qadr yek nangam am ko ci ay waxtu non la amé bép barab bo xamné wala jamono jo xane yalla dako magal bu ci nit ki défé moy yalla fofu rek lañ koy fulé
1: dañ koy ful
0: fofu dañ fay ful ak ndax dafa am suul adab gu ci nek nit ki dafa xoti warma ñak teggin digëndem ak borom bi subhanahu wa ta'ala lool lu xaw doy war la fuñu wara defaro nak nit ku fa yaqo koku sak defaru man na xawa manes na ci xawa na ko da barab bo xamne dañ fay defaro nit ki dafa wara ñew gëna defaru gëna dolli gëna def nangam nit ki dem tegge feneen ak moy yalla ñew andi ko fa diko def lolu wal hayya billah mandragam ñaka taxela
1: mandragam ñaka taxela
0: kon nak lolu nañ ci baye xel Serigne Touba lim woti dal ko xamne yow wajo ñew ngir lolu nga ne yow wajo ñew ngir sante ci ngir wuy ci ye benen programme nga am ba deug yalla yamale ko fa nga nek ta bañ ko andi ci dekk bi di ñew ñu naan waaw mom kay da ngay deg ñu koy wax ah magali legi kay danaka mom nangam sal xajo nangam ta fek kawote mom wote wut lolu ta yoy day dem ba ci mak ay legi seubu sama ni ma sama ci net di ko lu doy war lo xam ci kaba gele amé won ta lu xaw nuru lol la won nga xane yoy yu doy war la fo dem ci aduna mo yaqtu go xane legi agna fune mo koy teje rek serigne bi moy bok na ci ñu dugal ci magage te bokku ci na moy xéetu khurafaadi wa fi dang fi xalankok garab gi Serigne Fall togon ci ay nit di commerce ci di commerce ci magal gi waaw soofu Serigne Fallu sangi ni deeng nga nangam derbi Serigne Diw da derbi Serigne Diw nangam Serigne Diw ñew na tibbu suuf ci makko yoyu tamit lu mata baye xel la
1: bari na de yaatu na de
0: waaw lool lu yaatu la barab yu ci bari ñafay nek dara ay wutkati xaaliss lañ dem ci wetu barab kilifa yi dem ci wetu armeli ni neena won nangam tek fa sa keul luñu jox nga jëfëndiko ko lolu nit ñi nañ ci baye xel bo demone poroxan defna dafa yaatu lol ay xalangok yo xane diine sax aslan dakoy téré waxuntuma ak jigeen yo xane nekkul jëfi nit nit diko def lolu mom ëppuna def yu mata baye xel la nit bo bëgge jariñu defna xam nañ liñu wara jariñu dem siyara ji barab nit ñu bax ñi barab la bu suñu borom di nango ñaan nima ko waxa legi nga dem fa ak tay ak dal dugu siar ngi jemi suñu borom tabarak ta ñaanal ga fa teud ñaan suñu borom tabarak ta mu fajj say aajo yoy lañuy def ay ko rom rek mu na ndoxum nangam señ diwo ci ñaanon suuf si nangam ba dila duggal ci yo xamne da naka dalay genn ci diina ji lolé ñi ñew di magal ci nañ ci bayyi xel ta xam buñuy jël ñu diko jël ci source yu wër señ basir
1: jerejeuf oustaz Aline Badre Ndiaye ci leral yu am solo yoy kon yakarna mbokk téléspectateur asama diya yeen ñi baxu and ak ñun ci émission yi magal gi ñi bi wéru téro balé gis ngeen din ko and ak yeen muy jotaay yu am solo yo xamné ci dañ koy amal ci télé bi ak ci radio bi mu nekk it thème yi bari té woté yo xamné yépp ay borom xam xama koy téwé waye bi nekk thème bo xamné thème bu am solo bu ganjirul ndax dafa concerner képp ko xamné ci parena pour magal ci magal Touba waye yittel kep ko xamne ci parena pour ñew ci dekk bi muy naka la wara mëna magalé ak naka lako mëna défé ban mëna japp né ki kët ku magal la bala ba mëna ndort ci bopam sax mom né magal na mu indi wat ci yenen yi nga xamne ci ay poukéré wok yenen yi ci duggal nga xamne du bokku ci def sëriñ bi fekk bawu ko fi ak njabo tamit bawu ñu ko fi wa lool nit mu nekk lu am solo am solo ñun ñepp ñu wata mar ko war ko mëna bayyi xel ba lim mujjé rek muy lo xamne sa waxuma la serigne bi bawu ko fi way da ko dakk diine dakk ko mu nek lo xamne ci li gëna yees ci diine ndax def yoy mom yaakar na ne comme ning ko waxe rek amna barab yo xamne boko fa defé dañ koy ful ku melni serigne touba lim dundu ak lim jaayante digg mak boromam ak lim dacc tukki geej gi nga xamne bin koy arresté 1895 mu nekkon bis bu lendeum bu doy war bu metti mu ñew ne santale len ma sama borom ak lam dacc lepp ginaaw lolu koko yakarna kep ko koy wuy ci war nga ko wuy ci li nga jital moy ci ñaarelu point bi moy kikoy def ta naka lan koy accepter moy magal moy mu selal jëfinam selal aw doxinam selal digam ak dekk bi kon yakarna yexi nan fi nga xamne ci mom lan wara wacce jotaay bi di sante bu baakha baakha baakha baakha mbax telespectateur yi asamadie yep telespectateur yi ci radio bi ak ci télé bi nak di sante kilifa yi top jotaay bi yep ni len koy baxo and ak yeen nak ba ni excé ci magal gi bis bu yalla sak yi plateau yi bari te wote inda sabah dana ñew wa fil masay dana ñew yenen ak yenen ak yenen ak yenen plateau yu bari yu wote yo xamne ci ay borom xam xam rek ka fi ñew tem yu bari yu wote yit comme niñ ko defé magaluk daaw rek ni lañ koy defé ren insha allah rabbi ba ni yegge ci bërepp bi and sante le seigne touba boromam tabarak wa taala kon da fay melne ki nu dalalon ku ñepp rañal la ci biir rew mi ak bitim rew rafet lu xam xamam lool rafet lu yit ab liggeeyam ci niko nit ñi tewlo kon yakarna soñe yi nga xamne ñewat na te mu baye ko ci lambiñam te mu nek nit ko xamne it borom xam xam la bu mag ta sel ta ñepp profet lu xam xamam ta nang ko muy oustad aline badara ndjay kon ñong koy ñaanal sun borom yagal ko te guddulu fanam lool te wéreli cërem ba lim yene ligéel sëriñ bi mu defé ko nim ko bëgge dara bañ ko galankor kon bu ko defé oustad dañ lay yexsi ci fini wacce jotaay bi yakarna ne li ci dess ci waxtu bare tut kon bu ko defé kaddi tagoto rek ñi ci inshallah rabb benen yoon
0: wa alhamdulillah jerejeuf señ basirou sante señ borom tabaarak wa ta'ala bu baakha baax di santa señ abdou samad initiative bu am solo bi ak mbollem ñi nga xamne ñoy liggéey ci kër gi do ay jambar lool ciono yene ñu diko jankontel and ak señ bi ci liggéey bi ñaanu señ borom tabaarak wa ta'ala ngeeneel yu reey ak jagle yu reey yim defal seigne touba yalla ñu dugg fofu ci ngeenel yoya seigne borom tabaaraku ta'ala defal ñu jéggal ko yaatu defal ñu ay tawfiq te ñak ko fekk ay addu bari ci barke seigne touba allahumma salli ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in
1: jerejeuf oustaz aline badar ndjay amna mbekté lol and ak yow jotaay bu mag bu sel bi nga xamné tambali won nan ko temu tay bi nak moy aliyatu munasa ihya'i munasabatu munasabati magal touba mu nek tem bu am solo am solo am solo di tem bo xamne niko uni ci oustad duggé ak nim ci genné rek xamna né jangati bare bare ngi ci kon mbokk téléspectateur yi ñi ngi leen di jox dig dajé benen yoon inshallah rabbi wassalamu alaykum wa rahmatullah

0: leen doon jaarale jëmale leen ci sunu borom ak génne réew mi ci noteel. Loolu tax na tubaab bi xam ni bu ko bàyyee, bu ko féexalee, boo yeexee moom tubaab bi lim namm ca mooy jëfandikoo sunum réew, jëfandikoo sunuy xel, soppi sunuy xalaatin, soppi sunuy pas-pas, sunu diine. Yooyu yëpp bu boobaa du jàppande. Moo tax tubaab bi daal di ni kii daal danaa ko sàkkal pexe. Loolu mooy sababu saayee. Kon buñ ko xoolee daal ci ñaari sabab rek, benn bi bu feeñ buñ mën a gis ni teg ci bët, bi ci des mbiru baatin la diggante sëriñ bi ak boroomam ci anam bu tënk rek sëriñ Murtala.
1: Jërëjëf Sëriñ Cheikh ci kàddu yu am solo yooyu. Nga xam ne day mel ne li ñu ubbee waxtaan yi wax na ci lu am solo, muy màggal gi ak cant la ak sant la. Te wax na it ne sant moom lu kawe la, lu am wàccuwaay la ci diine. Luñ mën a def la ci làmmiñ, luñ mën a def la ci ay cër, ci xol, ci pas-pas. Kon day mel ne sëriñ bi li mu woote ak jaamu yàlla la woote. waaye wax na it ne baatu màggalit ci sëriñ bi la bàyyikoo, ngir ne xaj na xir guñ xir ci bis bi taxoon nañu tuddi woon ko ak tëbaskiwaat. waaye sëriñ bi it comme daa ñëw ngir yeesal sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, daa ñëw ngir xeex lépp loo xam ne dafa jëm ci bidaa, dafa juyoog diine. moo tax mu tere leen ñu wax baat boobu noonu di tëbaskiwaat. donte sax ñoom it xir rek lañ ci jublu woon, wax leen ne leen nañ ko wax ak màggal. kon day mel ne baatu màggal ci ku baax gi Cheikhul Khadim radiallahu taala anhu ci la njëkk a bàyyikoo. loolu di lu am solo. waaye li gën a am solo nag nga xam ne moom la mujj ci waxtaan yi, te képp kuy màggal si wala képp ku dib jullit te xam-xam yitteel la, rawate na nga di morit, war ngaa xam ne màggal gi lan moo ko sabab. mu ñëw ci sabab bi ne màggal gi kat tudd na ci sabab yoo xam ne nii sababu zahir la ak sababu batin. sababu zahir bi ñun ñëpp xam nañ ko, mooy tubaab bi bëgguñu woon kenn koo xam ne dafay nekkoon di dajale mbooloo ak anam boo koy defee ci sëñ bi lu baax rek la ci doon def. waaye bëgguñu woon it kenn koo xam ne dañ koy jiiñ lu jëm ci wàllu daraja wala mbooloo wala dara, ngir fiiraange guñ fiiraan ak seen projet yoo xam ne tegoon nañ ko ci dëkk bi wala ci réew yi nga xam ne mooy réewi Afrique. te ñoom gisoon nañ ne sëñ bi lu baax li mu nekk ci njàng ak jàngale ak wéetal yàlla da leen dérangé ci seen projet boobu. looloo taxoon ñu indi ay dossier teg ko, kereel ko ay yoo xam ne nii ay tuuma yu bare bari teg ci taabal ji. lii sëñ Cheikh junj na lu mel ni day mel ne lii bokk na ci sababu zahir. zahir mooy lu feeñ, waaye nekkite yoo am na lu gën a rëy loolu, mooy li sëñ Cheikh wax léegi mooy sababu baatin. muy sëriñ bi am na lu bëggoon ca digganteem ak boromam, loo xam ne lii rek moo ko mënoon a may loolu. moo tax it moom it dana woon siiw a génn, muy génn gi it ndekete yoo moom it lu bëggoon la, ndax xam na ne li mu bëgg ci ginnaaw génn gi lay am. te loolu mooy xetti li jaami bokk na ci mooy am daraja ak i maqaama yoo xam ne nii boromam digg na ko ca da koy jaay. yooyu yépp ay asbaab la yoo xam ne nii moo sabab màggal gi. kon day mel ne sababu màggal gi am na sababu zahir muy feeñ yi, am na sababu baatin muy nëbb yi. te loolu lépp it mu fàttali ko ci fàttali googu nga xam ne Cheikh Abdoulaye Mbacke radiallahu taala anhu daana ko def ci discours yi nga xam ne mooy discours yi màggal gi. mu daa ci nett li yu mel nii day mel ne Sëñ Cheikh waxtaan woowu résumé waat na ko, waaye jël na ci ay bindu yoo xam ne nii indil na ko mbooloo bi. Sëñ Cheikh kon ñoo ngi sant bu baax a baax a baax ci laaj bu njëkk boobu nga xam ne tontu nga ñu ko ci li jëm ci wàllu màggal gi. kon mbokk yi loolu moo di màggal, loolu moo sabab màggal gi. léegi nag ñu mën a ñëw ci bind yi nga xam ne wares na ko mën a jàngee ci màggal. te loolu it ni ma ko waxee léegi ni nga ki nga xam ne daa bëgg a xam lan mooy di màggal, wala daa màggal si, wala daa màggale fa mu nekk ci réew ba mu nekk wala ci dëkk ba mu nekk, wërta doon rek bis boo xam ne nii dañ ciy def berne rek daal di jékki-jékki mu daal di jeex ñu xaaraat diwén. day mel ne am na ay bind yoo xam ne dañ ko ci war a mën a jànge. bind yooyu kiy màggal si jàpp naa ne war na cee mën a jël ay bind, waaye jàpp naa ne kiy màggal ci anam fu mu ko mën a màggalee war na cee mën a jël ay bind. bind yooyu nag ci lañ bëgg a ñëw incha allahu taala ci laaj bi nga xam ne moo ci toppaat jox Sëñ Cheikh mu indil ñu ci bind yooyu nga xam ne moom lañ mën a jàngate ci màggal Sëñ Cheikh incha allah.
0: jërëjëf Cheikh Murtada. commentaire bi am na solo lool macha allah. niñ ko waxe

0: kon dañuy daldi japp ne kon magal lata muy am dafa am choono yu ko jitu choono yoy nak liko waral moy ñaari sabab yoy ñu wax mo dajje yalla dogal dogalam bobu mu jaarale ko ci loxo tubab bi tek loxo serigne bi genné ko rew mi mu don dogalup sunu borom bu deppok bëgg bëggam mom bëgg bëgg serigne bu mag bi lolu nak tek nako ay choono yu bare bare bare lu fanwéré at yu tégal yo xamni fexaluñ ko jamono bu nek ñing ko don bund xatal ñing ko don tek ay choona yenn ci bitim rew te gabon moy liñuy tuddé tukib geej gi bu ngeen ko déggé ci waxéñu yoonu mourid moy génné gi ko tubab yi génné won rew mi yobbu ko gabon mom dañuy tuddé tukki geej gi ci ñuko xamul légui nak choona yoyu fanwéré at yu tégal yo xamni fexaluñ ko yenn ci biti rew mi mo xam ci gabon gogu la wala mauritanie muy ganar wala sax yenn yi dañ ko dit ci barab ñi tuddé résidence surveillée dañ ko dit ci barab ni ko barab bi bëggun nga genn fi ci amo ci ndigal def nañ ko ko ci ñaari barab yu wuté fi ci sénégal benn bi mi ngi nekk ci jollof ci tiéen jollof benn bi mi ngi nekk ci ndiarém mu jurbel kon fanwéré at yu tégal yo xamanteni fexaluñ ko waye fanwéré at yo yépp mom daf ci wuté won ak ñom jissin ndax dafa japp ni ñom dogalub yalla la buñu jaarale ci seen loxo rek waye ñom daanaka sax xewuñ ca doon dara lolu moy lan moy ne serigne bi tollu way bu mu tollu bu nek mo xam ci xat xat la wala ci luy nuru ak feex len lu ci nek namel ak suñu borom la cey gis al irada al ilahia tollu way bu nek kon situation bu mu nek da fay gis namel ak suñu borom day def day japp ne rek ni li ak lu meuna japp ne moy sabab bi ci li feñ day japp ne rek mom lu yalla dogal la rek su ko defé mu nango ko non lol nak da ko jital ci sabab yi feñ ji ni nga xamne mom duna day sobantal sabab yi feñ ji waye du ko jox yitté lol limuy jox yitté moy dogalu yalla bob mu jaarale ci sabab yi su ko defé nak lolou da fay daldi nek ci mom ak jaamu yalla gu reere ci nangu dogal ci nangu dogal dafa bok ci ponki l'islam al qada wal qadar su ko defé nak bu ko xasse ba nangu lam koy jural moy day daldi japp ne kon lepp luy nuru njariñ wala lepp luy nuru loranga bu jaarele ci loxo bu daare ci loxo doomu adama ci liñuy gisit da fay japp ni rek ni dogalum yalla moko lal kon bu boba mom day dal delo mbir ma ci sunu borom waye du ko delo ci doomu adama bi ni rek da koy jital non naka non budé autiste wala muy xéewal da fay japp ni yalla moko nam motax lolu am su ko defé nak kam jaar ci loxom mom du ko jox solo sen ci waye da fay daf koy daldi soppi mom ak sante yalla ci lolu mo indi magal gi ci lolu dinañ ci dikkat lolu nak lim jur moy ni serigne bi ci lim nak ci loxo tubab bi yep mok tubab bi bokku ji sen ci mbir yu bare bare niko tubab bi jappé won mom bokku tak nim jappé won bopam ndax tubab bi mom dafa japon ni amna kum tek loxo moy liñuy tuddé prisonnier ko xamni dal bu don ci wax yi dañ nan arrêté nañ ko japp nañ ko tek nañ ko loxo légui ci sen waw lay dox waye serigne bi mom lolu defuko won ci xelam defuko won ci xelam mom dafa japp ni fu nek yalla la fa nekkal yalla mo nangul lolu motax mom dunduton dundinu kuñu tek loxo moy prisonnier waye daf doon dundenu jaamu yalla bu yalla tek natou jaarale ko ci ay loxo motax yenn barab bi sax muy wax ni kep ko jort ne man mi kat kuñ tek loxo la lolou jappal na koku na japp ne mom dafa xamul rek waye man jaamu sunu borom la ci ndigal sunu borom ci lay dox tollu way bu nek tamit ma nga and ak nit bu bax ni moy gor yalla yi jitu won ak sahaba yak ahlul badr ak ayu mel non ñoo ñep rero mak ñoo dalal ladhi qad zannani asira ghayra ladhi yuyassiru al asira waxat ne dalal ladhi qad zannani fi hurbati ghayra asiri qaidi li turbati kon lu way jort nako jort waye man lima japp ci mom lay dund ci sama bir mané japp na ni fuma nek fu nek ndawul yalla la lu nek fofu nek ci ciobarem ak ab dogalam waye duma prisonnier kenn duma jamu kenn ku dut sunu borom doxuma ci ndigalul kenn du dut ndigalul sunu borom lolu sax indi lon nak ay jafé jafé leg leg tubab bi day bëgg dara diko wo wala yu mel nonu mom muy xaar ndigalul yalla ci yuma lolu nak yamale wuko ci tubab bi rek rek waye nit ñepp lako ke dafa delo won birem yep ci sunu borom motax amna qasida yo xamne ñaari qasida ben bi qalu safihun ben bi qalu liyarkan ñi gëstu ci yoonu murid ñu ci bari xam nañ ko ci ngeel benam lako bindo bobu sax wote bi demand na ay at wote bi doore ñew ci ngeel betam ngeel benam legi nak ci qasida gogu mi ngi fi wax ni ah nit ñi de nenañ dama déssé manam dafa melni sama xel yëmbut ndax niñ ma jappé qalu safihun li tafwidi ila maliki amri anil kawni fi safwin wa fi qadari ñom nenañ dama yembati ci liko waral du dara rek lu dul xeyna dama bokut ak ñom jëm way man sama mbir yep dama ko jox sama borom ci len lu ci nek mo xam ci khat khat la tollu wala ci banex ak fuma man di tollu sama mbir yep dama ko delo ci sunu borom xeyna lolu motax niñ ma jappé wuté ak man lima doon dan ne nenañ dama yembadi xeyna ndax lima bëgg sama borom ca duma jambat doomu adama yi dara man lepp lumay ñaan dama koy ñaan sunu borom waye doomu adama yi duma len jambat dara qalu safihum li hubbi khaliqi maliki walam akun lil baraya ashtaki darari qalu safihum li kawni lam akhaf ahadan wama rajawtu siwa ar-rahman lil qadar kon man duma jambat doomu adama dara wa sama soxla man yalla rek la koy dis mais duma ko dis doomu adama lolo tax tamit nak comme que sama dara aju wut ci doomu adama yi motax man regaluma kenn kudut sunu borom yaakaruma kenn ci len ludut sama borom kudut sunu borom kon yaakar ak ragal neena boromam rek la koy def ci lolu lañu tudde wakil wakil tawakkul manam wakilu ci yalla walastu arju wala akhsha siwa maliki li annahu jalla yunini wa yunjini kon mu wax ko ci anam yu koy ci yina bam koy wax ci ngeel ben ga la bobu wote gut sax ci nonu la doxé giruk dundam gep ba ni mu genné ak kon yoyu da fay wané ni kon ndekete nit ki bu xasse ba gëm yalla jox ay mbiram yépp sunu borom baña sukkandiko ci doomu adamé baña ragal ku dut boromam baña yaakar ku dut boromam dal gi muy am ci daluk biir da fay neew ku kay am dal gi ak ñame gi baña ragal doley sayir si ñuy gis mo xam ay soldar la wala leneen la wala lu mëna doon dara du ko yëngal ndax yoy yep ay sababu bi sayir la ca mom mbiram deug deug ki yor mbir yep la moy sunu borom yor dogal bi mom la ko dello lolo tax nak ciis lay lolu dafa doon bu ama am solo bo xamni mom ci la doon dox motax nañ ko jappé won ñi ko doon gis mo xam ne gisoon ni muy dundé bañ japp ne xeyna dundin wi dal ñom minuñ ko ndax soufiane ke doye dal aduna gi ba tax ñom ñu def ne dafa yembut dafa xamut aduna rek wala yu mel non wala mo xam tubab bi ko tegon loxo japp ni mom ap prisonniam la yoy yep mom dunduko ca xam nga aduna dafa am lu ci am solo moy nit ki lam jappé bopam mom ci bir moy liñu tuddé état d'esprit hala nafsé bi lolu dafa am solo ci nit lolu taxone mom taxaw ci ay principes moy ay teslayam yo xamne du ci randu ndax xamna ni li moy deug lolu taxone dox ci yoon wi yombon ko waye tamit lolu taxone tamit ay jafé jafé am yomb ko kon lolu bind bu ñëk la bo xamantene bepp talibé mourid buy magal warna xamni magal gi lata xéewal yi di ñëw ba sëriñ bi di diglé ñu santalé ko ci boromam lata lolu choona bu reey moko lal waye choona bobu bepp nak serigne bi daf ko bolé ak nangou dogalop sunu borom kon talibé mouride bi war na ci jangaté ni magal ka ndekaté leko lal deug deug deug moy nangou dogalop sunu borom ci lepp lumu bëgg lepp lumu def ak ci loxo yum ko mëna jaarale lolou nak da fay jur boba ak dalu bir ci nit ki du rafrafi du tip du challenge du yoy yep nak da ci mucc waye tamit da fay indi jamm digëndem ak nit ñi bu boba ndax du tumal kenn len lu ko dalit da koy delo ci sunu borom nangu dogal bi ñi ko yalla jaarale ci seen loxo mu am ak ñom benen taxaway bo xamne jamm rek lay jur ci lolou dañ ko gis lolou moy bind bu ñëk bi bi nga xamne tay talibé mouride yépp war nañ ko bayyi xel ñaarelu bind bi moy ni mom biñ ko tégué loxo ba nopp yaccaralu deug la nanguna dogali borom dogalu borom mom waye nak téewul nak sababu sayris tamit da ci waslu aq kon mom bayewulen bopam ni rek waye da don jihad bobu nak moy ne kon da don jamarlo manam lañ ko bëgg yakal ligéyam bi bëgg yak xétam bëgg la soppi sen paspas soppi sen ki momit nangou ko wona sétane motax mu amone ci taxaway bobu mu ci amone nak mom lay tuddé mom jihad ci jihad gogou nak tuba bi dañ ko tumalon waye ñom jihad giñ ko tumal déggé wañ ci am moy jihad wajal jihad ci ngannaay tour deret o mom mu nangune jihad mi ngi koy def waye du ci anam bi nga xamne mom la tubab bi jort mom anam bi mu koy defé moy ci xam xam ak jikko ya rafet motax mu ne len tuma yi ngeen may tumal di ne damay jihad lolu deug la waye nak man damay jihad ci xam xam ak ci ragal yalla moy jikko ya rafet sama yitté kon man moy man rafetal sama jikko di def ci anam bo xamne tamit kep ku takko man sa jikko dana rafet su ko defé xam xam tamit lepp lu nek lu ñuy dund lu nek ñu tek ko ci xam xam ci lolu nak ci la xexé ak yaqute ci la xexé ak kéfer ci lay xexé jikko yu ñaaw yépp lolu nak moko jural choona bu reey reey bu mu teggo won motax nak comme que dafa diggé won ni mom ci xam xam lay jihaté motax biko tuba bi yobbo gabon tamit mom ci batin ci kalimam ci la doon jihadé ci lolit mom moko waxal bopam jahadtu bil khatt sinina wahdi man lam yakun muwahhidan da jahdi ay ata ngi ni man kesse ci sama kalima ma ngi doon jamarlo noni tuba bi ñi nga xamne gemuñ dara gemuñ diine gemuñ l'islam dal wétaluñ suñu borom dal ne ñoñu nak ay nonu sunu borom lañ motax ci sama khalima la len don la don jamar lo ak ñom and ak ñom yoron nañ ay ngannaay fa jamono tollon waye lolu lepp man titaluma won bil khatt jahadtu adu wallahi 10 a'wam bi dhikrillah xam nga sunu borom day wax ne ala bi dhikrillah tatma'innul qulub mom kon lepp da ko delo won ci yalla di jeglu borom di tuddu yalla di ñaan di bind di tag yonnate bi alayhi salatu wassalam yoy yep yalla nangul ko ba tax muné lolépp nak bimu génné Touba rek muy 1313 jey session ba jak session ni tolok fukki at moy 10 sinin moy fukki at yoy mu tudd min aami jey session li aami jak session wa qabil al jami'a aam hak session kon ci lolou la doon ke mune nak jihad gogu egon na ci fo xamanteni tuba bi tambal won di ci loro manam nonam yi ñi commencé won di ci loro ay fitna ak musiba ak bala di len dal de yu bette ak yu melno yu bare bare di len dal ba tax mune ba mujju mo xamni bu ci woyé bo tu dana len fagaagal ñom ñep dañ melne doole yi mujjatu tolo motax mune law annani lam atrukil kitaba mujahidan biha dabil itaba lamata bil wabai kullu kafirin in lam yatubu lil ilahi al ghafir suma wayon di bind ci anam bi mako don defé bu yagge musiba ki bala yu metti mo len dal ba ku gemu yalla sax bo tu dutu nekati ci en tout cas ci barab bob mu ne ko mom ci kaw suuf ñey muccu rek moy ñi jup ñi ñi tu motax mu mujjun soppi soppi jihad bobu ci khalimam mu muju nak dadi koy manam melne dafa xawa taxawal ndax de len dafa am ñewante ci ñom dadi soppi mbindin legi nak jëmele ko ci yeesal diine suñu borom do tax mu nan wala naqad saraf faqad saraf saraftu khatti ila wala naqad saraftu khatti ila tajdid dinillah wahib ila kon dafa muju nak legi xamna am yermande xamne bu woyele bo wutut musiba am ndax dole yi tolotu mom dole batin la yor ci khalimam ci ñaanam ci toroxlom ci delu ci boromam ci la ko yalla musale ba nopi nak muy gis ni ay musiba ki bala mi ngi dal ak de yu bette ak yu gaaw ak mujju ku ñaaw mi ngi dal mbollem ñi nga xamanteni ñi nga doon comploter di nos ay pexé ngir fagaagal ko lolu bu ñeuk bobu kon moy ne kon ñun liñ ci wara jale kon ci walu bobu moy ne kon lu bax lu ne xewal gu nek ciona mo koy jitu ciona bobu nak la ci ki la ci jitu moy nit ki jema defar bopam ba nopi bañ bu defaro bu jappé né defaruna wala bok mu baña yamalé defaru gi ci bopam waye mu jëm ko mu jema defaré lolu kon képp kuy magal ci war nga xamné magal gi ciona yu reuy motax yaccaral laluko waye nak jema top sababi sayir si jeufandiko delu ci sunu borom ci lepp comme ko mom len lu ci nek boromam la ci don gis motax yit bim tole ci fitna ji momit ci boromam la delu wat motax jelut ngannaayu sayri si nga xam bim deme dol nak ba nopi ba nga xamanteni danaka man nañu wax ni gagné na combat bi ba nga xamni jekku na len dafa wolbatiku jegalé mbollem ñi nga xamanteni dogulu yalla bi da ko jaarale ci seen loxo ci mañ leena tudde ay non mu jéggal leen ñom ñep ta yalla rek tax loolu it lu am solo la afawtu anil a'da'i turran li wajhi man nafahum li ghayri sarmad lastu adfa afawtu li wajhi llahi ma'a safika alkali wa qultu li irda'i almuqaffa almu'ammali anil wara afawtu afwan hababa qulubahum kulliya qulubuhum kulli fala tasabba ak anam yu bari lako wax ci anam yu ki ca buñ xolé afawtu anil a'da'i turran li wajhi man bobu nga xamne danaka ci muqaddamatul amda khasida gogul la nek bo xolé ci walu tarikh ci walu mbor dafa melne wax nañ ni cien jollof lako bindé kon mom dafa jéggelé lata sax muy delu ci boromam jéggelé nak woyat ay at di nek ci loxo tubab ndax bimu nekké cien jollof ñu dij ko fofa ni ñu tuddé résidence surveillé ni ko do fi joggé ci luddul ndigal mu nekk fa ginaaw bi indi nañ ko ndjayram ci ndjayram rek def na fa fukki at ak juroom lu mu neew kon nga gis ni mom jéggal gi demut ba ca mujjantal ga mu doore jéggalé waye ci dig combat bi ci la jéggalé manam jéggal dafa bokk kon ci aw doxalinam lolit nak kon dafa doon bind bo xamanteni yaakaarna ni talibé buñu ñëwé ci magal gi wala sax ñu magal donte ñëwuñ Touba fuñ ko mëneké loolu war nañ ko téwlu ci seen ke kon bu jamm amé tay dal am bañ tala magal nañ xamné ciona moko jitu waye ciona bobu tamit nak kiko téggo dafa jéggalé kon loolu manes nako ci ki kon magal gi jamono la bo xamne day melni daf ñuy fatali jikko yu rafet yu tedd yoyu nga xamne tane nit yalla yi deug ñoko man jihadun nafs ak jéggalé manam jihad ak sa bakkan nga xamne mom mi ngi takko ak yow waxtu wu nek lo genné loko foko gagner mu dugulat la ci nen nga xamne giir dund lay doon nga wara sax ci combat bobu ak nit tek la lora nga ak jafé yu metté sa xol téyé ko walu doomu adamé gi warna mëna japp ba sa xel dem ci fayanto nga jéggal ko ci jamono bi ngi koy jéggal day doon lo xamni sax rawati na danaka mëna ñu wax ni jakku nga ko ba nopp kon loolu bu boba talibé mouride yi tam ni war nañ ko jëlé fofu ci bindu bobu kon xamni aduna dara xeyut soti len lu se nek ciono moko jitu kon buñ bëggé lu bax ca moy kawé yité gi mu doon woté ulul himma lolu lako lal moy nango tego ciona nit ñi tamit seeni bang ak seeni mbir yewit nga man ko muñ man leena jéggal te lolu moy jikko ju ama am solo benen bi ci dess moy kon ñaari bind yo xamantene kep kuy magal mo xam da nga ñew Touba wala ñew fi jamono bu ci nek lolu war nga ko tewlu ci sa xel ñettel bi moy jamono bu ci nek ci sunu dundu war nañu xam lan mo gëna ñor ci sunu yité ñu tuddé al awlawiyat priorité yi ci sunu dundu lan la ndax lolu sun ko xamut moy man nañu nek ci mbir fekk amna leneen lu ko gëna ñor gën ko doon yité ñu bayiko fa ci lolu day tektale ak ñaka noso motax sëriñ bi nak mom dafa doonon ku noso motax bi natu yi jexé tak ba sunu borom xamal ne ko noy mbolam luñ la tégon ci natu danañ la defal ci ay xéewal luñu toll wala mu upp ko lolu taxna ci yalla dogal nak fekkon na sax mom mu jéggalé ci na ne kon légui man li gëna nek farata ci man du donaté di fatlikou dembu di gestu sama ginaaw di xol liñ ma tek ak yu mel nonu lolou mom legui nekatu sama soxla deug deug kon moy ma dello ndukal sunu borom teranga jim ma defal ca muy lo xamanteni teranga yaato yaatu la mom rek moko xam num tollu lolou man legui kon nako ci dello ndukal ndax nak ak tiant dafa bax ci kep ku yalla defal teranga lolo tax mom mune kon man mom ay fataliku dem ak yoyep donatu sama mbir legi sama yitte jep dama koy joyal ca moy priorité bi jitu sama mbir moy nak delo ndiko sunu borom mune shu'iltu bi shukuri an tadhakkuri ma qad jara bayni wa baynal askari man da legi sama yitte moy sante yalla li dox sama digg soldar se tubab se ay yemen yoy legi man khalat sama xel sax dutu mako fatale ko da shahalani shukru ilahin qabila kulliyati an dhikri madin min bala li wessu tamit ci ay natok cionak li ma tego yep yalla mi nga xamne nangul na ma sama lepp doyna seuk ba tax legi kon sama yitte dal moy sant ko waxat ko ci anam yu wute kulliyati istanat an ishtiqai wa kulli ma yajur lil bukai sama lepp legi tek na ginaaw jambat ay jambat mom bokut ci samay jiko bokut ci samay kaddu lepp luy yeuramtelo melne luy yeuramtelu melne beug ñu yeuram la wala lepp lu meuna indi ak joy ci ay tiss ak nakar lo yu melne yoy yep man du sama mbé kon nga gis ne danaka dafa joy li tém lepp kon ci ak sante yalla gogu nak buñ xamé moy lan dañu xamni jar nako ndax maqama la waccu way bu kawé la ci maqamat yi nga xamanteni niti sofiyanke yi danañ ci jaar ci dox biñuy dox jëm ci seen borom don jaamu yalla gu maga mak ndax sante ku koy def moy ku xam teranga waye ku xamut teranga du sante ndax du ko gis waye nak ku ko xam teranga koku moy mana delo ndukal fa teranga ji joge sante gi nak bari ay xewal ak jeexet yu bari yu muy manake jëmmi sante rek bi ci ñëk dana tax xewal gi la yalla defal ak lu mëna doon xewal gogu day daal di sax ndax xewal buñ ko sante buñ sante ci xewal ga sax buñ ko wédde xewal ga dem ci lolu lu mata baye xal bu doon ton lolu dong rek dana doy sekk sante ndax nit ki xana bu ko yalla maye xewal dana bëgg xewal gi sax ba nopi law benen bi ci dess moy jéggel suñu borom da fay sante da fay waral jéggel suñu borom da fay indi gëreemul suñu borom da fay jéggel nit ki jambi suñu borom yoy yépp bu waxtu yaatu won dara ci gëna taxaw lool nak biko sëriñ bi xamé ci lené kon lég ciantu gogu dëgg la man ma ngi koy def waye nak suma ko défé amana day yam ci man rek ci man dama bëgg ñaari mbir moy xéewal gogu baña yam ci man law dem ci njabot geek mbokk talibé mbokk julli ci yépp ñepp ñi nga xamne sama mbekté seen mbekté la xéewal gogu law dem ci ñom ñaarelu mbir mi moy dama bëgg xéewal gi nak sante xéewal gi sax ba faawu sax ci lolu mom comme ndegam xamone ni doomu adama ak niko yalla bindé fi ku am lu am bakkan lu nekk bis dana ñew mu joggé fi ci mom dafa bëgg sante gu sax ndax moko waxon na waytu shukurallahi shukran mukhalladan ma bëgg ciantu gu sax dak ala man bihi kulli yusaffi kama yuhyi kon dama bëgg sant gu sax sant go xam day sax diiru jamono lool nak dama koy delo ñukal suñu borom mi nga xamanteni mo yewenal sama mbir moma selal momay dundal ak yu mel lool nak motax cyant gi nak mu indi ci ak sopat go xamanteni neewana ñu gis ko ci kilifa diine moy wote ndimbal ci cyant mo ne bam tolle ci choone yi wote wul ndimbal waye bim ñewé ci xéewal gi ak cyant gi ci la wote ndimbal lool nak di lu yéme ci ay mbiram kon fofu la wote ndimbal ngir xéewal gi gëna yaatu waye tamit ngir cyant gi di man di sax ba faawu nga xamni bis bu wuyje boromam tamit du té ñiko fi wootu ñi bokkon ak mom dox piñ doon dox jëm ci suñu borom ñu man ko ok cyant té loolu nak kon li feek li ñuy wax yoonu murid mi nga am ci kaw soof insha allah rabbi cyant gogu day wëy di am motax talibi def ko muy seen yitté momit mu diggé ci lu bare wone ni dal mbollem lu ngeen di am ci xéewal ak man mi lima am yépp ci yoyu la ñëwé kon gis nga kon jox na cyant benen dimension bu bokul moy dimension collective moy ni tabaa jamaa'i dafa fexé na ba mbollem mi dik andando diko defando ta xam nga jaamu yalla yi ci nga xamne mbolo dañ koy defando da fay genné geudey jaamu yalla gi gëna genné taru mbolo mi ni ñu dundé at mu jot ci fukki fan ak juroom ñatt ci wéru magal muy safar mbolem talibé mouride fuñ nek ci aduna bi dañ koy dundalando gogu nak ci doxinu jamono motax mu muju Touba am ci ak ragneeku waye du té fenen fu talibé nek ci bir aduna bi tamit dañ koy dundal kon lolu lu ama am solo la ak la ci am nek lepp nak ci ay ngeenel ak xéewal ci fann yépp lolu xeyna borom xam xam yi waxtane nañ ko waye fi liñ fi bëgg téyé nak kon moy né ndekete sëriñ bi kat xamna fu xamna manam mi ngi doon jëfé liñu wax lu ëpp solo lu nek bu téwé da cey def yitém yenen yi nga xamne xeyna ñoo gëna xawa ki duma wax ñak solo ndax mom du def lu ñak solo waye lu upp jamono bu nek dal day gëna def li gëna ki kon li gëna nek farata moy cyant gi ñu fexé ba muyu aw turam loolu lu am solo la ñu fexé ba muyu aw turam moy tax ma nga jéglu motax li ci serigne bi bëggoon mu mëna am lool nak firi wut ni ben bis ci atmi la nit ñi sante dedet firi wut lool de jamono bu nek nit ñi dañuy sante serigne touba ci xéewal gi ñu yalla defal jaarale ko ci mom ñun dañ ko amel ak santu bopam waye day tax tiyaba ji ngeenelu ak jéggelu suñu borom ak lepp lu aju ci cyant ci ay ngeenel day dem ci mom ndax sante na ba nopi digle ñu diko sante ci yaronte bi alayhi salatu wassalam day wax ne ku digle lu bax ku indi joxagn xal yoonu yiw ba nopi jaar ca keneen ku ca jaar yalla dana ko fay ñaari tiyaba xal gi mu ko xal jaar gi mu ci jaar yalla da koy fay jaar gi ci ñeneen jaar ca mu waral ko yalla da koy fay walam ca loola kon nga xamne mom nit ki bu defé lu bax lu melni luy sax bu yalla dogalé mu wuyji borom amit day am wal ci tiyaba ji nga xamanteni ñi ko fi wutu ñi ngi koy am ci dundal mbir mom kon at mu jot mbollem ku sant ci top ndigal Serigne Touba tax walam ci cyant gogu ci tiyaba da koy fekk fofu mu nek ca du yak dara nak ci tiyabay ki sant ci tiyabay ki sant loolu la sunu borom loolu yonnati bi alayhi salatu wassalam wax kon lu bax man na dun lool loolu it nak war nañ ko jange ci mom kon lu bax luñu def lu nek nañu set ci anam bu mu gëna duné rek ñu défé ko non loolu it safaan bi non lay amé képp ku fi indi jëf ju bon def ko yalla dana ko fay lam yello ci ay daan waye nak keneen ku ko defaat roy ko ci mom ci ginaawam yalla dana ko fay walam ca daan yamuy tekkale ca du yak ci ñaari daan yooyu yëpp benn du ci yàqal morom ja dara duñ jote dara. Kon loolu it war nañ koo xam bu baax a baax. Kon ku bëgg tiyaaba ji nga am ci cant gii da nga koy def ni nga ko war a defee. Boo ko defee neneen noo ko wërta defee da nga sonal sa bopp yàq sa waxtu yàq sa alal sa coona ca doo ca am tiyaaba. Ca du boobaa responsabilité sëriñ bi du ko engagé parce que nam la ko waxee defee woo ko ni moom ni mu ko waxee mooy loolu. Kon loolu lu ama am solo la rawatina ci jamono ji nag na nga xam ne jamono technologie la loo def jumtukaay yaa ngi fi loo def mu tasaaroo nit ñi gis ko ci yow man ko royee ci yow yàlla nay lu baax waaye bu dee safaan ba rek musiba la ndax merum sunu borom da cay yomb ca daan yala sunu borom di teg ca du joteeg dara lam lay tegaat ca def nga ko ñeneen di def loolu ëpp naa sax di kii moo tax kon ñi nga xam dañuy màggal si wala ñuy màggal feneen nañ ko defee ca anam boo xamee ne ku ko gis mu doon lu baax dëppoog lu yàlla gërëm ba noppi mu am ca tiyaaba am wàllam ci tiyaaba ña ko cay roy. Jamono bii nag dafa xaw a jafe ndax jamono yi daanaka koom la nit ñi seen xel yépp ak seen xalaat ci am rek daanaka lay jëm moo tax lu ci bari ñi koy dundal lay gën a fës ci anam biñ koy dundale léeg-léeg mën naa nekk ay puukariw wala njistal da cay yomb wala lu ko yàq yooyu nag lu ëpp a def la kon loolu it war nañ koo jël comme bind yooyu. Ngir bañ a gën a téye waxtu yi lool mën nañoo jàpp loolu xëy na mën nañ ca dolli rek nag beneen rek mooy wàllu fit wi ak njàmbaarte gi ak gore gi ak am jom gi loolu it képp kuy ñëw ku nekk war na ko bàyyi xel ndax fanweeri at yu tegal mësuñ laa feexal mësoo moom sa bopp jamono bu ñu nekk yaa ngi ci ay coonaaki napp yu metti yu tar ci yaa koy tegoo yow rek daanaka loolu ku gorewut ku amut jom ku amut fit ku delloowut ci borom sukkandiku ci boromam ku dëgëru tut ngëm yaakaar nañ ni loolu du yomb nga def ne moo tax jom jooju it nag ñun war nañ ko cay jànge bu nit màggal see bu dee day màggal si bu ñëwee lu ko fi coono bu ko fi topp coono bu mu fi tegoo na am ngor gu toll ne ak jom ju toll ne ak xam njekk ju toll ne mu bañ koo sax jéem a naqarlu wala mu di ko mettlu ëpp naa sax def waaw ëpp naa sax def coono boo fi tegoo rek xamal ni doonut sax luñ mën a dendaleeg coono ba borom màggal gi tegoo woon kon bu boobaa dañuy daal di gore xam njekk xam teranga xam ni nag kon ñun xañ buñ boole woon suñ coono yooyu yépp ci dundal màggal gi coono yañ cay tegoo yépp ak nu mu mën a doon buñ ko dendaleeg borom rek bu boobaa xanaa daañu am perte sax di ko mettlu loolu it war nañ ko cay kii mooy kon taalibe mourid bi tamit bu ñëwee war naa ruusa sax wax waxi coona ak metti tag ay nangam ak lu ko fi mën a dal ca loolu nit ñi dëkk ci biir dëkk bi sax bëggun ko ndax lépp luñ man ci wàccaay ñu ngi koy def waaye léeg-léeg am na ay coona yoo xamante ni du ci nit ñi mais yàlla moo koy bëggee noonu màggal ku dajeeg nawet ci misaal wala yeneen coono yoo xamante ni mën naa def nit ki waaw yoo xamante ni du bëgg-bëggu nit ñi ñu fi dëkk sax ndeysaan war a dalal gan ñi da leen di metti lool ca ñoom ñoo koy ànd tamit coono yu mel noonu tamit nit waru koo jàmbat taalibe mourid bi war naa rusa di jàmbat ay coono kon ci anam yu mel noonu kon yooyu daal yenn bind la ci yoo xam ne jukki naa ko rek mu des yu baree bari yoo xam ne borom xam-xam yi mën nañ ko waxtaanee Serigne Murtala.
1: Jërëjëf inspecteur Serigne Cheikh Mbacke Niang ci bind yu am solo yooyu nga xam ne wax dëgg yàlla doyaluñ ci waxtaani ndax ñun ñu toog ak moom sax di diglu ñu ngi jàngaat ay bind yu baree bare bare bare bari jàpp naa ne it yéen ñi nga xam ne yéen a ngi toog di seetaan yéen a ngi di jànge ay bind yu bari te day mel ne ni ma ko waxee woon mooy lii mooy lubbul mawdoon mooy bind yi ñu ci mën a jànge yaakaar naa tudd na yu baree bare bare bare yoo xam ne yépp ku baax ki Cheikhul Khadim radiallahu taala anhu moom moo ko doon moo ko toggoo woon moo ko jikkoo woon ñu war koo jànge ci moom. Sëñ Cheikh wax na ne sëriñ bi daa woote ñu sant le ko yàlla waaye métit ya ak muñja wowu ci kenn mom moko toggo mu nekkon ay at yo xamni da ko muñ go xamni mel mom moko toggo lolou yakarna bindinako ci ay bindam yu bare shukru ilahi hana fi turabi ba'da jamil sabri fi ikhtirabi ba nga xamé né borom bi xamal nako né ko lepp jeexna da wax né nak ah sante yalla nak jot na ci sama dëkk ba ginaaw ba nga xamé né muñal na yalla muñ gu rafet muñ gu sel muñ gu set muñ go xamné ci ay étape yu metti étape bu manam tukki jeeri ji ak étape bu tukki geej ji ba ci al iqama jabriya ci njarim lool lepp ci muñ gi la won ginaaw ba nga xamé né muñ na kon loolu man nañ ci jangaté yow mi nga xamné da nga fas yiné sante la yalla sëriñ bi nga doon ab muñ kat war nga doon muñ kat bo xamné ni bo ñëwé ci bisam bi da nga wara muñ bo dello it fa ngay liggé da nga wara muñ ndax muñ moy taxa am li nga bëgg waye sëriñ cheikh it wax na né sëriñ bi ñam jamar la woon li ñu am doolé ak li ñu bari pexé sëriñ bi togul rek di leen sétal deug la neena asiru ma'al abrar hayna asiru wa sanna al'ida anni unaka asiru jamana ji may dox yep samay non dañoo japp ne man may kiñ tegg loxo man may kiñ japp fekk man bi may dox ma ngi yeg lo xamne ni ma ngi and ak banex ma ngi and ak manam ruuguy dund ma ngi and ak nexay guru lutax dama and ak ahlu badrin dama and ak gañu bax ñep ci tukki bobu nga xamne ci la and ak ñom waye yaccarul togu rek baye nga xamne rapport yi li ñi bindu ne ab jihad kat la day jihad mu tontu len ci ne batu jihad bobu ngeen wax mom la nak fa maqalukum haqqun inni ujahidu inni li wajhi llahi ujahidu li ngeen wax ne man ab jihad kat la deug la li ngeen bindu lepp ak li ngeen wax lepp man damay jihad señ ci wax nako inni ujahidu bil ulumi wa bit taqa abdan qadiman wal muhaimin shahid ci limi bind ak nimi doxé mo bok manam señ bi nekul ko xamne da doon bind mu neex ñu nan iske waye mbind mi dafa dakhontu wut ak nim doon doxé ci nam ko netlé ci xalo li yarkan naka jek lool la waxon ci déclaration ba waye naka jekki non la doxé ba ni muy jé boromam radiyallahu ta'ala yalla ñu ko yalla doole fayal waye bawk na ci liñ ci mëna jangate serigne cheikh waxu moy balé ci li ci gëna am solo nak ci gëna am solo lool ci waxtaan ci ñu bari dañuy japp ni serigne bi da jekki dem ba ñew rek daal né balé na waye balé gi bimu koy bind amna ci sax nat yo xamni ñewugutul kon balé na lu jitu li ñew ak li ñewon ba jall ak liñ tollol ak li ñewugut yépp parna ko balé balna non li lepp loluy bind la bo xamni ni bu ruqé bo xamni ni ñu bari duñ ko sétlu dañuy japp ne rek señ bi da dem ba ñew rek bis bam ñewé rek da né balé na fekk baatu balé gogu wala qasida gogu ñaan balé bobu ci cien jorof lu ta xam ngeen li gëna metti wat ci jaar jaaram ginnaw cien yoy yu bari amna ci ta loluy naka jek da ko balé kon talibé serigne bi wala ki sante la yalla serigne bi donal ab balé kat bo xamné ni da ngay bal sa mbokki julit serigne bi waxuma la mbokki julitam sax waye bu nan balna non yalla wax kon waxali wuñ sa mbokku talibé waxali wuñ sa mbokku julit kon ku nek serigne bi da nga wara nek ab balé kat bu baaxa baax waye it serigne bi serigne cheikh waxna lu am solo lo xamné ni lu mata bayyi xel la ci képp ko xamné da nga bëgg sante lay sëriñ bi yalla ti deug la situation yi nga xamné ku ñëw fa ngay sante wala fa ngay magalé fekk fa ay situation ndax mbolo fuñu dajé day laaj xol yu yaatu day laaj muñëlanté dana laaj yu bare ak situation yi nga xamné magal gi ci neew di lay nekk ak tangor yu bare waxna ko ci biir dé ak cyant du mëna and ak jambar bu bari muñu and ak cyant kon ki nga xamné dafa ñëw ngir bëgg ak jaamu yalla gu sel gum def and ak serigne bi sante la yalla nay moytudiko jambar yu bari yoyu kon yakarna waxna bindu yu bare yo xamni ni yalla ndax jeuf liko meuna yak dafa bari man nga ñew perte sa temps ñew ak sa alal wala yow gan ni ñew nañ nga jël sa lepp def ko ci fekk ben wax bu gatt bo wax wala ben acte bu ndaw bo def rek bo xamni man na yak jeuf ji yep comme nim ko waxon ci jeufar nafis ne bari wana jaamu yalla gu reey waye lu tuté tuti man nako yak kon nañ fexé ba lepp lu yak jëf joju ak lu yak cyant gogu ñu moytu ndiko ko ci lolu moy yaatal wal tawhid waxat na yu am solo lo xamni lu mata bayyi xel la moy cyant gi nak nekkut ané ba ané at ba at lañuy sante nekkut ne mouride dañuy bayyi at ba at ñu jekki di sante yalla fuñ tollu ñi ngi sant yalla waye bis bi ni nga xamne bisum nat la won ci mom mu wote ci ak sant yalla ñu diko ci sant le yalla buñ delu waté dañuy sant yalla buñ togué dañuy sant yalla luñ ñekki ñang koy sant yalla loolu nga bayiko xel te xamne serigne bi non la diglé ci cyant cyant yi yalla waxna ci ay njariñu bare bare bare serigne ci waxna ko moy dana dolli ay xéewal ak cyant yi yalla waxna yi ne bëgg na ñi nga xamne dañuy sant fuñ man di tollu kon loolu ay bind la yo xamne lu mata bayyi xel la ci serigne cheikh wax ko ci bis bi nga xamne ci lañu jëm moy bisu magal gi kon yu bind yu melni ñuy waxtane ci télé yi yow mi nga xamne da nga xir ci bëgg jariñ ci serigne bi del top bind yi diko diglu diko jangat ci diko jema jëfé dana tax nga raw sax mas ndax serigne salihou mbake yalna yalla doli léram da wax naan lu bare bare bare vidéo mi ngi fi ñepp ngi koy sétan mu diko waxal bopam kenn jotli wuko wala buñ ko day jotli kako don jotli ma nga tok ci wétam diko jotli mo wax na ñaar fuñ fi andé kenn ki fonk magal lol ka ci dess fonk ko ka fonk magal day dana rawé moromam lo xamné li luñu tek bëd la motax fexel ba yow fo man di nek bul jek jek ni da ngay ñew Touba wa Touba ñoy magal wala wa Touba ñoy sant bo ñewé andal ak ñom lo am ci sa doolé ci sa ñaq ci sa alal ci sa lepp nga bokk ko ñom sant la yalla serigne bi lolé lu mata bay xel la waye suñ mbokk yi nga xamné ño nek bitim rew nga xamné li ëpp ci télé bi ñom ñokoy sétane ñu bayyi xel na yi cyant gi mom foko meuna defé rek woté gi dañ ko woté fi Touba muy defandok jamm yalla defandok mbolo da upp tiyaba waye ñi nga xamné amnañ ngant ba nek bitim rewit fuñ man di woté mbokki talibé nga bayyi sé lepp dem ci fañi defé magal ga donte ay heure la mo xam ay heure la xañ na dana jafé ñu def ko bis yo xamné yu fanan lay doon heure yoy ñu respecté ko ak ñeñ ko sékkal respecté loi yi nañ ko waxé ñu defé ko nona ak loi dëkk ba defé ko ci anam bo xamné ni anam bu mucc ayib lay doon lol dana taxit ñu ndax serigne bi gis nga ko bimu nekk ak Touba bi limi tuddé Touba bi ay non yépp Touba bi japp ko adversaire téwut ku am programme la té lumuy défé ci ndigal la koy ték wayé Touba bi sérél nañ ko ci ay rapport yu bare bare bare né nit ku am programme la nit la ko xamné dérangé wut kenn nit la ko xamné it manam muccu nañ ci ay manam muccu nañ ci lépp lo xamné yow ay la ci mom lolu it wax nañ ko ci mom ci liko waralon moy nek gi nekkon ak ñom doon ko xamne ni sa nafhen bila dararin la yalla ñu ko yalla dole fayal señ cheikh kon sant nañ bu baaxa baaxa baax ci waxtani xamna doyeluñ waye waxtu yi mo sori lol ba liñ jappon sax bu ko waxtane day melni rombu nañ ko liko waral rek moy bindu yu am solo yi nga xamne mom nga fi andi kon xamna dañ lay jox kaddu gi nga daal di nuyo ñu tej jotaay bi inshallah
0: jerejef señ Murtala ci saytu bi nga saytu ci ni nga anam bi rafet bi nga saytu kaddu mom kaddu yu tecc yi bari wut dañu wax rek ni kon dunduk serigne bi dafa fess del ak binde ak njari yo xamni war nañ ci gëna taxaw di gën di nafar jaar jaaram ak dundam jamono bu ci nek rawati na ci jamono magal ki nga xamni bokku na ci anam yi dundal ruh ak dundal xel moy jotay yu xam xam yu melni su ko defé boba nak ñu fexé ba di ci jëlé ay bind donte benn bind lañuy jël at mu jotit ñaan yalla fekk ko dewel sa buñu jëlé benn bind buñu démé ñu jëfëndiko ko mu nekk jumtu kayu ngir soppi gëna yewé nak suñu dund moy li ñu tuddé réinvestir ko manam bo démé nga jëfëndiko ko comme jumtu kay luy ci luy gëna yewé nal sey jikko sa anamu sey jafé jafé aduna ak jafé jafé dundinu diiné lolu da ci bax lol kon nañ koy gëna nafar cey baña yam rek ci netli xew xew yi amna solo ndax xam nga mën ta ñak waye nak buñ ko netlé ba nopp da ca wara juddo ca lañ ca wara jëlé ci ay bind ñu jëlé ko ca buñ ko ca jëlé mu baña doon luñuy denc wala luñuy xam non baye waye dañ koy jëmmalat ci suñu jikko suñu dundeen lolu ama am solo lok kon lolu ma ngi ci soñu sama bop di ci soñu ne mbokki talibé yépp di sante nak bu baakha baax señ Murtala ñu lay sante ci anam bi ko sayto di sante suñu cameraman yi nga xamni ñom lañ andal jotaay bi sante mbolem ñi andon ak ñun jotaay bi ñoon ak fuñ fi man nek rawati na señ Abdou Samad Mbacke mi nga xamanteni mo tax ci kiliftefam ak ci taxawayam ak ci bëggam lu baax mo tax jotaay yu melni di am ñu ngi jéglu bu baakha baax ci lepp lu ci rot ci ay njumte di ñaan yalla ñu egg ci magal geek jamm ca tal ko ca defé ko ci anam bu borom di gërëm am ci ngërëmul borom ca fekk waat ko ayati at ci tal ak ci ndub assalamu alaykum wa rahmatullah
1: wa alaykum assalam wa rahmatullah wa barakatuh mbokk yi kon ngi leen di sante di leen jaajeufal ci jotaay bi nga xamne ñu ko doon def fi ci jumaay touba ji and ko ak asamadiya tv ak serigne mor mi nga xamne mo nekkon ci xarala gi ak mo leem equipe bu asamadiya ñi ngi sante yalla bu baax di ñaan yalla mu defal ñu ak deg ak top assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: hadithu anil maw
3: Le mois béni de Safar nous rassemble dans le souvenir vivant de l'exil de cher Ahmadou Bamba Khadim Rassoul avec Assamadiya TV. Vivez en direct les grands temps forts du grand Magal de Touba 2026, récital du Saint-Coran, déclamation des Hassida, des panels, des conférences, des prières et des enseignements au cœur de la ville sainte de Touba. Où que vous soyez dans le monde, partagez la ferveur de cet immense rendez-vous spirituel. Assamadiya TV, la chaîne qui vous fait vivre le grand Magal de Touba 2026 au plus

mune len jibril fi ñewon waye lajam yi def ci djublu jangal len sen diine kon liñu djublu fofu moy wax ni diine gi nga xamni mom la yalla joxone yonent bi ñet ñoko teunk iman islam ihsan budé al iman am borom xam xam yu ko jox yitté lol bind ci lu bare bare ci ay mbind yu yaatu jangale ko ay anam yu bare bare yit señ bi bok na ci ñi ci bind jangale ko yit nak ndax moy ponku bi gëna bi ñu mëna jappé ni support la ndax moy gaddu ñaar yi ci dess iman bu amul l'islam munte wër waxuma lak ihsan kon iman gogu borom xam xam yi bind ci lu bare bare bare bare la ca top di al islam borom xam xam yi bind te borom xam xamu fuqahaawi ñom bind nañu ci ay bind yu yaato yaatu jangale yu yaato yaatu don ci ay mazahib pu ci nek jangale ko ci sak anam loloy l'islam lañu ci bind teunk ko jangale ko yare ci tagate ci formé ci ay nit mufuñu deg kenn kuy wax ni liñu def waruñu ko wona def ndax sahaba yi defuñu ko won sahaba yi binduñu dara ci iman binuñu benn téré bu am ci aduna boone sahaba yi ñoko bindon iman lay jangalé naka nonu al islam ay ponkam te moy ilmul fiqh ci misal sahaba yi jangalé wuñu ko jangalé nañ ko way binduñu ci dara ihsanit binduñu ci dara waye ay borom xam xam ñew ci gannaaw sahaba yi bind ay téré ci al iman bind ay téré ci ay ci al islam waye ihsan ñu xaw ci yeexa bind tuuti par rapport ak nañu télé bind ci ñaar yele dem ba jamono am borom xam xam yu ñew nak niñu réglementé walu iman indi ay ponkam benn bu ci nek yaatal ko jangale ko nan la wara deme ci misal al iman billah lan moy al iman billah gem ko ci ay melokanam melokan yi yan la yoy yep ku ci nek jangale ko ci sa façon mu am ay wute yi sew yu ci nek ci bayna ahlu sunna wal jamaati anfusihim naka nonu al malaika ñu jangale ñoy ñan ak li aju ci ñom ta sahaba yi binduñu ci nan lañuy gëmé yalla nan lañuy gëmé malaaka yi nan lañuy gëmé téré yi nan lañuy gëmé dogalu yalla yoyé yépp ñu bind ci ñé ñew macc ci walu fiqh ta moy islam bind ci julé ak ay shuruta mak ya ca aju waye bind ci aj bind ci azaka bind ci wor wéru koor ak ya nga xamni ay muamalat lañu yépp ñu réglementé ko bu suñu dégg kenn ku né waré su ci wona bind wala ñu né bind ci yoyé bid'ala am yenen borom xam xam yu ñew ne ben bi nga xamni nak moy taral yele surtout al islam likoy nam taral ko ba mu sel tax yoy yep yalla wama umiru illa li ya'budullah mukhlisina lahu ddin mom la sun borom wax julli gi di jaamu yalla amna nu ko yalla beugé moy la bu nga ikhlas ci nga selal ci wor azaka aj makka ak yenen muamalat yi nga xamni ay ndigal la ya xam ndigal yu doon farata la wala ndigal yo xamni sax ci ay sunan lak mustahabbat yalla dafa bëgg ko selal nañu koy selale nak dafa melni ñe jangale ñe binde ci fiqh yene rek lañ lay wax buntu bu leex da nan la charte bi ci jëk wala farata yi yene mais luy deug yene luy tax mu sel jëf ji di julli dafa melni dañ ko fatte jangale wuñu ko ñi nga xamni nak ñoy ay matu te sofu nak ñoy ñew nañele taq'ide taqsim yele utel ko ay sunan utel seddel sunan yek wajibat yek mustahabbat yek fadail ñi tamit ñew jël ihsan liggey ci liggey wu melni la wu melni na ñele liggey ci l'islam ak islam ak iman kon bi di fofu la tambale ñoo ñinga xamni nak ñoo ci doon bind di ci jangale di ko réglementer yemuñu ci ndax nak yele dafa yomb iman pass pass la kenn yeggu fa mbiru suñu borom la digënté jambe ak boromam la waye bu fekké ni islam nak yonam nekkul ci lu dul zahir islam zahir rek lay lijeenti

0: zahir boba nak ñaari nit taxaw nañu julli yalla nangul ke nangulul ki ta zahir ba lañu def acte ben la jëfin ye ben la lutax mu nangul ki nangulul kele mu nangul ki nangulul kele leneen na ci nek lola nek nak ba tax yalla di nangul ki du nangul kele nangulul kele ay matu tasawuf nak mom lañu ñew rek liggey ci ihsan lutax ñu tagat la ci ndax nak du lo xamni dañ koy théoriser rek yam ci julli dañ koy jangal nit ki théoriser ko charti li la asbab la ci aju li la naka nonu awqat yek jangal la mu comprendre ko ci sa ci dem jog di julli yow fofa la liggey yu faqih bi yam waye lijeenti ba xam ya ci yu sew sewan yi ci sa bir xol faqih bi mën ta yegg fofu bu mën ko lijeen waye ki di imam bi di jangale tasawuf mom da la cey tagat ba ciir yi tam ko xol bi mu nam ko ci yi nga xamni da fay don blocage ba selal ga du meuna nek mur dindi ko ci sa xol ba mu set nan lañ koy dindé won la règle yi won la anani ba pare yar la ci tagat la ci ba xol min ko rasa yi genn tasfiya tarbiya ci tarbiya la tasfiya di amé tahliya am ginaaw gi nak bo démé nak ba nga xamni légui sel nga mu doga man don nit ko xamni jëf yépp da la mëna téggu ci ikhlas kon yele jangal la muñ lay jangal pour nga jog jëfé waye la bu dañu tagat la ci yar la ci pour nga mëna jog joxé ko ihsan nga comme niko sun bor yunus sallam waxé an ta'budallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraak jaamu yalla moma yang koy def nga tewlu sunu borom ba melni yaangi jakarlo ak mu diko gis bu tewlu gi man ta yegg ba percé yegg fofu yit waye nga mëna xamni kat ni ma taxawé ni di joxé jaamu gi yalla ba te ma ngi teggu ci man lola nitu tassof ñoo la mëna taggat ba lola nga xamni sa waxtu yep da ngay mëna tewlu sa borom kon fofa la tambalé junjun nga ko ci ni al ihsan mir la mo xamni dafa bok ci wasiyenu diine ji jangale mi yit jangale ko yit deug la dan nañ ci yare sahaba yi di ci yare di ko dundu waye nak pour woutal ko ay qawaid defuñu ko won ba jamono yu mujjii ci la lola tambali di am
1: melni nahwu nagn ko don lakke ñu
0: nagn ko don lakke te duñu joom lepp di teggu ci nahwu waye nak bind ko dafa yeex ba ci jamono abul aswad addu ali fofu la tambale kon xam xam yep non la demé kon tasawuf mom surtout tasawuf go xamni da fay teggu leppam ci sunna go xamni da fay muccu ci lepp lo xamni da fay delu ci walu théorie falsafa tasawuf gogu moy kon nam bakkan tazkiyatun nafs labal bakkan ci lepp lo xamne jikko yu ñaaw la ci lepp lo xamne dana doon luy bloquer ba l'ikhlas selal du meuna reposer wu ci sa xel ak ci sa xol ba jëf gi nga xamne yang koy jëf te yalla tax mu meuna doon yalla kesse lolu tazkiyatun nafs mo la meuna yobbe fofu deug la ñi nga xamni dañu and dañu do nitu tasawuf wala yit ñu bëggu tasawuf don te jaaruñu ci tarbi ñoñu amul ci ki sakani seen delu way ci tasawuf day del lepp day lu ci nek rek man dañ koy delo ci alquran ak sunna ak jangale sahaba yi teewul nak amna ci ñeneen ño xamni japp nañu ni tasawuf ci philosophie la joge wala ci end yi la joge wala ci grec yi la joge Cheikh Ahmed Bamba nak ñew radiyallahu ta'ala anhu bok ci ñi nga xamni yalla daf leen dimbali bañu mëna segg tasawuf segg gi dalé ko ci ta'rif ko ta'sil makna tasawuf waye delu don ci ñi nga xamni yalla dimbali na leen bañu xamé tasawuf go xamni guñu mëna layal la directement ci alquran ak sunna ak nga xamni layalé ko alquran ak sunna dana jafé man na doon sax lu wër waye man na doon lu wéré di ci walu tasawuf yalla dimbay len ñu téla xamé lolu bolé ci nak fexé ba tek aw tereelin aw doxalin wo xamné ci walu tarwi ci yenn anami man nañ ni ap mu jeddit la ci walu wowa ndax bo xolé yoon yi nga xamné mom la taxawal namuy doxé da nga gis ni wenn yoon la ci aduna muy doxé anam gi muy doxé ci walu tasawuf ta amu ci lenn ci aw doxin lu dul ni dang koy meuna delo wat ci alquran wala ci sunna wala li nga xamni salafus salih ñoko ta'sil loolu nak lako ci dimbali moy ñetti point yi nga tuddu legi fexena ba ta'sil tasawuf taarif ko taarif go xamni fexena ba lamu don dund ci tasawuf yeb mu teunk ko ci taarifin gogu ba genn ko ben yon lola daf ko réussir awalan ñaarel bi fexena ba réussir masadir yi mu fek yeb di jangale tasawuf fexena ba réussir ci mana seg masadir yoyu am ci ragné ba xam masadir yi nga xamni lepp ni ngi delu ci alquran ak sunna jangale salafu salih ak masadir yi nga xamni amana am nañu feneen fo xamni jele nañ fa wala tatane nañ fa ba rax ko li mu tel ko ragne ba tax lamu bind ci tasawuf amul len lu dud ni tek nako ci alquran ak sunna yantabi sallallahu alayhi wasallam lolé mu réussir ko mu réussir ci digeunte mak a'immatut tasawuf yi nga xamni jitu nañu té yenn say ñuy jibal ay kaddu wala ay kaddu ji jibé ci ñom du mëna jibal ay kaddu ndax comme satahati yenn say lay say amran ikhtiyari len waye ay kaddu ji jibé ci ñom yo xamni yenn say boko tégué ci loxoy nitu sharia rek mu condamné ko mu téla ragné loolé yit ba teunk ci njangalem ci yoon wi nga xamni tajjid tasawuf rek ko taxajuk mu teunk ci lo xamni dafa mucc dévier mbolem yoyé ngay xamni ay satahat la yo xamni deug la amna lu muy tekki wala ñako doon def manes na len ci dogal ngant waye mom bugul sax nak nit di jema wut ngant nga fexé lo cey def lu muy dund lu mu jangalé boko dundé amut lo xamni di nga soxla di wut ngant
1: yeg yegu bir bi dal nay depp ak jëfi kaw
0: nay depp ak jëfu jëfi kaw non la señ bi doon jangalé kon buñu bëggé taxaw tuuti ci ta'sil ash-sheikh li mustalah at-tasawuf lola comme niñu ko waxe señ bi da ko jox yitté lol motax ben dabt na mustalah bi ta'sil na mafhum at-tasawuf ta'sil nako lolou ta'sil gogu yit daf ci delu ci borom xam xam yi nga xamni sunna rek lañ doon mu xol nañ ko ta'rifé nañ ko ta'silé mu jël lolou ciup ko mom ci nekk bo xamni dana deppok jamonom deppok rewam te du moy ben yon alquran ak sunna yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ndax buñu dello ci ku melni ibnu khaldun mi ngi wax ni xam xamu tasawuf dafa bok ci xam xam yi nga xamni deug la jëmmi reglementé xam xam yi ta'sil ko neena lu sosu la ci l'islam ndax waye nak mu ne buñu fatte ni walu tasawuf salafu salih ibn khaldun ay wax ñu ko doon dund sahaba yek tabi'un yek ñu ñew ci seen gannaaw ñu ko doon dund tam moy yoon wi nga xamni mom rek kay deug yit nak mom ibn khaldun ni non la ko waxe moy ak gindeku ta ciosanam moy jema fexé sax ci jaamu yalla way it selal ko jël sa lepp jox yalla say harakat say sakanat bo dalé yalla bo yengo ci lo yengu rek yaangi sooralé yalla ci yengu gogou ba paré wan ginnaw mbolém poña xitu dundu aduna ak tar tar yi ci nek ak wor yi ci nek fexé ba maîtriser ko ba dula mëna wor ben yoon deddu aduna néna li ci ciossane li fi la tasawuf soso ibn khaldun ay wax lola nak serigne bi jamono ji mu feñé amul sikki sak ni fekk na yi rax walu jangaleen diine bari na fi ci rew mi surtout ya xam islam la ya xam iman la way ya xam tasawuf la li ci rax bari na jumut gi bari won na ci boba lol inghilakh gi teju gi bari won na ci lol khurafat yi bari won na ci lol wote jëm ci jëme ci sa bop may diw yi bari won na ci lol sha'wadha kharba pupayit bari won na ci lol lolo tax nak señ bi xëron lol ci mëna ségg tasawuf dello wat ko ca ciosan waye fexé nak ciup ko ciup go xamni dana jégué nit ñi ba ji dañ ko mëna dund té duñu sori dundinu as-salafu salih lolu motax cheikh mohammed el bashir mi ngi wax ci minarul baqil qadim ni jamono yi señ bi di ñew fekk na xam xam ak ragné neew fi ci réew mi yeggon na sax nak ba danaka xawon na fe sanku ci marhala bi señ bi di ñew l'islam tumu ranké won na fi it lol tasawufit ay rusumam ay mandar gam danaka rafon na genton na bidiwu tasawufit demon na ba suxna neena boba la señ bi fenk boba la señ bi ñew motax señ bi mu ñewé it di ta'rif tasawuf mu ta'rifé ko ta'rif go xamni malgré tarifatu tasawuf yi bari nañu comme ni imam zarouk di wax ni mot na ñaari junni tarif waye seigne bi teunk tarifat yoyu yep ci limu wax ni wal hasib as-sufi عالم عمل بعلمه حقيقة ولم يمل فصار صافيا من الأكدار ممتلئ القلب من الأفكار منقطعا لربه من البشر مسويا دينار عين بالمدار كون دا فا ملني سيغ ديف لا تنك لان موي تصوف الى كو تعصيل نلا التصوف اك تعريفات لا نيو بار ييب نجانغالمي لامو ياتو ييب lañu ci mëna teunk nga xamni moy majami'u at-ta'rifat al-alfay at-ta'rifat neena liko teunk moy ab soufiyu dal moy borom xam xam bo ne borom xam xam nak moy ko xamni jang na xamna yalla ci liman xamna ko yit xamna l'islam moy lan xamna li dox ci li ay waref yi dox ci digënt yi wara dox ci digënté jambe ak boromam yi dox ci war digënté jambi ak yi moromam lepp mu xam ko ba nopi lamu xam mu jefe ko moy borom xam xam bo xamni mi ngi jefe xam xamam ci deug deug jefe ko dalé ko ci pass pass dalé ko ci jefi jawarihi waye dalé ko ci selal lel neena koku moy mutasawwif te musuta jeng ben yon limu xam lay jefe xamna xam xam bu wer bu wor ba pare limu xam lay jefe dara musuko dara dara pelo nek ci lolou sax ci ba mujj gi mu don ku sel set wetch ci bolem nekh nekh yi nga xamni danaka rasail yi lepp dañ na ci mom amut dara ci jeufama ki waxam lo xamni day jar day rax luddut yalla leppam yalla la xolam fess del ci khalat way khalat nu mu meuna khalat ya xam mbiru sunu borom la mbiru aduna lepp day delu wat rek don delu wat sunu borom lepp lu muy khalat rek mingi ci sen sunu borom niki wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid la way kat wa wax lepp rek lo gis ci kaw suuf man na don mandar ga wulay won ni yalla kenn la kon mutasawwif bi deug deug moy ko xamni xelam khalatam lepp rek yalla la koy delo wat ba pare don ko xam da fay inqita' li rabbihi amul soxlo ci luddul yalla yalla rek ko yittel bu doxé yalla bu taxawé yalla bu dalé yalla bu waxé yalla mom dal da amul dafa melni jëmum ci existétu loolu nga gis ni dafay jëmmalat istislam goga nga xamni mom la yalla tuddé diiné ji moy jébal sa bop yalla wax ku jébalu amatu lo choix kon mutasawif deug deug moy ko xam dafa jox bopam yalla amatu lenen amu bëggatul dara xolatul dara gisatul dara yoratul dara namatul dara lepp yalla la ko jox bagnul dara bugul dara yalla dal limu beug rek ci la nek yalla limu beugut dakoy sori kon muta sawif moy ko xam da fay jeex tak ci sunu borom lumu am ak lumu ñak yam ci mom ndax yalla rek la xol xolul lenen señ bi neena kon koku moy muta sawif bi koku moy soufi yu bi deug deug kon nga gis ni mu tasile tasawuf tek ci ni wa man yakun kadhaka fa huwa sufi aw la fadhu da'wan 'ala al-ma'ruf dana ku mel ni mu la décrireal ni koko moy mutasawif bi deug deug koko moy ab sufi ku mel ni moy ab sufi melokan yi mu wax nak ku ko melut nga xamni day wote jeme ci bopam wala ci aduna waye koko dub sufyanke deug deug deug kon ni la señ bi tarifé tasawuf kon nga gis ni seigne bi taarifam ci tasawuf doonu taarif bo xamni dafa dugg ci walu falsafa limay faral di wax rek seigne bi dafa waccok ay talibey yeb ndax ay waxam dafa leer luñu dajale ci ma ngi lay wax legi ñaari junni taarif zaruk neena tasawuf amnako mu teunkel la lepp ci ñenti beuyit yi mbirem yeb it non la dem limuy wax dafa leer njangalem dafa leer duggul ci at-tanzir al-amiq ta'rifat al-hudud al-mantiqiyya nga xamni manati xey ñokay def ci luñuy ta'rif luñuy définir nga xamni yow legi dañ lay jang dañ lay ta'rifal dara définir lako yow nga soxla ci définition bobu ay définition encore nga xamni tawakkul fil falsafa señ bi nga gis ni deful lolu ndax lamuy jangale da ko leer mom lamu bu famu bëgg nit ñi jëm fa da ko leer leer gi mu ko leer motax mu teunkel lako ci anam gu leer go xamni dara desu ci luddul taxaw ci rek sobu dem sa yon yamut ci lolou waye indi lat la ci tasil gi mu tasil tasawuf mu indi la ci usul keno yi nga xamni ñoy keno yi nga xamni ño taxawé ñoy support yi té tasawuf ci bamu la nan inna usulul qawmi sab'atun tura atafana bi kulliha rabbul wara al i'tisamu bi kitabillahi wal iqtida'u bi rasulillahi aklul halali wajtinabul ma'siya khamisuha kafful adha fal takfiya sadisuha al ada'u lil huquqi wa tawbatun min jumlatil huquqi nass biha sayyiduna ash-sha'rani al 'arif al muhaqqiq al rabbani mune usul tasawuf jurom ñaari rek la yalla ci bopam moñu ko baxé moñu ko xamal bi ci jëk moy moy ci alquran ba gis señ bi taxawayam ci alquran lepp mus ko genn dara mus te genn alquran motax may faral di wax ni amut lu mu bind lu dut ni manes nako amal manes nako delu wat ci alquran wala sunna sallallahu alaihi wasallam wala dund sahaba ridwanullahi alaihim wala salafus salih kon moy ci tereb yalla bi moy ponku bi jëk ci por bi jëk bi gaddu tasawuf ñaarel bi moy roy ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moy ñaarelu support keno bi nga xamni mo teye tasawuf ñettel bi moy aklul halal lek lu lew moytu moy yalla lek loy lek na la lew moy yalla yit ak façon bu mu meuna don sawa an sagha'iru dhunubi aw kaba'iruha lepp rek nga tet ko moytu ko bok na ci te moy juromel bi moy kaful adha fexe ba feg ba do lor ken lol dafa bok ci li keno tasawuf yow sa lepp na doon ndariñ ba kenn du loro ci yow juroom bennel ba moy joxe ak yi fexel rek ba bu doon nit ko xamni da fay lek akku jambour wala muy fank akku jambour kon fexel ba nit ku nek yalla nit ki digeunte nit ki jambi ak yalla amna ak yu ci war digeunte jambi ak yonent bi amna ak yu ci war digeunte jambi ak bopam amna ak yu ci war digeunte jambe ak ñi mu bokal aduna bi ya xam soxna la ya xam dom la ya xam wayjul ku nek amna ak yo xamni dafa war sa digeunte fexé nak ak yoyé yépp bu ci dara dess ku bu ci nek nga joxé ko defena li moy l'islam yémul ci lolu waye nak sax ci toup ci lepp lo xamni huquq la huquq nak dafa yaatu képp ko xamni na nga wara comporter wok mom na nga wara nekk ak mom ak ga mu am ci yow joxoko ko lolou day dugg ci buntu huquq donte huququl walidayni mo ci gëna for way yeen xéti huquq yépp ko xagn akam rek gi mu am ci yow rek lolou da fay dugg ci buntu huquq kon lolou day fédeli wat al ada'u lil huquq kon al ada'u lil huquq ak tawba min jumlatil huquq ndax adamu ada'il huquq lolou moy al huquq kon fexé moytu yoyé yépp bu ko défé ci ngay mëna don ab soufiyu deug kon nga gis ni beuyit yi seni batay mi ngi lay teunkel dila ta'silal tasawuf indil na la ta'rif bi waye indil na la yit keno yi nga xamni ponk yi nga xamni ñoyenu tasawuf ñoyé nak ci ngay mëna xamé kon tasawufu señ bi lèr gi nga xamni da ko lèr nañ mu am ñaar yu mu ci tuddu yo xamni ñoy support lepp moy alcorane ak sunna da gis ni dundam musuko genn ben yoon soñé yit sa suné ci walu sakku xam xam da xamna ni yi mu la wax fi xam yi bax yep teunku ci yi bonit nga moytu ko mun lo ko def lu da nga am xam xam xana ñu yar la ci waaw yar gi dafa am solo ndax yenn say ma gis may wax ni da nga gis mak mo xamni amut xam xam bu ne li ngay xam xam mun ta tari mun ta jangum bind waye lu mu def rek nga gis ci xam xam ndax da fekk ni dañ ko yar ci xam xam kon buñu la ne xam xam deug ci walu tasawuf du ni am jang kesse deug la am jang xam xam la waye nak tarbiyu giñ lay tarbiyu ba tax lo jëf mu teggu ñu man ko layal ci l'islam lolu ci bopum xam xam la damay fateliku dama mas di jangale nahju qada'il haj fele ci casamance am goor go xamni borom xam xam bu mak al haj sidiya jari yal nako yalla yeeram noppulu na ci ñaari at ca gannaaw famay jangale ak famuy tok ci kërëm la woon daaram fimuy tok sori wuñu may jangale nahju qada'il haj diko jangale ay fan ba bis mu ne ma wa téré bi ngay jangale nonu ban téré la mané ko nahju qada'il haj serigne touba moko bind mu ne ma loolu rek la mëna doon mu ne ma ndax dama am sama ben xarit bo xamni yag nañ ëpp na juroom fukki sama digënté ak mom mourid la mu ne ma boy jangale lo wax ci téré bi da fay melni dañ ma tégal wa joji rek dima wax ay jikko nima daf melni dal jikko yi ma xam ci mom nga top diko jangale ci téré ji xam nga lolu kon moy ki ma wax rek xamni dañ lay yar ba do jëf day doon xam xam lo def rek xam xam lay doon donte sax mëno taré mëno jangou hadith firiko wala nga jangou aya firiko
1: kon suñu tatbih meññantum xam xam ci mom
0: deb mu ngok motax mu delu di waxati ni fali tasawufi usulun turafu tis'atu ashiya lada man yu'rafu batay gis nga mu feddeli wat talazumul kitabi wa sunnatul mukhtariz sawabi wa tarku lahwa'i wa tarku albid'i kadhaka tabjilu shuyukhil khushai yeb señ bi jangale ko nga xamni usul yam waxon fele mom la répété wat moy teunku ci alquran ak sunna yaronte bi sallahu alayhi wa sallam waye bayyi mbollem luy top sa bakkan ak xéti bidaay lepp luñu sos ci diiné sos go xamni amut fuñ ko mëna dello ci diiné amul ciis lay ci diiné ndax nak yag nañ diko wax yi ñuy sos ci diiné ñaar la comme ni ko imam shafi'i waxe li dañ ko sos lu bes la waye amna fuñ ko mëna dello le dañ ko sos waye amul fuñ ko mëna dello bu boba bi l'islam da koy nangu waye be da koy dello kon ahwaye ak bid'a yi fexé moytu ko loolu dafa bok ci tasawuf kon soufi bo xamni da nga né mutasawif nga ba paré teunku ci sos misal am pecc amul foko mëna laye ci l'islam ndax am pecc du jaamu yalla amul jaamu yalla gu tuddu fecc
1: dedet
0: amul jaamu yalla gu tuddu tok ci naaj bi tok ci naaj bi du jaamu yalla kon xéeti bid'a yu mel nonu fexé ba génné ko ci say mbir yow mutasawif bi ba paré nak wék say sérigne magal len mu doon sérigne yo xamni nak yu mat ay sérigne lañu ba paré nak ngay nangul jami sen ngant bul def sa bop ab gendarme bo xamni critique rek ci nga dëkk di critique nit ñi lu way jëf rek yow japp nga ni yow rek ya sét japp nga ni yow rek ya sel japp nga ni yow rek ya xam lu keneen def lu bok lu nit def lu bok lak la nga xam nga critique ko ci lool kon la budda ngay nangul nit ñi sen ngant ba paré nak saxo zikrullah saxo wird di rot rot gogou moy wird wird moy saxo zikrullah fo tollu zikrullah gogou nak señ bi yalla def na mu baxé ña nga xamni ñoy njabotam nga xamni ku ci ne ci ñom amna ci lo mëna téy ndax bo xolé awradi ci tariqa yi moy li gën ci li tariqa yi amé tariqa bu nek wirdu tariqa ba gën ci li mu amé waye nak charti wird ci ciosani tariqa moy ki nga tarbiyu def ci mom la nga wara def ci mom lepp genn setal genn ci mom la nga wara genn ci mom lepp ba nga xamni aptna nga do ko jox la genn ci la nga yor moy wird comme ñepp nak amuñu jottu dem ci daara ja tarbiyu ji ñepp amuñu jott yag ci daara ja ji tarbiyu ñu dindi ci ñom lañ ci wara dindi def ci ñom lañ ci wara def pour man len jox wird señ bi kesse nga gis mu don ko xamni dafa am wird bi apart waye am qasida yi nga xamni le wird yi def mom la qasida yi nek ci qasida yi ke jaar ci tarbiyu lepp lu mu am nga am ko famu yegg nga yegg fa ndax ñaari yoon la yoon wi tarbiyu la après ñu jox le wird nga dem yoon wi qasida yi la waye ñoy bok fa ñuy téri ci benn martaba kon señ bi loolu def nako kon saxo ci ay wird waye fexé diiné iltizam baña top ruxasi ndax ruxasu shar'iyya ku ci dëkk rek dafa melni sa suné rek mbalit mbalit ngay jël mbalituk diiné ko xamni yatatabba'u ar-ruxas ittama'a fihi kullu al-masa'il comme niko borom xam xam yi di waxe bayyi ta'wil moy li lepp lo xamni l'islam da ko teunk ne li la teunkul ci la ci gëna leer bunut ay porox ndol yo xamni dang cey jaar ngir rek mëna daganal wala woyofalal sa bop lo xamni l'islam woyofalal luko wala woyofal ga gënul ci yow gënul ci yow sa suné rek bayyi di tatabbu ruxasi yamul ci lolu waye ci ta'sil giit mi ngi lay won ni tasawuf nak doonut lo xamni ikhtiyari la doonut ko lo xamni yow dalay neex rek nga soobu mu neex la nga bañe soobu japp na nit ñepp dañu wara soobu اما التصوف ففرض عين لدى الغزالي بغير مين اركانه تعرف منها سبعه ديال الواتر كن يلا نينا كون تصوف تي بوبام صوبو تي بوبام فرض عين لا تي امام غزالي تا لول لا سيغ بي جاب لي تخ ني ني سيغ بي لول لا گم لول لا جاب تا لول لا جانغاي نف فرات لا تي كو نيك ليس فرض كفايه واي فرض عين لا موتاخ موم تنكول كين تي بوبام المهم غا دونو طالب فو مانا صوبو جي باخنا gis nga lol dafa bok ci ak yeesalam mom señ bi ci tasawuf
1: watu muridullah rek
0: muridullah mom na nga nam yalla noko meuna nam ko rek jëm ci yoon ci li tax fa kullu wirdin yuridul murida bi hudratillah wa lan yahida mom rek moko ma sa wax ci ay may ku ci nek yaangi xecc luy jëm ci yow waye mom dafa libérer ñep liko ci ñor rek moy sobul ak fo meuna sobu je baxna waye sobul rek ndax fardu ayni la ñep mënu ñoo joté ci mom amul ben serigne bo xamni ben imam bo xamni ñep mënu naño joté ci imam bob kon ko joté ci mom rek ta chart yi dajé ci mom rek sobul ci loxo mom rek moko ma sa wax
1: yalla rek ko taxo jog
0: ndax yalla rek ko taxo jog bopam taxuko jog kon fardu ayni la mom tassewuf ci walu wowo yit ci tassilam gi mu tassil tassewuf daf ci sorale yit am jang ndax nak amna ci mutasawifu ne ñoo xamni seen mbir am jang bokku ci seen bi dafa bëgg ndax xamna ni bo jangul ñaka jang gogu man na am lu mu galankor ci sek sobu motax mulay soñ awalan ci jang wa man tafaqaha bila tasawufi fa dhu tafassuqin sarih fa'rifi wa man yakun bi aksi dha fa innahu ila tazanduqin amalu sha'na kep ko xamni da nga bëgg doon ab soufi kep ko xam da nga doon faqih te sobu wulo ndax sobu fardu ayni la faqih ghayru mutasawif neena koku ak chay chay du jog ci mom waye ko xamni da nga bëgg do sobu te fekk jangulo fiqh jitul ci yow wax na ni fiqh du sart ni ñu teureelal la waye li ci am solo moy ñu yar la jangal la yar la ci xam xam neena ku def ku sobu te fekk fiqh jitul ci yow ak ragne jitul ci yow xam xamu dina jitul ci yow boba bo moytul ab zindex kay mujj zindex nak buñ la ko waxe moy kuy feñalu gem te fekk ak kufro nek ci biram kon señ bi non la jangalé mu soñé ci jang mu nta ñak amna ci nitu tasawuf yo xamni comme niñu ko juñjé légui senum tasawuf jang bu am jang bokku ci nak tasawuf bu ci jang bokul señ bako sos man na mucc ci ay dérapage yu bari waye nak ay talibé mënu ñoo mucc ndax nak sen tasawuf fiqh da ca dafa lalul ci kaw fiqh te du neexala yal bu señ bi di soñé fama nahakum an ta'allum fa nahyuhu ila ad-dalal yantami waxuko nonu rek ndax buñ doxé dañ nan kan moy téré nit ki mu jang ak da am ci yoonu tasawuf ci tasawuf daf ca am ma ngi fatali ku melni shibli ku yag la ci ay mayu yag ya mi ngi gis ab talibem bu ñew bis yeexa yex ci jotaay bi ci hadra bi mu yex ci mi ngi yore ay keuyit mu ne ko lu tax nga tardé mu ne ko dama jangi won mu ne ko ci dara khutni la demone jangi mu ne ko lo fa jang mu won ko hadith mu ne ko indi bi mu xolé keuyit mu def ci ay hadith dafa ke jël keuyit di xoti ko bu pare wax bayitam yoyu tasarbalta lil harbi thawb al gharq wa jibta al bilada li wajd al qalaq ففيك هتكت قناع الغوى وعنك نطقت لدام النطق اذا خاطبوني بعلم الورق برزت اليهم بعلم الخرق خمغا كوكو ننكو مانا جابي موي كو خامني جانغوم حديث جانغ داكو خاوا
1: ويفال
0: نдах جاب ناني رك المهم نغا ييغ دونتي جانغلو با مون كوكو واخو حديث علم الورق حديثك اياك القران موم امنا لنين تا لولا ما ام موي علم الخرق خرق عادنا kon señ bi bu lay wax dila soñ ci jang di len ku len tare jang rek mi ngi len di duggal ci musibe mi ngi len di jox shaytané mi ngi len di tek ci loxo shaytané defuko ala farah ndax dafa am mutasawifun yo xamni am jang dañ cey décourager nit señ bi kon ñew tasil mbiram lepp tek ko ci am jang kon ci gattal teunk li nga xamni moy tasawuf ci señ bi ni la tasilé tasawuf
1: tabarakallah señ abdullah sané ci leral gogu nga leral tom bu ñëk bi jërul sax di taxawaat ndax wedd yi ñu soxla yépp ci ngir loolu leer mom ci señ bi dello tasawuf bi muy wax ci saan lim ko jëlé fondement yi fonku ya melal ya lepp indi nga ko tabarakallah dañuy daal di ñëw rek ci tombu ñaaral bi muy tasnifu shaykhil khadim limasadir at-tasawuf wa tadhibha
0: waaw lolou moy señ bi ndax tasawuf mom comme niñu ko waxe depuis jamono junayd la junayd di tasil taarif commencé di bind di réglementer li nga xamni moy xam xamu tasawuf ni imam malik def ci fiqh shafi'i abu hanifa def ko ku demé al imam ash'ari def ko ci walu aqida ak maturidi naka nonu momit non la tambale di tahsil ilmu tasawuf diko jangale di wut shuruti ak reglement yi ginnaw junayit tasawufam yepit mu tek ko ci alquran ak sunna ginnaw junayit yit ay talibem ñom sahl ibn abdullah tustarek ñom zumnonil misri abubakar daqaq ñoy ñep jaar nañ fi ku ci nek di dox ci kaw yoon wa nga xamni mom la junayit di nekkon mom la doon jangale di ci bind diko yaatal di ci bind di ko yaatal ñom haris ibn al haris al muhasibi bok ci ñi ci gëna yaatu ay bind ci jamono yoyu ndax mom dafa jamonante ak imam ahmad ibn hanbal mom al haris al muhasibi bind ci ay téré yu bari ci walu tasawuf jamono di dox ba am yu juux ci ci tasawuf nga xamni gis nañu tasawuf zuhd ga ca nek ñu bëgg jéggaani geneen façon yi zuhd geneen façon yi deddu aduna go xamni amana l'islam islam xamuko ñu jéggaani ko fexé ba rabalé ko ak tasawuf gi nga xamni moy az-zuhd gi nga gi di ihsan loola am ñu ci ñiko tambali won am na ñuy wax ni sax bok na ci ñiko ñëk incarner ci l'islam ku melni Tayfur ibn Isa ta moy Abu Yazid al-Bistami ci ñi ndik tambali di duggal yenn xéti falsafa ci walu tasawuf donté eppalu ci ndax ñu bari ñu koy dogal ngant ci wax ni mom xal la won bo xamni dafa bari won limu koy daanel xal wu ko da daanel yenn say ba mu daan wax wax yo xamni amana l'islam xamuko shataha di tambali won ci mom ñu bare bare commencé di sep di rogalat di dugg ci walu at-tasawuf l'islami téwul nak diiné ak njangalé ak woté wu moona doon bu ci doxé day yegg ba yegg ci mat seuk la Umar ibn al-Khattab waxon yunus sallallahu alayhi wasallam rek bi inna diina inda llahi l'islam wacce nit ñepp di fété mom muy joy ñu laaj ko mu lutax mu ne ndax dama xamni lu mat rek ci wañé ko mom diiné ji mat na tay mom dana commencé nak di commencé di wañé ko ba njangalé mu nekk nak non lay démé ci yoon wu meuna doon deug la dina am ci ay jawanib yo xamni jamono bu nek day soxla ñu ñew tejjit yoon woowa li tax yalla subhanahu wa ta'ala defal yonent bi muy am ay mujaddidun sa suné comme yonent du ñewati mujaddidun yoyu ñoy ñew di xol yeñ ca duggal ta bokku ci ñukoy yeesal wote ci tasawufit yoonu tasawufit non la mel jamono bu nek mi ngi am ay dérapage ci am waye nak yalla di yebalit ay mujaddidun yo xamni ñoy ñew di yeesalat walu tasawuf kon señ biir jamono di dox tire yi bari yoon yi am ci tasawufit bari yañu ci incarner bari la ca raxit bari lol ndax dem na ba ci tasawuf al-hulul wal al-hulul dugg ci walu ittihad dugg ci al-falsafa al-ishraqiyya dugg ci u ci bari dugg ci waye teewul am ño xamni baqu ala al-jadda ñu dess ci yoon wi muy njangalam junaydi lutax buñu waxe tasawuf ñu ne at-tasawuful junaydi ndax mom mi ci bok ci ñi ko ñeek jangalé réglementé ko bind ci leppam da ko teŋkon ci alcorane ak sunna kon ku bëgg yi ko xamné sa tasawu da nga ko teŋk ci alcorane ak sunna moy ñi nga xamni ñoy roy aljunaydi fi aqd al-ash'ari wa fiqh malik wa fi tariqati aljunaydi salik ñi moko sos way nak daf ci am taxaway am nu mu koy structuré ba teŋk ko ci anam yoy mu ko teŋké ba bokkon na sax ci bala mu lay nangul talibi da ngay mokal alcorane ba nopi mu nangul la pour nga jaar ci tarbiya ci tarbiya ci loxom lolou bokkon ni sharfam da ngay bind hadith diwanuna hadha muassasun ala alkitabi wassunna man lam yahfaz alqur'ana wa lam yaktub alhadith fala yu'addu min diwanina fo nga mokal alcorane don ku macc ci hadith doga meuna bokk mu dog la nangul nga don talibi kon mom jangalem non la dore kon señ bi nak ñew fekk fi yoon yi bari lol ci walu tasawuf jangale yi bari lol waye fekk na li ci rax ci ay théorie yit bari lol li ci rax ci théorie bari ndax nak théorie kesse yu andul ak jëf damay wax ni bok na ci li yaq lu bari bari ci tasawuf bu ñuy wax ku melni halaj théorie bari won na ci ay mbiram donte lañu waxon ci Abu Yazid Bistami lañuy wax ci mom xala len daan dal wo xamni yañu daan wax am ñu ko jël ci ñom te yoy duñu ñu wara roy ci nit duñu yu ñu wara tey duñu yu ñu wara japp Ibn Arabi ñew gëna yaatal walu wowa yaatal ko lol ci mbindam futuhatil makkiya ak fususul hikam ak yenn rasailam yi nga xamni teori bi daf ci bari lol te jangale wul lu bari walu jëf théoriser na tasawuf namuko théoriser yit am ci borom xam xam yu bari yo xamni comprendre nañ lamuy wax and ci ak mom waye téwul même ci ay matu tasawuf amna ci ño xamni comprendre lu ñuy wax ba tax nañu nak diko rad ko ba am nañu yegg ci takfir ko ba demen ci burhanuddin al-biqa'i yegg na ci takfir ibn arabi ndax lan comprendre ay waxam sharia la xam mom la jang jël wax ibn arabi tek ko ci mandaxay sharia famu mujj rek moy jappani huwa kafir suyuti mi nga xamni comprendre na wax ibn arabi ta nga xamni bok na jamono burhanuddin al-biqa'i mom mu bind mom tamit di tontu biqa'i di leral wax ibn arabi yamuko takfir lan la ci ibn arabi wax gis nga wute bobu nga xamni amna ci a'imma ta ñi ñep ay mutasawifun lañ biqa'i mutasawif la suyuti mutasawif la ki bind tanbihul khabi ila takfir ibn arabi ke tontu ko tanbihul khabi ila tabri'at ibn arabi dañu bok jamono kon ndax am jangaleem tanwir gi dafa upp jëf ji loolu señ bi fekk ko fi fekk fi jangaleem ibnu sab'in fekk fi jangaleem afifuddin talmusani way fekk fi jangaleem cheikh abdul qadir jilani fekk fi jangaleem imam al-ghazali ñom qushayri ñom ñep mu fekk fi seenum jangale way and ak loolu nak fexena ba xol ci yoy yeb xol li nga xamni moy depo ak alquran ak sunna nga xamni man nga ko tek ci loxop faqih du am lu mu cey teggi nga tek ko ci loxop muhaddis du am lu mu cey teggi nga tek ko ci loxo ko xamni danaka yonam nekku ci tasawuf waye boko waxe mu rafet lu ko boko tege ci loxom mu rafet lu ko seen bi tan ci njangale ñoña lo xamni koko jox rek mu ne gonga mu ne li baxna rafetna ndax depo nak sharia boko woko laylut mom mu laylalal ko bopam seen bi kon nona la taamulé ak masadir yi nga xamni ño am ci tasawuf ci ba muy ñew mu doon masadir yo xamni yi khalis la motax mu jël ay téré yu bari def ko ay delluway bo démé ci masalik lamu fa tuddi ci ay téré tasrih ci muqaddimam ak ci bir téré bi isharat yamu def nga xol ni kenn ko ci gis ci ñom da ngay gis ni am jangale mu leer la dalé ko ci téré ba nga xamni mom moy mom la def jiw masalik moy khatimatu tasawuf o cheikh mohammed al yadali nga xamni lepp mi ngi ko teunk ci jangale mutasawifati ahli sunna dem ci ghazali ci jangalem ci ihya ulumuddin waye ci bidayatul hidayah nga dem ci ku melni cheikh sidil mukhtar al kunti dem ci ku melni cheikh mohammed al khalifa ku dem melni qushayri ku melni al hikam wa ibn ata illahi ak shuruham ku melni jangalem zarruq uddatul murid al sadiq ak al qawaid yoyey yeb señ bi delu ci teunk ci lamu ci teunk ci masalikul jinan motax damay wax ni gisuma tere bu gëna jotale masalikul jinan ci jangale tasawuf gisuma ko tax lepp tasawuf tere yoy nga xamni moy al maraji wal masadir al asasiyya ci tasawuf señ bi yoy la jël sen khulasa def ko ci masalikul jinan donte muntalaqam khatimatu tasawuf bu yadali la moy muntalaq bi waye nak yamu ci tere bobu haythuma dhakartu qala bi dhamir faraji'un ila al ghazali ila al ghazali ash-shahir wa shaykhuna al kunti dhul anwari ghawth al wara qutb al rahal mukhtari wa shaykhuna al khalifatu al muayyad bil haqq min rabbil wara muhammad yoy yeb delu sax ci ñinga xamni dañu ku melni cheikh muhammad ibn sulayman al jazuli ci dalail al khairat ci cheikh al mukhtari ci nafkh tib kon akthar min 100 marja señ bi delo na ci ci ay tere ummahat kutub at tasawuf indi ko ci masalikul jinan la ci nga xamni mo jara baye xel moy ñoña nga xamni ñoy a'imatu tasawuf yoya mu delu ci ñom delu ci seeni tere ñom ñep mimma tafaqa alayhim a'imatu tasawuf ci ni kanu ala al jadd ala manhaj ahli sunnah wal jamaa fi zuhdi wa fi at tasawuf wa fi al ihsan ñoña rek la delu ci ñom tekki wul ni xamul ñeneen ñi xamna len akay waye nak wute bi am ci ñooñu nga xamni bayna ahli sunna wal jamaa ci seen bop bayna a'immati tasawuf ci seen bop am nañu ci critique ñi mbollem ko xamni ay critique jëm na ci yow señ bi du delu ci yow ci njangalem ndax bëgg lu leer bëgg lu wër bëgg lo xamni man nañ ko dello ci alcorane ak sunna bëgg lo xamni koko jox ak kum mëna doon mu nang ko lolo tax do gis mu delu ci imam ibnu arabi ni ay bindum bare namu amé solo way señ bi delu ci ben yoon bokku ci ay maraja ta xamna xamna ko it nak xamna ko amna ko ay téré ibnu 70 shahra wardi manam ñooñu nga xamni afifuddin tabl talmusan xamna ñepp waye amul fenn fu mu len cité ci njangalem tasawuf amul lool liko waral moy rek xam gi mu xam li wir seg ko ba nak tax mu delu ci ay masajir yo xamni masdar bu ca nek bo deme do ca fek luddul alquran ak sunna do ca fek luddut lo meuna layel ci alquran ak sunna kon loolu moy njangalem señ bi ci walu ta'sil ci walu masadiram ci walu tasawuf kon gis nañu namu bare lamuy delu ci khazali ak ñi nga xamne ay matu tasawuf lañ ka sheikhina al mujaddid al khazali wa ibn ata illahi dhil maali yoyé yeb delu na ci ñom ci anam yo xamni ngir segg ci ñom lañu gëna yitté wo gën ko soxla benen bi moy señ bi ci bopam ci masalik da ngay gis ci tamit namu ikhtisare mutawalat yoy yeb ko demé ci ihya ulumuddin bukhazali ñaata mujalat la tabaa ba ca gëna neew ay mujalat ñenti mujalat la ba juroy mujalat tabaa nañ ko sax ba ci fukki mujalat ci yena taqiqadi waye la ca sufi yu bi soxla teunkel na lako ci masalik bo demé ci al kawkabul waqar bu cheikh sidil mukhtar momit tabaa nañ ko ci lu mat juroom ñaar téwéri xeb la ca sufi yu bi soxla nga xamni munta ñak ci nga mëna soobu dem teunkel na lako ci masaliku dinan bo demé ci junnatul murid bu cheikh sidil cheikh mahamoudul khalifa momit la nga ci soxla warna tollu ci 800 page la nga ci soxla teunkel na lako ci masaliku dinan nga dem ci nu tati khatimatut tasawuf buma koy xol ca gannaaw buma gisé saram dama nan señ bi kat dafa melni ci khatimatut tasawuf la tuddu waye khatimak sharha bi yep la bolé nasmu alaykum ndax lu bari indi nako ci ming ci sharh khatimatut tasawuf ta nekku ci khatimatut ndax khatimatut tasawuf boko bindé ci xet yu mak mun ta wessu ñetti page ñenti page waye téwul sharabi mom yaatuna kon dafa delu ci sharabi kon teunk na lepp lo xamni tasaro won na comme ni muko waxe lakinna ma kutubuhum lituli zahida fihi jullu hadha aljili li ci ep da ko teunk ci téram kon señ bi nona la jangale tasawuf ci bir masaligit da nga ci gis mu ci saf lol zarruq ci ay mbindam ndax zarruq nga xamni mom lañu tuddé sufiyul fuqaha wa faqihu sufiyya nga xamni momit la ka taxawna jog moy segg tasawuf ci ya ca jaxaso won ta bokku ci uddatul murid as-sadiq tire mbo am solo bobu ak qawaidu tasawuf señ bi da ngay gis ni critique yoy zarruq don critiquer mutasawwifatu zamanihim ci yeng ci duggal ca bokku ca señ bi tamit da ngay gis muy doxé nonu ci masaliku jinan lañu rax ci tasawuf ta bokku ca señ bi bayiwu ko nonu mu rom waye indina ay règle tasawuf kat règle bi moy yi waye yit li ak li bokku ca señ deug deug buñu wara joxe bo wara jox sa bop ngir mu yeggale la ci yalla ni ak ni la wara mel waye nak waruta mel ni ak ni yep señ bi jangale nako mu melni fofu da ngay gis ni zarruqit ay tirem namu feñe lol fess ci mbindum señ bi ci masalikul jinan kon ci gattal señ bi fekk na fi tire tasawuf yu bari waye fekk na fi ay manahij ci tasawuf yu bari waye ak tire yoyok manahij yoyé yep da ci dugg nak dukhul ar-rajul al-khabir wa 'arif bi khabaya az-zawaya ci wal tasawuf am khibra xam yi laqku ci tasawuf xam nax ya ca nek wor ya ca nek ñi xam dañ ko ca duggal ta bokku ca genn lepp segal la ci li na ci masaliku dinan ak tere tasawufam ba nga xam ni da doy seuk ci ko xam ni bëgg na soobu leneen la ngay soxla ci ihya ulumuddin en tant que mutasawwif ak yenen tere yi muy fiqh bi ak aqida bi mu teunkal lako ci tere fiqh ak tere aqida ka xam ni tere bi doy na seuk ci ko xam ni bëgg nga yegg ci yalla nga dox jëm ci yalla kon ci gattal lolam mom señ bi taamuri ak walu masadir tasawuf
2: tabarakallah señ abdul ahad sané danaka duñ la bëgg dok sax boy wax ndax yi ñuy soxla ci war ko doli mba leral yep ma sha Allah dang koy indi walé wone walé nga sax masalikul jinan nek bari na mouride yukoy jang ak ñeneen ñu dul mouride sax waye geud ak xam gi ñu war xam deug deug téré bi dafa melni dikkar nga ci sax nak ngir ñu xam dayo bi nga xamne mom la téré bi lambo waye itam yaatu wayu xam xamuk serigne bi ak yitem ju kawé lolou itam ci li ngay wax da ci feñalé sa yu ne tabarakallah layal na l'islam layal limu nek kon kenen ku japp lenen ba nga gis lenen lolou fang ko jelen ko koy delo waye du ci li serigne bi indi lolou bokku na ci li gëna léral waxtaan bi kon da nuy ñew ci tombe bu mujj bi muy mawqif mawqif ash-shaykh al-qadim min ash-shatahat was-subuhat
0: inshallah wa bu fekke ni taxaway yu serigne bi ci shatahat shatahat moy wax yi nga xamni soufiyan kay yenn say dañ koy wax ci halatu sukr wala bu hal bu ñu sore ci walu hal yenn sa ñuy wax da nga dégg ab soufiyan ke bu la wax ni sax ma yalla légui keneen ku la wax wax ju reey jo xamni boko joxon nitub sharia kesse kesse kesse namu cey addo day day doon bu ci addo ci gisunu sharia da nan la ki di mom genn na ci l'islam ki mom dañ ko wara ray
2: halaj lolu mag ñi four lañ ko tuddé
0: four ah machallah four
2: li señ Moussa ganan maqamati junaydé ki boti taifour ki sag raw nga ko laqon té taxtila four manam ñom fañ agon bay four yow ag nga fa
0: té taxula nga four machallah machallah jerejeuf jerejeuf kon lolu four
2: bay yëngu
0: mu nga kon four gogou señ bi da ci amono taxaway ci taxaway wo xamni damay wax ni newna nga gis ku ci mel nonu bayitu seigne Moussa kay yi ma sha Allah daf may dimbali man mi ndax dama faral damay faral di wax lu bari ne seigne bi dafa bok ci liko yalla defal moy equilibre gi mu am ci digeunte haqiqa ak sharia equilibre bok xamni dafa jiggi teyo te lolou la la koy won moy istiqama gi mu nek nga xamni sharia musuko condamnel du ci ay waxam du ci ay jëfam amul fenn foy mandaxé ay waxam ak jëfam ci sharia bam wax la ni fi mom daf fi dérapé
2: wala takum mufarritan aw
0: mufrita
2: bal istaqim fi sunnatin
0: wa aqsita walu haqiqay nonu la ci mel lolu taxna ma koy ta'bire ni sori gi mu sori ci yalla ak yegg gi mu yegg motax du gaawut di teureuf dama xamul ba xam teureuf
2: ni
0: teureuf moy ku mandi ba di teureuf seigne bi du teureuf
2: lay ndissal
0: en say nga balma ko amna ci ño xamne bo len joxone litre sangara buñ ko nané duñu ñibbi buñuy dem dañ len jappo yobbu am ño xamni fañu tok man nañu nan fukki litre deug waxu dem seen bu len yengal seigne bi nak da bok ci ño wa dafa fess fess gi mu fess tel motax xal mu nu teus day am xal way hal du ko tereflo
2: ma limay yem ci mom yalla sun borom wetal gim ko wara wetal ak xam giñ ko wara xam du ko jaawale mukk sallallahu alaihi wasallam mi nga xamne mom la doxale doxale digeenti jigeem ak julidi ciir bi mu wara am mom en tant que yunus sallallahu alaihi wasallam ak ciirup sun borom tabarak wa taala ak mom itam mayuk bopam ak jaglem lu ci ne dakoy
0: bu ci nek am ko mu ko tek kon señ bi dafa fesson fess gi mu fess nan motax mu amone ak ragnem ak xam xamam taxone mu amone taxaway ci satahat yoy ci satahat yoyu ben mom du ko def lepp lu mu la wax luy niru four gogou boko xole da ngay xamni amna fu muy meuna def amna foko meuna delo fo xamni anam la guñ ko meuna degge mu wir lol te jage yit xel lol jage nu susu sharia yit lol ay mbiram ta'wil da cha sot da ci dul bari señ bi dafa leer te jangale mu leer dundu wu leer dan doxe wu leer ay mbiram da ne xadeg ndax lan ndax da new ay shatahat la ci am ci shatahat yit da fay don lo xamni luñu meuna degge la ci lula jage lol
2: te mayugo yalla lay don go xamne ndigal la lo xamne da ko wara fessel ci wa amma bi ni'mat rabbika
0: fa hadith
2: wala mu bëgg la bi re nit ñi ngir ñu jariño
0: ci ngir ñu jariño ci
2: te lu mëna reere
0: du upp ngoo dañ koy mëna dégg dañuy xam ni lu mëna nekk la lu sharia mëna nekk la ñaanam lamuy bari yépp mustan lo musta def ta'addi fi du'a ci jalgati ci ñaan mu suta ñaan lu ñaanoot donte mo dakk ñaan ñep comme ni ma koy waxe da fay li wirte wour moy ni kañu daan wax ni nitu yalla yi mo ci dakk ñaan moy abul hasan ash-shadhali walu ñaan da ca raw ñep waye ku xol na mu daan ñaan ci ahzabam yoyu hizbul bar hizbul bahr ak numu tudati hizbul latif ahzabam yu bari yoy yep nga xol ko ñaani señ bi tay señ bi daf ko li passé bari bari ñaan goga nak lako waral moy dag na xam yalla xam gi mu xam yalla motax mu man ko ñaan ñaani nu ko kenn dul ñaané ta amul genn ñaan go xamni ak jalgate ngi ci amul genn ñaan go xamni ak jalgate ngi ci lolo tax may wax ni même bayit yoyu nga xamni ci lay wax ci matlabul fawzaini wa hajjatan liman bi dhu'fin irtada wa hujjatan ala mukhalifin ghada may len man day hajjatan gi man nako deg ndax ñaan yalla touba ku fi ziaré melni ko aj ah kay lu meuna nek la ndax amna ay jëf yu bari limon nako mom tollu ci fukki jëf yo xamni yunus sallallahu alayhi wasallam waxon na ni kep ku ko def yalla dana la fay yolup aj kon bu ñaané ku fi ñew am yolup aj mais ñaan gu ñaanu la yentene ko xamni xex nga ba imam buy kabar julli fajar mulay fekk ci jakkaja yalla dana la fay yolup aj ku julli ñaari rak qabla al fajr yalla dana la fay ñaari yolup aj yoy ñew na limon na ci bu mu tollu ci fukk yo xamni ci ay hadith yo xamni benn bu ca nek day wone ni yolup aj manes nako amé ci luddut aj donte du la teggil faratay aj sax nak waye manes nako am ci luddul aj kon bu señ bi ñaané ne yalla wa hajjatan defal ma mu melni haj liman bi dhu'fin irtada wa hujjatan ala mukhalifin ghada koka ñaan gu ñaanu la kon señ bi musta jalgati ci ñaan kon shatahat yoyu señ bi daf ko am ataamul gu mu daan taamul ak shatahat moy neewna lamu daan jibe ci mom te bu massa jib ci mom lu nit ñi meena jariño la mubasharatan lu nit ñi meena jariño la mubasharatan ya daan jibe ci yenen ñinga xamni ay nit yalla lañu yit loolu da ci amone taxawayamit moy ni daawul doon waxtaan lu mu da waxtane diko wessare ndax nak hal ki mu dal ci kawam ki am hal ba koka la concerne man damay wax ni bu ibn arabi di wax tajalliyat yek misal jege yalla mushahade yek neexay gi mu neex mom mu koy wax yow nga top ci di wax def lolo sa waxtanu kay ta lamu ca mos musuloko ci sin yaangi tatel sa sin bi la tek ci yoonu jeufal defal jif jojja nga nek ca ba ag bo agge mos lañu mos ñom bu la nexé wax bu la nexé nok wa yeggulo ci jël lolo def ko sa waxtaan ta doxlo jaar ci yoon wa luddul rek sa waxtaanu kay yep moy tajalliyat yoyo mushahada ak xet yi mel non lolo dalay tardel
2: ki yegg sax day far nopi
0: kon señ bi walu wowa da ci amone taxaway wo xamni taxaway wu leer la kon da lañu teje buntu bobu ci bayit yi nga xamni señ bi wax nako qultu faman yurid salah al amali falyarkanan lil awliya al kumali ithbana jahran annama shuyukh hadha al zaman julluhum fukhukh lola tamit ci njangale la wo xamni dalay wan ñinga xamni mot nañu serign su nit meena jok ci ñom ak ñematul serign ba nga xamni ku jokku ci ñom fañ lay yobbu du fo nga bëggoon du fa gën ci yow señ bi loolu yépp léral nako kon jangal na la yoon wu baax waye jangal na la ña nga xamni ño rax ci yoon wi te loolu day delu ci jangalem alquran wa kadhalika nufassilu alayati walitastabina sabilul mujrimin yalla dafa jangal yonenti bi yoonu ñu baax ñi yonenti fi jaar ak nit ñu baax ni wax na la ay qisseni qissa wax na ko yonenti bi ñu bon ñi fi jaar ñom firawna ñom numrul wax na ko seen qiss ñu bon ñoñu nak mu ne ko nak dana la len leralal ngir nga ragne sabirul mujrimin yoonu nit ñu bon ñi kon señ bi jangale na mutasawifun ñi nga xamni ño deggu nek ci aw yoon wo xamni moy tasawuf deug deug waye wax na it ña nga xamni dañu rax ci yoon wi ta bokku ci kon señ bi waccio nak ay talibem yépp ci njangalem ci paspas ci njangalem ci walu fiqh waye ci njangalem ci walu tasawuf ak sulu kon bok defena waxtal man nango teunk mom melni déborder nañu tuti
2: tabarakallah señ abdul ahad jerejeuf señ abdul ahad sané ci waxtan wam sal wi nga ñu indil mo melni tay nak mom dañu la seen ci benen facette ndax lo ëpp ci bu ñuy wax Seigne Abdoulaye Sané ñu bari dañ koy gis rek ci wétu fiqh waye tay nak mom mu ñew ci wet go xamne ma sha Allah genn na ci buntu yo xamne sax du ñak benen jotaay bo xamne danañ ko am ngir genn tombe yoy nga xamne mi ngi koy junju ci bir nga xamne day doon dañuy wut abiyat yi nga xamne nan lañ ko mëna déggé ngir man ko indil ay lay ci alquran ak sunna ni ki nga xamé né nonu nga def ci ñaan gogou rek loolu nga ci junju wa hajjatan joju kon dafa melni tay gis nañ ko ci genen anam muy wetuk tasawuf mu indi ci na gestu bu am solo bo xamné tabarakallah lepp lu ci mata leral ci